0: Month.
1: Yes,
0: So, opo, under tourism office po iyan and mayor's office. Ngunyan pong aldaw pag pa-finalize po ni Mix Eric, kung ano pa magiging program ko niya na September po. So, para mabusta ang kung ano man pong mga ano ta, gawa, ano yan, mga trabaho, mga artists, dancers, and then so, anong product ng tabako?
1: Yan. Yan ang
0: magayon. Yung mga po ang pagkakataon ninda na ipa-shine tama po sindang niya ng bulan.
1: Ayun. Bilogin ng bulan kang September, mamami. Ano po?
0: Apo, bilog ng September. May tinaon naman po ang mga proposals. So, idadigest mo po siya ngunyan. Pag-aadalan mo ni Mix Eric, kung arin po duman kung gabos po ito idadiretso or... may
1: mabawas.
0: Mga hali on or may idadagdag.
1: Iyon, tabi.
0: Iyon po. Okay. Yun, ito ang...
1: Sige. With that, mamami, ha? Salamat na maray, tabi. Ta, at least, dakul kita na-discuss mo niya na pagkaagad sa programa.
0: Okay po. Sige.
1: Salamat na maray.
0: Thank you, po,
1: thank
0: and,
1: you so much.
0: Holiday po kita ngunyan.
1: Yes po.
0: Ngay Aquino Day. So, yaon po kita sa pamilya. Iringat lang po, tabi, gabos. Thank you po. Ayun salamat po.
1: Sige. Say, mamami, mga katindugon, ang city admin, kan syudad din tunay na pagkam. Pwede na magkandidato. Matibay, ano, matibay man si mamami. Salamat na maray ko di kapos sa kita nin oras para taonan tamang po nin dalan sumasunod na programa, no? Masunod na po, tabi, si Sir Glenn sa programang ini Antoto. Si Sir Manny dyan sa Technical Department sa pangarap po ni Mayor Ray. Kansyo na ding tunay na paggamot. Ako po ang sa inyong program host. Dito sa programang Servicio Asin Progreso. Para sa Tabaket. Ed Bordeos po lamang, sa kuyang angog minalagatak di sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
6: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia. Ini ang totoo. Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 nin aga. Digi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Ini ang totoo, iribanan kita sundong 9 o'clock. De kumani nakakwa ki yelong gubing. Siguro so yelo kung gubing mani planchahon. Narumduman ko so pahit ka ito. Ano itong okasyon? So duman sa So Good Bakakay, panu-panu ki Yellow Ribbon.

Marina Aga, sa tuya pong mga parantabay. Iribanan kita sundong 9 o'clock, giranay sa ini ang totoo. Ngunyan pong Ninoy Aquino Day, holiday, long weekend. Morning sa mga taga Tabaco City. Pagtaraid na lugares kan Tabaco sa bilog ng Premier Distrito Canalbay.

Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Mga ordinaryong Pinoy, mga nasa laylayan. Isla Cagliari, San Miguel, good morning. Mga chuper sa tricycle, jeepney, so mga para pa Jack Money, ito ang nagpapasada nga na. Minsan po sa mga pampublikong bihikulo, kulang ang mga berlina. Ralog sa mga students. So mga paradangog niya to nayaon sa sindang mga harong. Tibaad si iba, ralamaw-lamaw manta, holiday. Magaya-gaya ang satuyang panajon. O tama, holiday di isiblag ang mga dikulor, budak mga puti. Magralaba. Hain man kuma sa mga oras na ini. Ano man ang sindong pinagigibo. Kami po naglalaom na okay sa indong kaagahon sa ngunyan. We really have to thank God because it's Friday. Aldaon nin Biyernes. Abayintiuno na nga ni Kan Agusto. Pangatamanan niya doon sa tuyang salud. Health is wealth. So mga tugang niya to na yaraon sa ospital. Uy, parahay na po kamo. Good morning man sa mga nagdadangog at sinaghiling sa tuya sa Facebook Live. Makishare na lang po sa kadakol niya tong mga friends.

Ang satuya tabing bukas na linya para duman sa satuyang mga parantabay. 0962-815-3609. Kanakalihis na aldaw, mga tugang, anibersaryo man palankan pagkagadan ni Jesse Robredo. Garong marairahay na barilikan niya to ang mga nangyayari kan mga nakalihis na aldaw. Tanganing lugod pa man, magkapurukawan ang mga Pinoy. Kita man digdi sa Kabikolan. Kuta na ito mga tugang si Jesse Robredo. Malamang na ito ang pwedeng naging presidente kan Pinas. Kaya baga, dahilan ta, dahito nalawos. Tamala nganit na guran. Ang kurahaw kan grupo ni Lenny Robredo na angat buhay. Tatakbo na yan! Kanag kaigwasinda nin fan run. So ibang mga namamanuaan na nagdadangog sa tuya, iba man ang send ang fan run. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan na nagtuturupada, dahilan ta illegal ang tupada, basta po re-raid kan mga otoridad. Durulagan, fun run kan mga parabulang para tupada. Duman sa Naga, nagkaigwamanin fun run kasunod kitong duman sa Manilang angat buhay. Inuman ang kurahaw kay Lenny Robredo. Tatakbo na yan!

Iguamang balang kitang babatiun ngunyan aldaw. An sa kuyang friends. An sa kuyang kabarkada. Dating provincial engineer kan albay. My friend, Engineer Dante Baclao. Belated happy birthday. Ano tabi friend ang feeling kan retarded na retired na ba ya? Sinsya na ta dakol kitang inaasikaso, dakol kitang mga problema. Kanya niyan mangyari and greetings maski late na. Siring man, happy birthday sa kuyang amiga, provincial treasurer kan provincia nin Albay, Evelyn Hanna. Belen, kumusta mo ko kay Nono? An sa kuya man na paradangog asin barkada, kay dupa, Nono Hanna. Kaya kamu dyan sa Kapitulyo. Hindi ka mo magparasuba-suba ba ya? Ang gabos ni Nudya na hero, nakakaabot sa kuya. Kinabahan. Dyan man sa City Hall, Legazpi City. Mayor Hisham, mga nusurot, may ititip ako sa imo. Primero, unin ang unang na pahit niya to kasudma. So, pahit kan PS... Ano yan? PSO. Sisi ang PSO dyan pamayokan syudad kin Legazpi.

0: Sige na bagang padublikan 32, mas launod ata sabi ko na sa indo. Hindi ka mo dyan matarama. Ta dakulaan pigbabayadan. Darakulaan pati an, ano ini, payola. May nagluwas sa social media, musla unon, inda ko kung totoo ito. Iguanad ang pigpangaranan si Nemo. Bata garong sabi duman, ang pigngaranan da, congressman. No, di dahi man, ugaling pigpapalo. Dahi man pigngaranan, dahi pigpaluwas. Nginaranan da, sumanin si congressman. Dahi man pigpapaluwas o pangaran. Mga tarakot man inimani. Kay Evelyn Hanakan, Capitolio, Provincial Treasurer, again, happy, happy birthday, belated. As in kay Engineer Dante Baclao, dating Provincial Engineer. Dakul pa po sa Provincial Government and mariritiro na ngunya na taon. Diyan sa siyudad, nin Legazpi, mariritiro naman sa iba. Aram mo mani kung nga tata, anibang mga empleyado kan Kapitolyo Provincial, Provincial Government, as in City Government, mariritiro naman eh. Nagkakauroyan na sindakan durulak sa politics. Sa bagay, ano pa man? Ah? Oni mani, ah. Oh. Sampulan ta kamo mga tugang kang kinaban. O ni, ah, basaon ta ini para sa satuyang mga parantabay. Sisisenduan mga senior citizen na, yeah? Ah, ikaman, igwa kang ID sa senior citizen. Ay na ito, ang bida na ora. Ah, oh. Sabi ni Pope Francis Palan Mane, tanapag-urlayan sumapadapit sa nangyari duman, sa mga kamaestrahan gabos-gabos, so dikit na pagbinaralyuhan nila Mama Claire, so tagapagtaramkan pala si Malacanang. O ni A, dagungod nino ini, sabi po ni Pope Francis, dating Santo Papa, teaching is a poorly paid job. Huh? Teaching is a poorly paid job. But it is beautiful. Because it allows us to see the people who are entrusted to our care grow day after day. Naling na ninyo. Magayon nung baga, ah? Ang pagtutukdo da ang mga tugang, ah? Dikit sa naman ng God ang bayad or sweldo. Ta igungali ba ganin mga kamaestrahan na dikit na sanaman ang take home pay because prahit-pahit po ang sa indaman na loan, grabe ang deduction. Alagad magayunon ining trabaho. Dalanta, nahiling daa, namahiling o kaya nagkakaigwain inin pagpahiling siya sa tuya na igwanin mga tao na entrusted na atamanon ang mga kakian of course as in pagtalubo ninda kan mga akas sa oral daw. Okay. Ay na so senior nawara mani nawara nawara digdisong o ni magayon man ini. If you are afraid to question the government, are you really living in a democratic country? Kaya, nakita mga tugang natatakot na questionon ang mga sala sa gobyerno dahil lang tayaon kita mga tugang sa demokrasya. Yeah? No, di nawara duman supahit ko digdiso sa senior. Magayon itong sa senior citizen. No, di nakinaban, nawara. O, di ah. Ah, one. One. Basahon niya to. Ah. You spend 40 50 years working, paying taxes, contributing, doing everything you're supposed to do, and then you retire, and suddenly you are choosing between medicine and food, between heating your home and paying rent. That's not how it is supposed to work. Ngatada mga tugang. Back in the day, you retired with a pension. You had security. You knew you had been taken care after decades of hard work. Now, good luck. Hope you saved enough. Para inis nag-retiro na, senior. Hope inflation doesn't wipe you out. Hope you don't get sick. Seniors built this country. They deserve better than struggling to survive on scraps while prices skyrocket and nobody seems to care. If we can take care of the people who gave their whole lives to building what we've got, then what the hell are we even doing? Ugun mo ng God. Yung manang God ba gano? Tell me I'm wrong. But a country isn't doing well if seniors can't afford groceries after working their whole lives. Yung manang God mga tugang. Kunda yung naging inibuan sa tuyang gobyerno. Kaining mga grabe na pong paglalanggo, kon presyo kon barakalon. Oh, kamong yaon sa gobyerno na dai pa senior, ipo ini natid atido niya to. Oh, ilinga na po sa inyong payslip. Deductions natadada sa indo, dugi. Dugang ang pakan sa indong mga loans. Apoy ra pakain kan personal loan sa mga loan sharks. Ah? Pagka senior na nindo, pagretira nindo, iyo ini ansa sa parunta sa gobyerno. Inflation, grabing paglangkaw kan presyo kan barakalon na daiman po nareresolbiran. Lumaga, sa pribado siring man, o double pay ka mong unyan kung maglaog ka mo sa trabaho, kunigwa ki mga kumpanya o kaya employers na religiously nagbabayad ki duble kung holiday. Taara mo ngunyan, waray saan ang pahit kan iba? Mga madunong mambagaan ibang employers. O sa aga, sa ditman sanaan sa to na tindahan ka mo. Dego na ka mo maglog sa aga. Uni siya ng tulo. Tanagiwas kan double pay. Marengan eh, kung nagtatao ki double pay. Ano ba dyan? Anong duro double pay? Baka? Mareklamo ka mo. Saan ka mo mareklamo? O, reklamo na ka mo sa Department of Labor and Employment kung sa inyan puro to na reklamong an. Garuman sa na po sa systems loss. Pinagurulayan po sa value-added tax sa systems loss. Ano na nangyayari sa ngunyan? Hain na ang kinaban. Pagtaram kan presidente mapadapit sa value-added tax sa systems loss, standing ovation, nagtirindogan sa mga yaon sa Kamara Baha na members kan Congress as in Senado, parakpakan, uploaded, tirindogan. Pakatapos keto unan, hain na sulakdang, hain na sumesure, na anvat, aliyo na sa power bill. Bakong garong luway-luway na nalilingawan. Yun na iyan mga tugang. Anpahit. Sa kasambahay, sir, may double pay man. Sabi ko, iguanin mga amo, iguanin mga employer na la kabuot man. Mga maray man na employer, kung sa kasambahay tatao man sila magpakonsilo, alimbawa, nga na holiday, oy, be, taposan na ang pahit nindo, tadya na apon, uni, magsini man, o kung ano, uni, lakaw-lakaw ka mo dyan sa kinakban. Iyan ang mga tultol na tao. Ibaga, ta dapat igwa kanin dikit na layab nga ni kayo pakonsuelo sa imong mga workers. Yeah? E baga, kung mailing nindong mga tugang sa bareta, sa telebisyon, sa ibang nasyon, basta po Sunday, ah, ruluwas man po utos sa tuyang mga Pilipino OFW, tiripon man sina kunsay na lugar, nagpipiriknik sanda-sanda. Maibsan man su kalungkutan, taan sa indang mal sa buhay, yaon digdi sa Pinas. Minsan po ang iba, didi malas nga nita, ririmatikan mga matitinding employer. Masurte ka kung makako ka employer na maray rahay. Ang ibang employer, maray man, duman sa luwas kang Pilipinas. Lalong-lalong kung igwasan din na aki ni Sarosa na duwa, nagtatrabil-trabil iyan, kasabay su kasambahay na Pinay, naka-abroad ka kung sa ina lugar, libre. Kinaban! Yeah? Di kung ining hapot mong kasambahay na tita, one min ki dubling bayan, pasalamat po kita. Yeah? Mm. Iyo po yan. Kaya sabi ko, ano na, di? Eh, nabaga. Hay na. Hay na, so, system. Hay na, so, systems loss. Maka? Susan Rose is na. Maka-oyam-oyam digdi po sa sato. Ya. Yeah. Eto na nga ni Aram, kunain ang kinabahan. Hay na, kunain pag-urulayan pa ini. Hmm? Ah. Yeah, adi. Sabi ko, unin na po kita. Digdi po sa tuyang total business man ngunyan. Batan oras ta lasut sa makaskason. So mga nagkukumplian nyo sa ngunyan, di marayray ka birthday ay ka birthday. Magayunon an pizza kan birthday nindo. Long weekend kita ngunyan 21 Ninoy Aquino Day. So, bilang pagirumdom mga tugang, data po pagsayangon itong kapangganahan niya to, kanakalihis na taon, when was that? 1983? Ha? Dito, to yan kalingawan. Ha? Sa lalo kan sa tuyang presidente, magsala, did maining aldaw na ini. Ta ini an aldaw, kunhain po, ha? Mga tugang, aram na nindo, history. Magayon nung baga, so senaryo ka ini. So pag defect, o kaya uto na si Enrile ka ito kasi Ramos, nagsabata na. Kuminalas na po sa pahet. Ang nagtutoko ka itong, si Seto, Ver. Aram mo, yugon mo ka nagtiripo na su tao sa pangapuda ni Cardinal Sin kung magigirumduman ko pa. Plano pala na bumbaho na sa mga tao. Nag-aalat na sa nakan go signal kan presidente. Bako man eh, nag-aapot na magadak ito si Ber. Ano, bumbang ta na? Mailing mo man eh, mga kababaihan, may dadarang burak, madre, pigsasabat sa mga tangki. Bako man eh, magayunan niya yung senaryong ini. No di, papano lamang? Ha? Papano lamang? Ha? Balik kita sa dati. Bako man eh, kung minsan, nawara. So, pinaglaban niya to kay ito. Ah. Ya umpaman mani ining Atom August 21 movement. Ano ini? Sabi ni Hilario Murillo. Taga saan ka sir? Taga Bakakay ka? So sinabi nga ni po ni PBBM na mahiya naman kayo. Wara na baga? So mga mastermind baga, sitting pretty na. Ayan. Iba man so nakaabot sa tuya, mani. Mani, kaya pala nakataram kayo ito sa presidente, mahiya naman kayo. Ito pala, kung sa mga overseas workers, so remittance pa, no, kulang. Kaya sabi ni presidente, mahiya naman kayo. Ah, kulang pala sa tinaraw. Joke lang, mani. Joke lang. alam mo, mani, supahit kayo ito baga. Guru bagang kinuang ano sa tension kang tao. Pati sa nag-i-reling, kitang nag-i-reling, kinuang una. Minsan ngayon, sa diri kong pamilya. Pero di niya man pignaranan ba ko? So pigpatamaan niya. Garong kinuangon sa atensyon kang tao. Mga pasagin. Aram mo, scriptwriter, arogan. Mga matitibay yan. Yeah? Mm. Nadiyo na yan. Sundo, nagparakpa ka naman, Manny. Kan, mahiya naman kayo. Pero ang sekreto pala ng lubaan, Manny, kulang su tinarao, kaya nagtaram siya, mahiya naman kayo. Dapat kumplituhin man nito. Ah, okay. Okay. Saro pa, Manny. Uni, Manny. Ta, uni, uni. Pig-entertain ta sana su question, Manny. Rumdo mo, Manny, itong babaeng... Ano na nga nito sa apelido ko ito, Manny? Cabral? Cabral ito? So sabing... Luminokso, Manny? So luminokso baga na ito? Saan itong party? So ganoon ang... Bakong may napabarita, Manny, na luminoksong babae? Na sabi, nag-suicide? Yeah? Rumdo mo ito?
1: Ah.
0: Uni na, Manny. Ini ang totoo, naghapot sa nakita. Ah, totoo ito, Maning Luminokso. Yo. Di, Mani, kung lumukso ka duman sa bangin, di ka naman duman mabuhay, Mani, bako?
1: Ah,
0: uni na, Mani, so pahit. Kan din, ang mga taga-media, madali mo, dinuruman baga so arong kung ano so pahit kan pamilya. Ay, di ka mo digna mag-interview. Respect our privacy. Ding may naka-interview. Ngata, nahiling nindo so kabaong, Manny. Bako, Manny, yan ang kaputan ko, Manny. Nahiling nindo, Manny. Nahiling ninda so paglubong. Ini, kahaputan man sana. Dahil na baga ito, Manny. Dahil manahiling kan tao. Ha? Madali yun sana pa, bata so pahit, Manny, kan bareta. Ha? Respeto nino ang samuyang privacy. Tapos, pinabluwas, Manny. Linubong na. Kinaban, Manny. Sabi nga ni Manny sa nakaabot siya sa tuya, magsala, ito, Manny, nagparito kinakanbuho, kanpandok, day mo na ito, mamid bidan. Naiyo pa ito, ang kabral na ito. Ya? Yeah? Diba ka, Manny? Diba ka? Ya? Yeah? Hmm. Ah, Santo Domingo. Digdid. Uy, nag-work siya sa malilipot. Niya, ano, sir? Nagatrabaho ka sa privado. Ano, double pay and pahet? Yeah. May mga midbid pa na kumaning Murillo eh. Kaya, na-mentionar ko sana. Nahapot ka sana, sir. Pasensya na tabi, sir. Pigistor, bulugod kita. Yeah. Umani, oh, brown out po sa pinagbubong kanina pa madaling araw. Ako, Mani. Para bir ako nagali, Mani. Inof ko sa rep ko. Tama yung schedule brown out. Inof ko. Pinaluwas dang nagpig-cremate. Yan. Tapos, habuo na ipot. Yun na nga ni Tabius Lao noon. No, di ansa ko yung Mani, intelligence. Pero dahil kung intelligence fans, Mani, kadakol ki nagtitip sa tuya. Yeah? Ini nga ni Mani, nagpaparapaluwas digdi na. Ilinga, uni Mani, Sabi naman, Mani, sa bareta, 300 milyones sobra, Mani, na kantidad nin Shabu, hali sa Afghanistan, nasa bat duman sa Manila, kan Bureau of Customs, o yugun mo ni Mani, Shabung ini, 300 million pesos plus. Ngayon mapadapit sa mga pigpapara-report dyan sa social media, Mani, na oni, tinarakma, sa bybas, gabus. Na yung magpigpapairiling, Mani, ang pandok. Ha, bako, Mani? Na yung magpigpapairiling ang pandok. Ha? Kan mga yaon sa PDEA, siniba pang otoridad. Ipahiling nindo ang mga pandok, Mani. Buda, Mani, kadabis-kadabis, ipapaluwas, alias. Nga rana nindo, asinan tunay na address. Bakong mga oro alias-alias. Bako man eh. Kaya, kung minsan man eh. Ah, bako sa karaw man eh. Sa mga otoridad. Ah, dakulan pag mirar o mas muyakan mga tao man eh. Na in matters of investigation, dumang kita sa NBI. Ah, matubod gumani na ang iba dyan ng mga yaon sa NBI, mga babae, mga matitibay lugod. Ayun na yun yung mga tugang sa pinagdurulakan na intelligence funds. Dapat ito sana ang mga ensakan gobyerno. Ayan. Digdi po sa media, anapod niya to kay ano na nga yung sapat digdi manin sa toya? Investigative reporting o kay ano? Kaya ang mga taga-media, igwama na yan yung dikil na pahit. Dikit na pahit mapapadapit sa intelligence work. Yeah? Mm. Alat ko na taunin ko na may hapot digdi. Morning po. Holiday pero brownout po sa feeder 4. Oh, brownout mananggad mani pala sa feeder 4 Cantabaco City, Barangay Pinagbubong. Kanina pa po madaling araw. Wala naman abiso sa page scan Aleko. Ayun na nga ni Ian. Maski dahil na po kay abiso, parahit sa nabagang parahit. Sa barangay, bisita San Miguel Island, oy, maray na agatabi sa indo dyan. Si mama na may nag-ipos-ipos kang trabaho sa harong buda from Buen Sibilio. Guarinya family. Shout out man po digdi sa mo sa barangay bisita San Miguel Island. Si mama na nag-ipos-ipos kang trabaho sa harong buda si papa na nasa natad kang harong me from. Okay, salamat abi. Yeah? Okay. Di ano na sipig sa sabi ko kasubago? Murillo. Igo ka itong mga barkada maning Murillo na matibay sa marathon. Inda, kung bistado mo tabi ito, sir. Mga ano mo ito. Takadigdi man kayo dito sa First District. Kundi ako nasasala. Taka ito man eh. Dakulunong ki mahilig sa marathon. As in, dakulong ka. Ngunyan, dakul man ang mga joggers. Kaya ito kita man eh. Nagbamatamang kita nin amay ta. Nagpapahit man kita kaya ito ki... Kaya siguro mani nakabot kita kay arog mang kaining edad da. Kunyan kita mani basketballista man kita. Ya. Ngunyan o galing nahiling ko ngunyan sa basketball. May mga oro import na. Mga oro import na yan. Kay arog man gan. Alimbawa mani. May mga matitibay digdi sa Malinao o kun baga Malinao, Santo Domingo o kun Santo Domingo. Kung ma-entry ka man ni alimawa sa sarong torneo, di saligsigun muna ang mga matitibay sa sayang mong lugar. Dahil mga oro import. Yugun mo man ang mga import kung minsan araling Manila. Tapano niya ito madiskubre so local talents na pigaapod. But anyway, yun ang pahal. Ang sabi digdi mga tugang, balikan tango na ini. Ayan ito. Dahil po, ginubatan po kami, dayo man lang po ang Murillo sa... sige. Mga taga-ginubatan. Salamat tabi, sir. Okay na, sir. Salamat sa pagdadangog. Sabi ko na nga ni, pasensya na, naisturbo, takalugod. Yung bata, nagdatrabaho ka pa lang ngayon. Yeah? Wala, tatiba, ligwa pa digdi sa... Check ko lang po ining mga pahit digdita businessman ngon yan. No di, ang gusto kong sabihon mga tugang, ining mga pinag-oobserbaran niya tong Aldao, ngon yan po Ninoy Aquino Day, lalong-lalo na katong kay Jesse Robredo Mani, sana sa pagrorunod niya to kan sa indang mga Aldao, makakoagirare kita nin pagirumduman. Sa lado mga tugang ni Jesse Robredo, saro ining tunay kota ng leader, kaya nga ni, ilingan na po ang siyudad ni Naga sa ngunyan. Siguro hagad kan mga tao na si Lenny Robredo, iyo ang sumalida bilang alkalde ka Naga. Tamani, duman sa Naga, naging mayor man si Jesse Robredo. Kung mahiling mo man agad ito, Manny, lakasimple siya na, Manny. Mahilig man ito, Manny, sa basketball. nakikihalubilo mani sa mga tao, nakachinila siya na. One time, naduman may ni mani na kipag-ulon-uron kami sa iya. Nakasulod siya ni mani, nag-basketball, nakasulod kiti siya, trulo nga na iso t-shirt. Mahilig siya magchinilas. Malangali, may sarong report na nabasa kita mani, an olop kay ni, polo, an polo kay ni mani, tulusan na. Mala, pag nag-birthday nga ni, sabi ni Ninoy, na tapig pataraman kita, ito siyempre big flashback. Kan birthday nga, pinagregaluan mani kay mga, t-shirt. Branded, mani. Layman mani, pigara. Layman, tinarambak sana. Tan sabi na kay Tony Jesus, sobra-sobra na nga ini, sabi kay Lini Robredo. Ano na nga ito sabi duman kan siya po sa bilog na members kan gabinete ni Pinoy kay ito mga tugang matino at mahusay. Bako man eh ansaroda ang pagiging leader. Makuatay ni mga tugang tamara ini dapat bako ka siya ng matibay. Dapat matino ka, tul-tul kang leader. Maka? Dapat tul-tul kang leader. Dakol sa ng mga matugay na mga leader na matitibay talaga, lalong-lalo na sa pagdilinsya. Nodi, dapat tul-tul ka, matino ka. Ano ang kabaliktadan kan matino? Buwa. Patensya na. Yung mali, ang kabaliktadan kan matino, ano, buwa, garong sala man, ano, sorry for the term. Iyo po yan mga tugang ang ibig sabihon niya to. Makuha ng tagirare ininin, adal na mga bagay-bagay na ini. Takadakul kitang mga leader sa ngunyan. As in, most probably, an iba, muyaman na maging leader sa mga maabot na aldaw, lalong-lalo na dyan sa Indong Barangay. Ngunyan na aldaw, pigrurumdum to mani, ano nga, ano po, people power ito mani, ano ha? People power. Mapadapit sa people power, uni ang tandaan nindo. Mani, sabi digdi, the power of the people is greater than the people in power. Aling na nindo ini? An poder mga tugang kan mga tao mas dakula matimbang or makusog kaysa sa mga tao na yaon sa poder. Yan ang rumdumon niya to. In other words, mga tugang, we are reminded na kung kita madumana naman sa pagpipili kan sa tuyang mga leaders ngapit na panahon sa Sendong Barangay, tibaad, ngunyanang Nobyembre, iyon na ini an oportunidad na dapat piliun niya to ang mga tao na ibubugtakta sa poder. Tangani pong ining inaasam-asam niya tong pagbabago mangyari na. Taday po kim mangyayari sa Pinas kunday po kita magbabago. Tandaan niya to iyan. Kaya baga ngunyan o kan mga nakalis na daw na unambitan ko mani si Panpilo Lacson in interview kisaro pong programa sa telebisyon. Ngunyan, may tinaong ehemplo duman man eh. Pigi example, so saro man na Senator Judge na kung minsan nga ni si Suplata sa, kung baga so, day man, kung baga sarala man, ano ang sabi ni Panpilo Lacson? Pwede, change topic na kita. Habo niyang pag-ururunan ito, kaya nakuha ko, nagets ko man eh. ining mga taong ini data na pagparaurunan, data na idid mata na ini, papasikatun ta sa nasinda. Tayo man ini ansa indang estratehiya, magparibok, magpaluwas din statement, tanganing sinda pagurulayan. Kaya yu ini an pahit kan mga kastiguhon niya to, ngapit na panahon, deadma. Deadma. Yu po yan ang gustong sabihin niya to. Yeah? Ano ini? Ini, so sa mga kaakian ini. Atsana ini. Mga magayonon ining nakuha ako naman, no, di pigtuturo tagpo. O nga, tatayaon di si Sir Buin. Ano ini, pahit ni Sir Buin man eh. Igo ako di gina, oh. Nga, tatayaon kudak sa, ha? Iyo, igo palan maninginin mga hubin pa na makaukod na ki magkaigwa na maninin work experience. Aso garong internship ini mane? Internship. Diyan sa San Jose National High School. Matatawang kita kaininin. Ano ini? Ideya ni Buenta. Nagluwas digdi su kudak ni Buena. Internship. Ayo. Sa kuya mani, matubod ka. Ini, bako man sa ano mani. Sa kuya o garing ini mani. So sa kuya ang akos mani, ara mo, kung sa nag-intern, nagkaigwa man siya nin sarong bulan haros na internship, ara mo mani kung sa siya, duman so aki ko nag-internship sa laog din sarong bulan sa ombudsman. Ah, kaya baga kan mga nakalis na laumani, sabi kan ni, sabi da ang mga tugang ni Rimulya, sa ombudsman mismo,

non descansa el bachón, watching more power. Rami, Barha, Juarez, morning Sir Glenn, shout out po digdi sa Upper Bonga. Mga taga Bonga, morning. Raymond de Fable, morning boss, from Malate, Manila. Perla Bendal, Marina Aga. Boggs, Ainera, Bermuela Jr., morning Sir Glenn, digdi, pabati kami digdi sa Cormidal. Cormidal. Tupi, Kit, JC, ikaw, Kalisen family. Salvador, Borhal Borromeo, nagiging legal ang tupada idol, kiperang aldaw sa may mga gadan, sabi kang iba. Eya. Then, nauna bit ako ang tupada. Tana, ano, so, fan run niya ko yan. Then, nga ni kamukan mga bawal, mga illegal. Ha? Uni ma... De, ko haraman nagtama. Iyan si Pope Francis, so minuda ni Digo. Human ang God. Dahil sa traffic, si Digong natumang sa Diyos, kaya binuha. Human ang God. Tama inisius la unun. Ha? Ta, pagdigdi man agad kayo din sa Pilipinas, mani ni Pope Francis, nagka-traffic, naribok si Digong. Parehas kayo tumanig. Oh, garong kadugtong engan, so stupid God. At adibay, anino pagbasang-basangon. Ha? Kung iba man ang sendong pagdubo, di aliglado yun. Magkunyan kita. Respeto kan mga pagtubod kan nagkakapira. Kanlambang saro. So brown out kay Patrick Foliero. Yeah. Okay. Ano na ito? Hilario, okay. So, sa next week money, kunyan money, ano yun money? Long holiday pa. Sa 31, magayon nun. Talunis ang holiday. 31, ano? May 31 pala. Ano, ah? Lunes pala ang holiday. Okay. Ninja Cups. Yun ang anong pigtataram niya to. Mani, kayto mga tugang. I hate drugs, sabi kayto ni Digong. I hate drugs. O, mala. Ah, palokoloko man. Good morning, sir. Kay Madam Luing de la Cruz, Delia Basbasio, Adela Bonyo, Gloria, and Mama Virginia Borja, Tindugun, kan San Lorenzo. Salamat po. Riza Aquino Veloso, Blessed Friday po, Sir Glenn. Good morning. God bless always, Sir Glenn. Salamat tunun, Tami Riza. Ala. Ta, tibad, may mangkawaralat pa. Digdi tabatan, oras ta. Ha? Limitado sana. Morning. If you don't mind, ngata, anong edad nyo na po? Alat mo na. Pira na pala na kuma. Lingaw ko na nga. Ah, nag-retire ako kan 2024 money at the age of 63. Di ngunyan money, 65 na ako. Ano ha? 65 na tabi, ma'am, sir. Pasensya na. Ha? Ayan. Ako din man ako nagpaparatago-tago kan edad ko man eh. Paratago-tago kaya. Ha? Ta magparatarago-tago kita. Ta, magiging salto na yan sa programa ko. Ang titulo baga kan programa ko, man eh, ini ang totoo. Kaya din ako nagpaparatago-tago dyan. Paratago-tago na yan. Eyo, 65, Christian Mecenas. Morning. Filipino is worth dying for. Igwakutan ako digdiki kopyakan binadil mga tugang si Ninoy kay tong Ninoy Aquino sa tarmac. No, di, dae na ugaring kitang oras. Digdi po sa Philippine Star na sa kuya pong dyaryong pigbabakal asin pinag... Nagbabasa man ko, diba? Igwakutan na nin preparadong speech si Ninoy Aquino na i-deliver sa mga Pilipino pag abot niya digdi sa Pilipinas. No, di, binadil mani sa tarmac ni Galman. Di, dae niya na i-deliver, oh. Undelivered arrival speech. O tama, August 21, 1983, 43 anyos na anak kakalihis. Uro alawig ini mani, pero magayon nun ini, so sayang speech. Baisa na, ta tibaad maurasan, magayon nun ini mani. Binasa ko ini, makagurugirabong ani. Yeah. Po yan ang pahet. Ha? Okay. Itinaram ko na so edad ko mani, ano? Yeah. Oni o, bilang pangultimo, uni ang supas. Magayon nini, ah, oni o. A wise man, one

0: Mapaaram na ko, takapos na po kita sa oras. Inabot na po kita nin oras na nga ning mamaaram sa palatuntunan niya itong ining. Sa mga nagpaabot kan sa indang messages, greetings, Diyos mabalas. So mga naghiling at sinagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalas. Sa Lunes naman tabi ako mabalik. Nigdi po sa programang Iniang Totoo, napapasain do Lunes sundong Biyernes. Alas 8, sundong alas 9 ang pagka-morning. Kasabay ko sa Lado Tektingal si Manny Almoguera. Inipuan sa inyong amigo sa Radyo Glanogao. Salamatunong kan sa inyong pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your weekend. Be with your families and be with your loved ones. Enjoy the holiday. Be safe, everyone. God bless. Magsirimba sa Domingo, ha?
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
7: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin da kunan pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: News FM.
11: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Well, good Friday morning. It's a special non-working holiday. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? And of course, kami po ang inyong makakasama. Ako po si Cecil Amog.
1: At ako naman po si Zessa Borsalis.
0: Nako. And today nga ay special non-working day. Sapagkat kinocommemorate natin, Cecil, no, yung death anniversary ng assassination ni former Senator Benigno Ninoy Aquino. Ayan, hindi ka pa pinanganganak noon, ano? 1983. Ay, bago pala ang lahat, mukhang may babatiin ka. At may isa shout out ka.
1: Hindi ko na nga nakuha ang pangalan ni Kuya. Pero kasi, ayan, hi kay Kuya dyan sa Cormidale na sakyan ko sa Padyak. Pasensya ka na, naiwan ko ang wallet ko. Mamaya, Kuya, magkita tayo.
0: Huwag mo dyan tatakasan ka dun eh. Pero buti na lang, taga Cormidale siya.
1: Opo.
0: At kinala pala ni Tope.
1: Opo.
0: Okay, ang galing talaga ni Tope. Thank you, Tope. Oh, ganyan talaga pag holiday, ano?
1: Medyo
0: medyo may mga nakakaligtaan.
1: Akala ko kasi ano tayo ngayon, yung ano lang, hihiga ba?
0: Chill lang. Akala holiday ngayon. Walang holiday sa atin.
1: Oh,
0: sige, explain natin na bakit may holiday today, ano? Mm-hmm. Okay, si ano pagkakakilala mo kay Ninoy Aquino?
1: Nako.
0: Napag-aralan niyo ba yun?
1: Opo, pero hindi gaano, mga pahapyaw lang.
0: Pahapyaw lang.
1: Hindi kasi ako magaling sa history dati po. Ayan, kahinaan ko siya. Pero,
0: pero naalala mo na pinag-aralan niyo?
1: Opo, naalala ko.
0: So, meron din pala. At least, di ba, tinuturo naman pala talaga. Mm-hmm. Okay, anyways. So, ito, abot na abot ko to si Elsa. Mag-age reveal na naman ako, ganun eh, no? Ako ay, ilan taon ba ako nito? 16 years old.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, ano? Nung, hindi actually, ano, tama ba? 16? Ah, hindi, baka mga, tama, 16, mm-hmm, ganyan. Nung si Ninoy Aquino ay nagadan siya. So, siya ay pinatay as he stepped off a plane sa Manila International Airport pa, ang tawag na. Abot na ba na Manila International Airport? Hindi na, no? Kasi ngayon, syempre, mas kilala siya sa pangalang Ninoy Aquino International Airport. So, siya ay na-exile for the longest time, ano, sa United States during the dictatorship of the father of our president, no? Si President Ferdinand Marcos during martial law. So, yung impact nung kanyang kamatayan ni Ninoy Aquino, talagang nagulat yung buong bansa. Pati ako, mga estudyante nun, Cesar, no? I would say very siguro woke sila. Politically woke, no, nung time na iyon. Ito nga, ano, it led directly doon sa People Power Revolution noong 1986. So kami noon, malapit lang nakatira sa Channel 4, which was the government station. E nakubgob noong forces General Ramos nung time na yon, ano? Tapos yung mother ko, ano rin kasi siya, kumbaga politically inclined din. So nagluto siya ng chicken macaroni soup, o di ba? Tapos kami yung nagdala doon sa Channel 4. So ang sarap pala nung pakiramdam na bahagi ka nung ano, nung history. Kaya, no, di ba? In that sense, bahagi din ako ng history. Makasaysayan na ganun. Matanda na.
1: Legend.
0: Legend! Ayan. Kasi nga, ano, well, nung mga panahon na yun, ano, very nakaka-proud maging Pinoy kasi itong People Power Revolution na ito noong 1986, monumental siya, Ses. Ano? Bakit siya monumental? Kasi nagkaroon ng revolution, nagkaroon ng change of government sa pamamagitan ng isang very peaceful revolution, no? So, sinabi nga, tayo daw yung poster child, no? Diba? For peaceful revolutions. At, of course, ang famous words ni Ninoy, the Filipino is worth dying for. Wow. At sapagkat of course, ano, ito naman ang sinabi ng ating Pangulo, tayo ay isang marangal at mabuting lipi. Totoo naman. And of course, ano, yung demokrasya natin at yung rule of law, yun yung ating nais na paigtingin sa ating bansa. At ito rin yung kamakailang sinabi ng private prosecutor na si Attorney Lorna Kapunan. Sabi na wag daw tayong mawala ng pag-asa, no? Sa kadiliman natin, sabi niya, it is always better to light a small candle. Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa, no, sa ating justice system na magtitiwala lamang tayo. At isa pa rin madilim na pangyayari sa ating bansa ay yung pinakahuling school violence sa Ateneo de Zamboanga, kung saan may dalawang namatay at isa na nga sa namatay, ano, Ses, ay yung salarin. At pakatutukan po nyo at maya-maya, no, sa ating counseling segment called Unburdened, yan po ang ating topic. Pero bago yan, Ses, may mga babatiin tayo.
1: At unahin ko nang batiin ang magbe-birthday.
0: Oo.
1: Ah, oh, nagbe-birthday o ano po ba?
0: Nagbe-birthday.
1: Nagbe-birthday. Chinek ko kasi bukas pa ang date. Pero sabi ng kanyang nanay, si Tia Malu, happy birthday kay Jess.
0: Wow.
1: Happy birthday, Jess.
0: Hello, happy birthday.
1: See you later.
0: See you later. Tama. See you later.
1: Good morning din kay Christian Macenas, kay Joseph Bombita. Shout out sa Gabos na Paradangog sa Talubo, Tabaco. And kay Jenny Abrera Christian, good morning.
0: Yes.
1: And kay Britannico Arabi Ernesto, good morning po.
0: Ayan. At yung nanalo pala kahapon, ano siya, sa ating Talubo quiz, I see Aileen Alcantara, kay ng Labnik. So, pwede nyo nang kunin yung inyong gift certificate, ano, Digditabi sa estasyon. And, Ses, meron tayo promote, ano, ito ay para sa mga youth, young adults, or sa mga danceries tulad ni Mama Alice. Magja-join daw siya. Okay, and happy-happy listening kay Ma'am Irene, ano? At siya ay nakausap ko kahapon. Salamat po sa palagi ang pakikinig. Ayan, si Cece, danceries niyan. Yan ang OG na hula dance worship namin. Si, na-enjoy mo ba, Ses, yung nung natutunan mo yung hula dance worship?
1: Opo, na-enjoy talaga. Tapos syempre ano, naiisip ko nga yung iba pag sinasayo yung mga ibang taga-nasyon. Tapos sinasayo, halimbawa, yung tinikli yung mga saya, yung culture, yung sayaw natin. Tapos iba din yung feeling kapag may sinasayo ka na ano, from other culture.
0: Tama, kasi yun, actually, yung Hawaiian na itong hula dance worship mula sa kultura talaga ng mga Hawaiians, no? Okay, sige. So, narito po ang aming promo sa ating hula dance worship training gaganapin September 17th.
2: Gusto mo bang matutong sumayaw ng hula tulad ni Moana?

0: Okay, at nariyan na ba si Miss May? Good morning, Miss May. Are you there? Sige, so habang hinihintay natin na si Miss May, ano, ano masasabi mo, Ses? Ano, yet another school violence incident. Hmm. Ano ang nararamdaman mo bilang isang teacher?
1: Heartbreaking po talaga itong pangyayari. Yung maulit pa po. Parang ano din, parang hindi mo maintindihan anong pinanggagalingan nito, saan. And syempre, ano, syempre yung pag-iisip yung safety ng mga bata, yung, pati yung mga teachers din.
0: Okay, nako. Sige, at makukuhanan natin ang kanyang expert opinion. Of course, ang ating broadcast partner, ang professional counselor na si Ms. May Gomez mula po sa Amara Counseling and Training Center. Good morning, Ms. May.
2: Hello, good morning, Ma'am Seth. Good morning po sa inyong lahat.
0: Good morning, and ma'am, medyo mababa po yung levels natin. Yung ayan, volume. Ayan, ayan. Medyo okay. Sige. Na. Ayan, better. Okay.
2: Okay.
0: Opo. So, ma'am, yung initial reactions, comments ninyo about this school shooting na naganap sa Ateneo de Zamboanga.
2: Yeah, yung reaction, ano, medyo talagang nakakalungkot po dahil ito po ay nangyari at ang involved ay mga kabataan, mga estudyante. Ang lugar po ay isang dating safe place, no, kung saan pinapadala ng mga magulang yung kanilang mga anak para parang extension ng kanilang ano, no, bahay. Pero ngayon, ito po yung nangyayari. And so, nakakatakot and at the same time nakakalungkot po talaga at kailangan po talaga natin na ito ay na-address na pag-uusapan at binibigyan talaga ng kaukulang ano, pag-uusap, no, kung anong dapat at magandang gawin para hindi na po ito magpatuloy.
0: Okay, at this point ba mako-consider na, ma'am, na copycat crime ito kasi yung cyber security crime ano agency natin pinapa-take down na nga yung kung sakaling mayroong mga videos na nakita yung mga post kasi nga raw magdudulot ng copycat crimes. So at this point ko-consider ba na copycat crime na ito from the Tacloban na shooting incident?
2: Yeah, yung Tacloban incident sa Ateneo de Zamboanga. At Tacloban, ano?
0: Tacloban, San Jose National High School. Sige pa, go ahead.
2: Well, kung yung sa Tacloban po, no, maaari pong sabihin natin, ano, copycat crime. Dahil po, I think nagkaroon na po ng, ano, no, ng maraming investigasyon doon. At nakita po talaga na related siya doon sa tinawag nilang yung tinatawag na nihilistic, no, violent extremism yan, ano, at meron po yatang mga nakita sa cellphone, ano, pati yung suot ng bata, yung ganyan, ano, so it can be ano masasabi natin talaga siyang ano, copycat crime. Like itong recent na yung sa Zamboanga, which is ano, ongoing pa yung mga investigasyon. Hindi natin maaaring sabihin or hindi tayo pwedeng may katiyakan na copycat crime.
0: So at this point wala, hindi pa ganun ka-conclusive kung ito ay copycat crime. Kailan po ba nagiging copycat crime ang isang krimen? And how soon or how recent should that be from the time of the incident of the crime?
2: Okay. Kasi ano po, no? Well, hindi naman tayo investigador, pero definitely may mga pagkilos, no, para to be certain at talagang conclusive na ang bata ay may ginaya, no? Kasi nga po, copycat crime, ibig sabihin yung bata o yung tao may ginayang nagawa na o nangyari ng krimen, na influensyahan siya, no? Clearly, meron pong mga prueba na may nag-influence sa kanya, like perpetrator or isang methodology, isang ideology, no, na associated dun sa crime na yon, no. So katulad itong sa Zamboanga, ongoing pa yung investigation, kaya magiging maingat talaga tayo no, dun sa pag-a-assign natin ng psychological motive, no, dahil hindi pa talaga siya established. No, yun,
0: oo.
1: Ano po kaya, Miss May, ang maaring epekto nito sa emotional and psychological na crime ito sa mga bata?
2: Yeah, marami, no? Una-una siguro, kasi hindi naman kailangang direct na nasaksihan ng bata yung krimen, no? Para siya maapektuhan. Kapag yung paulit-ulit na nakikita sa social media yung larawan, yung video, no, dami na magpo-post talaga. O yung balita tungkol dun sa karahasan. Pwede siyang, ano eh, yung magdulot sa kanya yung tinatawag sa psychology, yung vicarious trauma. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng emotional impact dun sa bata dahil paulit-ulit siyang na-expose dun sa trauma ng ibang tao. Hindi siya actually yung naka-experience, no, pero dahil paulit-ulit niya nakita yung news. That's one. Maaring makaranas siya ng ano, anxiety, no, yung safe pa ba ako sa school namin, ganyan. Paano kung mangyari din sa school namin yon, ganyan. Pangalawa, bukod sa anxiety, minsan po yung hypervigilance ng bata. Ito po yung pagiging sobrang alerto ng bata, mapagmatsyag, no? Yung mata niya, nakikita mo, yung eyeball niya, left and right, no? Talaga nagtitingin-tingin sa paligid, maaring madali siyang magulat, mabigla, matakot, no? At very, ano po, yung tawag dyan, yung palaging nag-isip na may masamang mangyayari, na hypervigilant. Pwede rin po siyang makaranas ng intrusive thoughts or mga images, no? Na kapag nakakita siya ng lalo na yung mga graphic video, no, na ipopost.
0: Opo,
2: di ba? I heard nga one station, sabi nila, tinatry nila, i-blur talaga, no? So may mga bata na paulit-ulit nakakakita ng ganito. So nakaka-experience sila nitong sinasabing intrusive images or thoughts na bumabalik sa isip nila. Kahit ayaw na nilang isipin, parang biglang nagpa-flash na lang sa isip nila, so nagko-cause ng fear, no, anxiety. And also yung emotional dysregulation.
0: Ayan. Ano yan, ma'am? Silang, medyo ano, yung, na? emotional dysregulation.
2: Opo. Yung bata, maaring maging mas irritable, madaling magalit, madaling umiyak, no? Or minsan naman po, sobrang biglang nagiging tahimik, withdrawn. Hindi niya makontrol yan, ano? Bigla na lang na nagkaroon ng changes, no? So, mahirap silang mag-concentrate siguro, ganyan. Minsan, no? At hindi po lahat ng batang natatakot. We have to observe na hindi lahat ng natatakot ay umiiyak. Yung iba po, nagiging tahimik talaga sila. Hindi natin dapat sabihin na porque tahimik sila ay okay sila, no? So, humantong din sila dun sa lagi ko naririnig to ngayon, eh, yung desensitization.
0: So, totoo yun, ma'am? Meron opo talaga? Oo.
2: Opo. Nagkakaroon, nakaka-experience sila ng gano'n, na yung nagkakaroon sila ng reduced or yung napabawasan yung emotional reaction nila sa violence. Dahil palagi na lang nakikita, parang nasasanay na yung mata mo. Na anong tawag dyan, parang na parang bato ka na, hindi mo na maramdaman yung awa, yung takot, yung ulat, yung ganyan, na desensitize ka na. So kailangan po talaga na ano, no, na lilinawin natin, ano, na hindi ibig sabihin na dahil nakakita ng violence yung isang bata ay magiging violent na rin siya, no? Hindi naman po sa ganun. Marami pong factors din na titingnan, no? Sabi nga po nung isang psychiatrist, dapat hindi tayo nagiging simplistic. Marami pong ibang factors yan.
0: Oo.
2: Hindi lang itong mga violent things.
0: Oh, ito po, mama, no, na-realize ko, no, with itong mga sinabi ninyong yung effects, no, nitong paulit-ulit na napapanood natin. Kaya siguro ang KBP, no, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, naglabas na rin sila, no, ng ng advisory patungkol dito nga sa paglalabas nitong mga videos sa yung pictures, no? Kasi nga rin yung effect din pala niya talaga, no, kung paulit-ulit mong napapanood. Kasi ang pagkakaiba niya doon sa nangyari sa Tacloban, paulit-ulit kasi 'yon. Napansin niyo, at the time wala pang advisory, no, from media outlets, wala pang advisory from yung cybercrime security council, wala pa po. So, sa madaling salita, lahat tayo napanood natin, 'di ba? Napanood natin pati yung tago nitong si Chris Lawrence. Naalala niyo yung nagadana, no? Okay. 'Di ba? Napanood natin yung sinaran niya yung pinto doon sa hanggang doon, all the blinner. Pero yung paulit-ulit mo sigurong narinig, paulit-ulit mong nakita yung video na yon. Ang dami palang impact, ano, sa mga estudyante.
2: Parang hindi pa tayo prepared nung time na yun, ano, dahil parang bago ito, no? At ang bilis kumalat na hindi na take down yung mga videos.
0: So, sa madaling salita, na-mention yun na, no, itong desensitization, ano, desensitization, ano, ng ating, yung emotional reaction. In fact, mayroon akong naalala na isang kwento ng teacher na kanyang dinisiplina yung isang estudyante, no? Ang sabi no damage. Nakuha nyo? Maari po ba na ganun nga? In other words, walang ano sa kanya, walang effect sa kanya kung siya ay disiplinahin, pagsabihan, or ambawa, sit in the corner, yung mga ganun, wala nang epekto sa kanya. Maaari bang yan din yung nagko-contribute doon? Na bakit ang tatapang ng mga estudyante na sumuway sa, well, rule of law, no? Or yung mga rules sa kanilang mga eskwelahan?
2: Well, una po, ano, posible po kasi yung mga kabataan ngayon, nagiging desensitized sila. Pero hindi naman dapat natin sabihin na yung buong generation, ano, desensitized na sa violence. Ang concern po dito, kapag isang bata, paulit-ulit niyang nakikita yung karahasan, like sa games, sa mga movies na napapanood niya, sa social media, mga memes, mga videos, no? At yan, even po sa totoong buhay, maaari po siyang masanay, no, na makita yung ganito. So, mahirap po talaga, no? Una, pakasabihin niya, nakakatakot. Tapos, kapag paulit-ulit na, ayan, sabihin niya, violence na naman. Oo, ngayon, doon tayo talaga kailangan mag-ingat kasi ang tawag nga dyan, desensitization, hindi na niya maramdaman or bumababa na yung emotional response niya, no, doon sa mga nakikita niya. Pero ang gusto nating bigyan talagang diin, yung pagiging desensitized sa violence, hindi naman po yan automatic nangangahulugan na magiging violent na yung bata. No, unti-unting nawawala yung empathy, nagiging normal na yung violence. No, kaya akala mo okay lang siya, walang damage, no. Pero actually, ano, no, may nangyayari yan sa loob ng bata, no, yung ganyan.
0: At, na hindi natin nakikita.
2: Hindi natin
0: agad.
2: Nakikita. Nakikita. Kaya ito pong mga bata, no, lalo na yung mga maliliit, no, kailangan po nating tinatanong yan, ano yung mga pinapanood nila, no? Kasi ano, prevention po talaga ang dapat dito, no, dahil minsan po full blown na pala sa loob yan, ano, so sasabog na lang yan. So tatanungin natin ano yung mga pinapanood ng mga bata, no, tanungin din natin ano yung mga natututunan nila do sa mga napapanood nila, no. Natutuhan ba niya na yung violence ay laro lang? No, minsan, laro lang naman po ito. Ganyan. Natutunan ba niya na yung paghihiganti ay acceptable or katanggap-tanggap? Diba? Natutunan ba niya na yung taong nasaktan ay wala lang yan? Ano? O yung kalaban niya dapat mawala sa landas niya? Kasi minsan ganyan po talaga yung kanilang ano, goal sa habang naglalaro. No?
0: O
2: natutuhan niyang pagkalit pa siya ay hindi niya kailangang manakit. No? So, dito po talaga papasok yung ano, yung supervision, yung role ng mga adults, no? Yung mga magulang, yung mga teachers. teachers, no? So kailangan po talaga ay nakukuha natin yung loob ng mga bata para ready silang magkwento, no? Hindi yung conclude natin agad na mukhang okay lang naman sila, no? Dahil tahimik or nakaupo lang dyan, ano? Naglalaro lang yan, yung ganyan.
1: I wonder po, Miss May, meron bang opposite tong desensitization na tinatawag? Or kung hindi naman, ano, paano natin, no, makakausap yung mga bata na yung maging sensitive sila yung ganitong mga crime, hindi siya normal. No, no, parang kasi parang normal na lang yung may mamatay. No, pag minsan kasi pag manood ka ng balita, oh, hindi talaga dyan nawawala. Mga bilangin mo, hindi dyan mawawala. Patay ang ano, kaya parang madali na lang na ano, ah, may namatay, mga ganun.
0: Oo nga eh, may role din talaga ang mass media about it, no? Yung mga police stories minsan ang nahahighlight pa, di ba?
2: Well, napakahalaga po talaga na alam natin kung paanong kakausapin yung mga bata, no, tungkol sa mga ganitong crimes, no? Minsan yun po talaga yung very challenging, no? Or minsan po talaga we don't even mind kung anong nangyayari sa mga bata, no, habang sila ay naglalaro or nanonood ng mga videos na naipopost, no, about mga krimen na yan. So, siguro po yung unang principle dito, yung bang sabihin natin yung totoo, no? Pero wag po natin, alam niyo po yan, yung pinapasa natin yung buong bigat ng ano, ng takot, no, doon sa bata, no? Hindi natin kailangan ikwento na sobrang graphic ng detail. Hindi naman kailangan, ano, lalo na kung maliit yung bata, no, at wala pa siyang capacity na alam niyo yon na ano, i-take, no, yung ganun kabigat na nakakatakot na ano emotional experience. So maganda po magsisimula tayo, alamin natin tanong natin ano ba yung narinig ba niya tungkol dun sa nangyari, no? We check on our children, no, lalo na kung maliliit yan or mga bata yan. Pag sinabi nilang oo, na may alam nila yung kwento na yan, kwento ng kaklase, nakita nila sa balita, no, sa TV, so we can actually ask them ano po yung pagkakaintindi nila dun sa nangyari, no? Alamin din natin ano yung naramdaman nila, no, nung narinig nila yon, no? Kasi dito natin talaga mapapalabas, no, kung ano yung effect sa kanila nitong mga nakikita nila, yung exposures nila, no? At very important din po talaga itanong, no, kung may nakita ba silang video, pictures tungkol dyan. Dahil minsan po hindi lang balita, no, yung pinanggagalitan ng fear. Baka po nakakita sila ng mga graphic na video online or sa kung saan man yan, ano. Kaya mahalaga po na hindi din tayo agad-agad nagagalit, no? Pwede natin actually sabihin na ano, no, naintindihan natin ba't siya nanood, no? Or hindi niya kailangang panoorin na ulit, no? At pag-usapan po kung ano yung nararamdaman. Dahil ang mahalaga po palagi yung psychological safety ng bata na ano, na may pakiramdam ba siya na ano, safe siyang magkwento. Hindi siya yung pwede pa siyang magsabi kay mama, kay papa, no, hindi siya pagtatawanan, hindi siya paggagalitan, hindi siya i-judge, no, hindi tatawagin ng kung anong pangalan na siya ay duwag or mahina, no, yung ganun ba, no, kasi pag feeling safe po yung mga bata, mas maaga po talaga silang nagkikwento, nagsasabi kapag mayroon silang problema or may nararamdamang hindi maganda. So, i-validate po talaga natin yan, ano? Pwede natin sabihin, nakakatakot naman talaga yun, ano? Or, yung mga nagbabantay na gumawa po talaga, no? So, gumagawa ng paraan to protect them, no? Yung school ay hindi naman talagang unsafe, no? Yung ganyan. Pwede nating sabihin, no, na ganun. At huwag nating sabihin na, ano, huwag siyang matakot, no? Huwag din natin sabihin ganun na wala namang mangyayari sa'yo, no? Hindi po yun ang totoo, eh, no? Ang totoo po talaga ay maaaring mangyayari itong mga ganito, pero at least po, we have people na gumagawa ng, ano, no, ng mga karapatang pag-iingat para like yung nangyaring yun, may hindi na siya maulit, no? At mas maging mas mahigpit na next time, yung mga ganyan. And of course, tutulungan natin sila na yung fear nila ay kinuforce nila sa Lord, di ba? Para alam nila yon na hindi sila nag-iisa. They can pray pag natatakot sila and then makakalma sila.
0: Ito po sabi nung listener natin, si Miles, ang lakas po ng loob ng mga kabataan ngayon dahil sa DSWD. Sasabihin po ng mga bata, di pa sila pwede na makulong. Yung ano, no, age of accountability nga din kasi, no? Sabi, at bawal magkastigo ang mga magulang kasi pag dinidisiplina yung bata, magre-report daw sa DSWD. Siguro yung ang gusto kong tanungin dito, susugan ko lang ano si Miles. Of course, hindi, not to blame naman ano ang DSWD, pero yung accountability ng bata at that point, kasi ano na siya eh, no, junior high. So mga ano na yan, 15, no, mga ganyan, 15 years old. How do we teach them accountability? Kasi yun na nga ang ano eh, parang pag sinobran mo naman, 'di ba? Yung sobrang punishment or punitive measures, magre-react naman ng ganun din, sinasabi ng mga psychologists, no? Kaya baga nalalearn nila din yung behavior kung masyadong violent. Pero masyado na maluwag, 'di ba? Ganun din. Ito naman tinuturo naman niya, permissiveness, ano? Masyado ka namang permissive or tolerant. So how do you strike the balance? Na you teach them accountability na at the same time hindi nahahantong sa ganun nga. Na parang kasi ang ano dito, ang nakakatakot dito is I think na mention niyo rin na ito before, ano, Miss May, yung nabe-blur na yung line sa kanila, ano, between reality and what is virtual. Kaya parang hindi nila ngayon nakikita yung ganito pala yung consequence kapag ito yung aking ginawa.
2: Yeah. Well, pwede po kasi talaga nating ano, no, yung mga anak natin, una yung kailangan nating kinakausap sila, no? Kailangan nila ng mga inputs from adults na ito ay ito yung mga bagay na nangyayari sa ating society ngayon. Ito yung mga actually hindi ito dati nangyayari among young people, ito na yung ngayon, ano, yung realidad ngayon. At ito yung consequences. I-explain natin because alam mo,

0: yung mga bata na masyado silang anong tawag doon, impressionable, madali silang pasunurin or maniwala, yung ganyan ano. So bilang tayo mga tayo talaga yung ano numero unong concern sa kanilang ano well-being, tayo talaga yung nagbibigay ng tamang advice, no, ano, tamang information, ganyan. And of course, no, pinag-uusapan natin yung kasi yun nga yung importante talaga, yung connection natin sa bata, no, na we keep them open, dahil hindi yung mundo ang magdi-disciple sa anak mo, hindi yung mundo ang magtuturo kung anong totoo, anong hindi, anong tama, anong mali. No, dapat unang-una natututunan yun sa bahay at of course sa mga teachers nila, ganyan. So that is something na kailangan nating ano, no, open talaga yan, ano, no? At challenging yan kasi maraming magulang talaga, no, dahil minsan ay mga bata lalo na, no, minsan talaga umaabot sa point na ayaw na nilang kausap yung nanay, at yung nanay hindi na rin alam kung paano kausapin,
1: di ba? Oo, totoo. Oo. Yan. No, puro puro computer games na lang, di ba?
0: At hindi na rin alam ng mga magulang ay basta at least tahimik sila dyan sa kwarto, kaya amo na sila. Yung ganyan, ano. And of course, importante din po talaga yung i-lead by ano, example.
1: Okay.
0: No, na, oo, napakahalaga rin po nun. Kasi kung ano yung nakikita ng bata sa atin, ano, yun po yung nagiging ano nila eh. Makakasanayan, ano, yung mata nila nasanay na yung magulang nila ay nagte-take time sa kanila, kasama nilang kumakain, walang cellphone. No? Pag sinabi nila huwag ka mag-cellphone, hindi rin naman nagsi-cellphone si nanay. Yung ganyan, diba? Kasi ano po yan eh, alamin natin yung mga bata, madalas natin marinig yan, bakit ikaw? So, that is also very important, yung modeling natin sa mga bata.
2: And, dahil nga, meron niya nag-comment. Na gusto i-blame lahat sa ano, karamihan daw sa atin gusto i-blame lahat sa mga kabataan. And meron din akong nabasa na meron din pong parang ambag yung ano yun, yung society or yung system natin sa mga bata. Siguro kasi nga dahil iba yung ano para education system natin dati, yung mga natututunan ko ano yung mas ko ano mas pinapahalagahan. So ano po, very limited pa talaga yung ano natin interaction sa digital ano world. Ngayon po ano, Miss May, ano, kayo po ba in favor po kayo sa total ban nitong mga violent video games para sa mga minors?
0: Well, kailangan talaga nating ano, no, it takes seriously yung violent video games, no. Pero for me, hindi ko sasabihin na wala itong epekto sa mga bata. Meron talaga, may mga researches na nagpapakita po na yung paulit-ulit na exposure sa violent video games, meron po talaga siyang ano, connection or kaugnayan sa increased aggression, no. Hindi lang po sa behavior, no, kundi sa pati po sa kanilang mga aggressive thoughts, mga emotions, no. So may mga pag-aaral din po na nag-uugnay doon sa desensitization na sinabi natin, okay, at yung pagbaba ng empathy, no. Kaya ako po, no, bilang isang counselor, hindi ko ire-recommend na baliwalain natin itong sabihin laro lang 'yan, no. Hindi laro lang, no, ang pinag-uusapan
1: ng mga bata talaga, no.
0: Opo, hindi lang 'yon, ano, paulit-ulit po na nagpa-practice ng violence, paraan ng say paglutas ng conflict, no, lalo na kung bata 'yan, ano, hindi pa po talaga develop yung kanyang emotional regulation at yung kanyang judgment. So kailangan po talaga natin na ano, huwag tayong magiging simplistic din na sasabihin natin na yung violent video games ang direktang dahilan kung bakit may mga ganitong batang magiging criminal o gagawa ng mass shooting, no. Marami pong factors, no. Sabi nga po, multifactorial daw po 'yan, no. Yung family environment, no. Sabi nga natin, maaring yung violence hindi lang sa game, sa bahay, ano. Oo. Yung bullying, yung trauma, minsan po yung feeling ng rejection, maaring maayos po yung pamilya pero rejected siya ng mga kaibigan, no.

0: influence, no, yung exposure po sa iba't ibang form ng violence, yung online communities, no, baka po nag-groom na yan online, may mga nag-influensya sa kanya, o kaya yung access, no, katulad dito ang nangyari sa Zamboanga, may access sa weapon, ano, yung bata.
1: Oo nga, yung access niya sa weapon. I think which is, which is also a similar factor sa Tacloban, yung access, no, access sa weapon. Dami nga, multifactorial nga talaga eh, no?
0: Opo.
1: At yung siguro madagdag ko lamang doon sa bahagi nung ano, video games. Ang problema mo kasi dito sa mga video games na nababanggit, ano, itong Gorebox, I think na pag-usapan na rin natin yan, itong Roblox. Meron silang chat room function. Di ba? Doon sa chat room function, doon daw lang yayari. I think you mentioned it a while ago, yung grooming, ma'am, ano, yung pag-groom dito sa mga aki na ini. So, pag sinabi niyong groom in a very simple way of explaining, ano nga ba ang grooming? Para maintindihan ng mga magulang. Na hindi lamang talaga siya simpleng video games kasi.
0: Yung grooming po, no, yung process kung saan yun pong, let's say, meron pong talaga mga element online, mga tao na talagang tinatarget nila yung mga bata at unti-unti nilang hinuhulma, no, yung like kung paano mag-isip yung bata, kung paano niya mapapagawa yung gusto niyang gawin, no, yung iniimpluwensya niya paunti-unti, no, so minsan po ay kakaibiganin mo na yan, ano, at tapakitaan na maganda, kukunin yung loob, no, lalo na itong ang target nila yung mga medyo low self-esteem or may mga depression, ano, at magpapanggap sila na concern sila. And then later on, pagka unti-unti mo nang nakikita na nila na napapagawa na nila yung mga task, no? Minsan simple muna hanggang ayan na nagkakaroon na ng changes kung paano mag-isip yung bata dahil na-influensyahan na po nitong mga bad elements na online.
1: Oo. Kasi nag-FB live eh. No? Itong ano, itong ano.
0: Opo.
1: Yeah. In-FB live niya pa eh, no? So, so makita mo, talagang kung ikaw yung isang kabataan na may sense ka, no, of yun na nga, no, what is right and what is wrong, or kung hindi man, ano, yung merong kang rooted ka, 'di ba, doon sa kung ano yung acceptable and not acceptable. EFB live mo pa ba talaga yung ano, 'di ba, no? Yung naturang krimen. Anyways, sabi ni sabi ni Charles, no, Gibo Junior, sa environment lahat na andyan. So yung parents din talaga, yung parang sinusugan niya yung sinabi niyo, mama, no, na talagang dapat may constant communication. Kasi whenever there is a vacuum, merong someone will step in. Diba?
0: Yes,
1: mayroong, whenever there is an emotional vacuum, o di kaya ay parental vacuum, yung guidance, merong papasok. At yun yung kukuha nung role na dapat ay sa parents. At ang nangyayari ngayon, ayun na nga. Diba? Yung groomer ngayon, yung nagiging constant companion niya, nakaka-chat niya, nag-a-affirm sa kanya. Diba, ma'am?
0: Tama po, tama po. Kaya po, yung tanong niyo po kanina, nagpabor ba ako sa total ban of violent video games para sa mga minors? Naintindihan natin na yung mga magulang ganun po yung pananaw. Pero personally po, no, mas ang pabor po talaga ako sa mahigpit na age restriction, parental control, monitoring, yung protection ng mga bata mula po
1: parental
0: sa mga
1: control.
0: Violent content na ito.
1: Oo. At saka siguro, ako naman, siguro at this point, it's high time, no, na i-ban na itong mga chat rooms na ito. Sa mga video games. Kasi kung laro lang naman, hindi, maglaro na lang sila naman. Hindi, honestly, naalala ko, meron din naman, sa totoo lang, di ba, nung panahon namin,

0: mentioned this before, no, gusto lang naman niya to belong. Mm. Gusto lang naman niya na mapakinggan. Mm. Eh, yung nakikinig sa kanya, iba yung motibo, di ba? Kaya nga ngayon, iniisip na nila, actually, iniisip na nila daw na itong mga ganitong uri, no, ng krimen, eh, maging ano, parang magiging kahilera siya ng terorismo or it's an act of terrorism. Grabe, no? Act of terrorism. Oo, antindi nun. Kasi internationally, pag sinabi mong act of terrorism, ay nako, talagang ano yan, matinding krimen yan, di ba?
1: Yeah, at ang mga gumaganap ay mga bata.
0: Oo. Yun ang pinaka nakakalungkot doon.
1: Yun ang nakakalungkot doon.
0: So talagang nararapat na yun siguro, no? Yun, let us spend time with our children. Pero paano, ma'am? Narinig ngayon, 'di ba, sis? Nakapakinig, ano? Ang ilang mga magulang hirap na sila ngayon, 'di ba? Hirap na ngayon na i-restrict. Kasi pag ni-restrict mo, nagwawala. At consistent yan, ma'am, sa mga naririnig ko na mga ano, na mga ano, parents ngayon. Pag ni-restrict mo na, nagwawala, nag-iiba ang behavior, nagagalit. So how then do you restrict them sa panahon ngayon na fully engaged na sila? At parang yun na yung lifeline nila, eh, no? Parang yun na, pag tinanggalan mo, parang nawala na sila ng buhay.
2: And for those na parents na hindi naman marunong.
0: Yan, isa pa yan.
1: Opo. Well, ito po kasing issue na ito, no? Present. This calls for a concerted effort, no, ng iba't ibang elemento ng society. Like, ang gaya po ng ganyan, ano, na yung magulang ay hindi na rin na pinapakikinggan or sumuko na siguro.
0: Oo, hindi
1: or,
0: na.
1: Hindi niya talaga alam kung anong gagawin niya. No? Kaya nga, hinahayaan niya na lang. So, pwede pong pumasok dyan, ano, like, gumagawa na ba ng batas tungkol dyan, mga kung anong mga regulations, no? Pati sa school, na ini-educate natin yung magulang, ini-educate natin yung mga bata, no? Maaring hindi na yung magulang per se ang magsasabi na ito ay hindi na pwede o ano, maaring yung teacher o sa school, ano, may mga pag-aaral, may mga kunyari mga seminars, no, yung ganyan, to tell them, no, na ano, ito yung kasi ito yung high time, eh, na talagang pag-usapan ito, no, kung pag ipunin mo yung mga bata at ito, no, pag-usapan, ipunin mo yung mga magulang ganito, ganyan, ano, to open them sa mga nangyayari, ano, at ano yung, alam mo yon, minsan yung bata, mas nakikinig na sa labas, no, makikinig sa teacher, makikinig sa isang speaker, whatever, no. Yung ganun po ba, dahil minsan po, maging yung magulang, ay kailangan nilang ma-realize saan sila nagkulang, ganyan, ano, anong, ano pa yung natitira, no, na pwedeng gawin, no, pwedeng sa simula ay mahirap, awkward, pero unti-unti, yung ganun ba? So these are things, no? Even sa church, yung church po, no? Ay kailangan mag-step in sa ganito, ipasok na rin po. Sabi nga, ang dami ko pa nakikita ngayon na ipasok na raw po yung gospel, i-share na ang word of God sa mga schools, no? I-heighten yung ano, pagtuturo ng values, formation, yung mga ganyan. Because these are things, no, na maring high time, no? This is a wake up call dahil nga po malayo na talaga yung ano, no, yung inabot ng ano, no, ng kasamaan, ano, dahil ito yung mga nangyayari sa ating mga kapataan.
0: So you mentioned also, no, si yung about yung different campus ministries din, ano yung role ng faith, no? Minsan kasi din yung mga parents ngunyan, parang sobrang busy na, no? To even bring up faith, pananampalataya, yung relationship sa Lord. Ano yung role nun sa mga estudyante ngayon? Ano yung dapat niyang maging role sa mga students ngayon na panahon na to? Kasi even yung DepEd na

0: Negros, ano ba to, Oriental, no? Naglabas na sila, no?
1: Yeah,
0: na, diba? Sipin mo, Department of Education na, gusto nila na mayroong mga Bible studies sa campuses, campus ministries. So ano, as a professional counselor, ano yung nakikita niyong role ng faith? And will this even help?
1: Yeah, definitely it will help, no? Says, unang-una po, ano, ang bata po talaga, the reason why sila po ay naghahanap, no, ng ano, ng temporary na that will pacify, no, yung kanila pong mga ano, mga longings, ganyan, ano, yung mga malalalim nilang mga unmet needs.
0: No?
1: These are ano, no, mga experiences, internal experiences na hinahanapan nila ng ano, no, ng resolve, ng satisfaction, ng makontento sila, mapacify sila. And so they resort sa ganito, mga games, no, minsan po anong addiction. So when faith comes in, ano, doon natin na ituturo sa kanila, no, na yung kanilang ano, yung sabi mo nga kanina, yung ano, no, yung vacuum, it is actually a vacuum that only the Lord can truly fill in and be satisfied, no, or be ano, to give yung talagang ultimate na contentment, no, at peace, yung ganyan. And that they are never alone, no, sa faith po malalaman nila that the Lord is with them, no, sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, no. And the Lord is calling for each one to be present for one another, no? Yung ganun ba? At kung meron kang mga kaibigan that is godly, no? You can approach them. You can just tell them, this is how I feel, no? May mga pastor, may mga discipler, may mga matured na individuals that they can talk to and they will receive guidance, no? Yung feeling mo lang na hindi ka nag-iisa. Kasi nararamdaman mo, because these are human, ano, mga basic human needs.
0: Yes.
1: Opo, na natatakot ka dahil walang nakikinig sa iyo, walang nakakaintindi sa iyo. So when you are in a faith community, no, na talagang ano, no, word based, no, founded sa word yung grupo na yan, ano, then you will really experience these things. Yun po yung halaga kung talagang pag-usapan lang yung faith, no, sa church, sa school. Kailangan po talaga that ano, may ganito silang awareness, no, na ang Panginoon ay yung talagang ultimate na nag-satisfy ng human longings.
0: Yan, si Ces, medyo matagal-tagal na rin na youth worker. Ano yung nakikita mo na benefit, Ces, ano, sa mga itong next generation na ito, ng merong regular na meeting place or meeting space, no, yung mga youth at mga young adults ngayon.
2: Sa tingin ko, ang nakita ko yung ano, parang genuine connection. For some, kasi hindi nila yung nararanasan sa loob ng bahay, sa loob ng school.
0: And even you mentioned before, yung even in the digital space, hindi real yung connection, di ba?
2: And sa atin at sinusubukan natin na iiwalay sila sa ano, digital ano. Ayan, kinukuha natin ang kanilang mobile phones tuwing diba? Fellowship.
0: At hindi mo alam, 'di ba, Miss May? 'Di ba yung benefit no na ano, 1 hour, ilang hours ba? Two hours in a week na wala silang gadget. Meron silang real connections, no?
2: Oh, at naano talaga natin yung pagkakaiba.
0: Diba?
2: Oo. So, first time natin silang ma-meet, tapos nung natututan na silang makipag, ano, socialize, nag-iiba na sila.
0: Oo. Kasi nakita ko din, Miss May, marami awkward. Awkward socially. Pero yung nakita na, yung linggo-linggo na nagla-lunch together, di ba? Tapos may, yung iba sa kanila nagluluto. Maraming ang skills, actually, yung maibibigay talaga, no? So, siguro ang inaano lang natin, ano, siguro lahat, ano, ng mga faith-based organizations, no? Ano man pong faith kayo, talagang let's step in, no?
1: Right.
0: Let's step in and fill that vacuum. Kasi kung hindi, there is an extreme talagang sociopath, yun ang masasabi ko, no? Na mag-fill in nung vacuum na yon. na hanggang sa makita mo, huy, ano na ba nangyayari sa mga kabataan? Eh, may magagawa tayo. Mm-hmm. Di ba? May magagawa po talaga tayo.
1: Wake up call mm-hmm. para sa atin. Ano?
0: Di ba?
1: Mga faith groups. Mm-hmm. No? Baka po tutulog-tulog tayo.
0: yung mga politiko, hayaan nyo na sila, Ma'am Jusla. Kasi bananagot sila sa Diyos. So tayo ngayon, meron tayong...
1: Gawin natin yung part natin.
0: Di ba? Gawin na natin yung part natin para at least, oh, pag gumarap tayo sa Diyos, ginawa natin yung ating bahagi na we stepped in when there was a very very kumbaga very very big vacuum sa puso ng aming mga kabataan no ngayong panahong ito. Okay, sige.
2: Iboto
0: ang mga campus sa ministries sa iba't ibang mga church. Ano mang church kayo, ah, yan ang sinasabi, kahit ano pong church kayo, no? Step in. Ano man yung inyong hindi na pinag-uusapan na, 'di ba? Kung anong relihiyon ka, basta kung faith-based you step in and 'di ba? You fill in that vacuum kasi kawawa talaga mga kabataan natin, no?
1: Sabi nga po, 'di ba, if we do not disciple our children, the world will.
0: Yung. Okay.
1: The world will.
0: Sige. Baka may question pa si Sesk.
2: Next time naman, ma'am.
0: Next time naman, ma'am. Okay. Sige. Ma'am kayo, ano po ang final na words ninyo para sa ating mga tagapakinig ngayong morning na ito?
1: Para po sa akin, ano, yung nangyari ay hindi lamang po dapat na maging usapin, ano, tanungin na sino ang may kasalanan, no? Ang mahalaga po talaga yung accountability kahit po para sa part natin, ano? Bilang mga adults, kailangan natin tinatanong ano yung hindi natin nakita bago nangyari yung tragedya.
0: Gandang tanong.
1: Kahit po sa bahay, bakit nagkaganyan yung aking anak, di ba? Mm. Ano nangyari, no? Bago pa nangyari yan. May mga bata po kasi maaring may mga pinagdadaanan sila, hindi natin alam. Baka po yung ating anak ay bullied, baka yung ating anak ay dumaranas ng rejection sa mga circles nila sa school, no? Baka po yung bata ay galit, baka po yung bata malungkot or exposed sa violence. May mga bata po hindi kasi marunong magsabi kapag sila ay may nararamdamang hindi maganda or in pain. No? At minsan po pinapakita nila, no, yung galit. Dahil hindi niya alam kung paano po i-express ng in a healthy way, no? Paano ipahayag yung pain. So may iba't iba po talagang posibleng underlying emotion na naka-front lang, no? Ang naka-front lang ay anger. May mga underlying emotions po yan, ano? At hindi natin alam kung alin dito may kaugnayan sa kasalukuyang insidente. So yun po yung sinasabi nating vacuum. Anong meron doon? Ano yung hinahanap niya? Ano yung gusto niya? Ano yung nagnakaw ng peace of mind niya, no? Hindi siya makatulog. So, tayo po bilang mga adults, bilang isang society, kailangan natin na mas maging mahusay, no, sa pag-identify, no, at yung mga early intervention. At yun nga po, no, gaya ng pinag-usapan natin, ipasok po natin, ano, yung values formation sa eskwelahan, i-share natin yung gospel sa mga bata at gawin po itong regular, no? Ito po yung gusto nating bigyang diin talaga, no, yung napakahalagang protective factor, yung sinabi po kanina ni Mrs., no, yung connection talaga, no, na may taong nakikinig pala sa akin, no, at hindi po yung laging walang nakakaintindi sa akin, no, yung masasabi niya po na siya po ay na intindihan, nararamdaman yung nararamdaman niya at may nakikinig, hindi siya nag-iisa. So, hindi po prevention lang yung mga security guards, yung mga CCTV, yung mga school protocols or even police presence. No? Nagsisimula po talaga ito sa relationship, relationship sa bahay, sa classroom, relationship sa church, sa barkada, sa isang adult na handang makinig. No? At relationship niya sa secured relationship niya sa kanyang Diyos na lumikha sa kanya. So, minsan po yung prevention ng violence ay hindi lang po yan nagsisimula sa security gate, no? Nagsisimula po ito sa alam niyo po yun, yung mga daily na pagkainan, sa bedroom door, nagkikwentuhan kayo, family conversation, habang kayo yung nagko-coloring book, habang kayo yung namubuo ng puzzle, no? Yung mga simpleng tanong talaga na, anak, ano, kumusta ka talaga? So, yan po talaga yung kailangan ng ating mga anak. And then, when they see you doing that, no? Ano, kahit ano pa yung tukso sa labas, no? Talaga pong ano, founded sila na sila ay mahal, sila po ay mahalaga, at we can just allow them to navigate yung mundo, no, explore, nang babalik po talaga siya sa ating tinatanim na mga basic values. Hindi po yan makawala.
0: Okay. Naku, maraming salamat, Miss May.
2: Thank you, Miss May.
0: And syempre, request natin si Miss May na ipanalangin tayo. At bago tayo ipanalangin ni Miss May, ating talubo quiz. Ayan. Napakadali. Ano po ang ating napag-usapan ngayong morning na ito sa ating counseling segment called Unburdened? So, i-message niyo po ang tamang sagot. O di kaya ay i-text sa 0962-409-3467. So, tayo po ay manalangin. Let's pray.
1: Ama naming Diyos, lumalapit kami. Tayo, sa gitna po ng takot, lungkot at mga tanong na hindi pa namin kayang sagutin. Father, pinapanalangin namin yung mga pamilya na naapektuhan ng karahasang nangyari. Embrace them, Lord. At, pagalingin mo yung mga nasaktan. Aliwin mo po yung mga batang nakasaksi, nakarinig na mga pangyayaring maaring mag-iwan ng malalim na takot sa kanilang mga puso. Bigyan mo ng karunungan yung mga magulang, guro, counselor, school administrators at lahat po ng may tungkuling magprotekta sa amin pong mga kabataan. At Lord, turuan mo kaming makinig bago humusga, umunawa bago manisi at makakita ng mga sinyales ng sakit bago ito mauwi sa isang trahedya. Panginoon, gawin mo kaming mga tahanan at komunidad kung saan ang isang batang galit ay maaring magsabi ng kanyang galit, ang isang batang nasasaktan ay maaring humingi ng tulong, at ang isang batang naliligaw ay makatagpo ng taong handang makinig at umakay. Ilayo mo ang aming mga anak sa anumang impluwensyang nagtuturo na ang karahasan ay sagot sa sakit, rejection, galit o problema. Sa halip, Lord, turuan mo silang pumili ng buhay, kapayapaan, pagpapatawad at paghingi ng tulong. And higit sa lahat po, Lord, tulungan mo kaming mga matatanda na huwag lamang bantayan ang kilos ng aming mga anak, kundi alagaan din ang kanilang puso, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang batang nakakaramdam na siya ay minamahal, nakikita, naririnig, at may lugar na mapag-uuwian ay mas may dahilan upang piliin ang buhay kaysa karahasan. Sa gitna po ng mundong puno ng ingay at takot, gawin mo po kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.
0: Amen. Mm-hmm.

0: Okay, sa pamagitan po ng awiting ito kami ay panandali ang maalam na. At ang nanalo sa ating talubok quiz ay si Alexander Ortega. Tama, tungkol sa epekto ng school shooting, karahasan, emosyonal at psikolohikal na kalagayan ng mga bata. Kabilang ang desensitization at kung paano sila gagabayan ng mga magulang guro. Okay.
1: Sandali.
0: Maraming maraming salamat sa pag-join niyo po muli ngayong morning na to. Thank you, Miss May, at sa uulitin
2: thank you
0: po.
2: Miss May.
0: God bless
2: yeah,
0: you.
2: You. God bless you po.
0: Si Miss May Gomez ng Amara Counseling and Training Center, at kung nais niyo rin po na dumulog sa kanila ay may Facebook page po sila. Maaari niyo pong i-click at i-like ang kanilang page sa Amara Counseling and Training Center. Kasama niya po si Sir Archie De La Cruz. So kami po ay magpapaalam na. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog.
1: At ako naman po si Cecil Marcellis. Kami nagsasabing may God prosper in your work, in your livelihood, and in your spirit today.
0: Talubok!

0: Tanubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467
0: o pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marinesur. O maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: One Radio, Ting Do Gana.

One Radio, Who's FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Who's FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Who's FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Who's FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Ika, asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya, asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod ning Tabaco. Ika, asin ang sanggunian. Madadangog kada Biyernes, alas 11 sangkun alas 12 nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News Online Facebook page. Ika, asin ang sanggunian. Hatun sa indo kan Office of the Vice Mayor, asin kan sanggunian panlunsod nin Tabaco. Kaya para maliwanagan, magdangog na sa Ika, asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na!

maligayang pagdating na po sa City of True Love. Dagos tabi sa programang Ikaasin ng Sangguniang. Kada Biyernes, kita po nagdadarangugan sa programang ini sa pangaral po tabi kan Vice Mayor Office, headed by Vice Mayor Glenda Ong Bonggao. Buda siyempre kan mga miyembros kan Sangguniang panglungsod kan siyudad. Magribanan kita sa God alas 12. Abang naghalat kita kan sa tuyang magiging bisita, Wispy de Honor, ika nga, paluway-luway kita mga katindugon sa pag-disseminating information. Pag-restorehan ta ang mga importanteng lakdang na pinagsasagibo po kan gobyerno.

0: Pero sa mantalon ko at pagkakataon na inyano, na magpasalamat tabi sa mga nakisumaro sa kaldawa ni Chomong Domeng. Habang wara pa sa satuyang bisita. Sa technical department, si Ella Bornilla, double with the Sir Ed Bornilla, B na B. Ayos ano? B na B, dyan po sa technical department. Ay, sa mga gusto magpaambot nin hi and hellos. Dili sa programa, abrido na po ang sa tuyang dinya. So, banggi pa, no? Hali kami dyan sa tabi na si store kay Ma'am Yoli, isin kay Rocky. Uy, salamat pala si Rocky, Ma'am Yoli. Salamat po, tabi. May kunya na, inihong wine na, may inumo na mga katindugon, tabi, may pulutan pang kasabay, pagkaaga, may pampaubat pa. Salamat na maray sa mag-agom na ano, Tabinas. Diyan sa Tabinas store. Salamat po sa Indo. O, ni may nag-text nga niligdi sa kuya. Speaking kan Tabinas store, tabi. May nag-text niligdi sa kuya na nakahagad ngayon kami sa ring discount duma. Anapon ko niligdi. Mogmahon siya. Tatig para hanap niya da asutin dahan ni Ma'am Yoli. Tulong, dakulong pati ang parabakal mga katindugo na no. Tulong boxes danin kunyan, best kape and pigbakal niya dyan sa tabi na si store. Diniscount siya, kaya magmaho. Marin na pagkaaga dyan sa mga taga-proxing ko kan Santo Cristo, hanapon ko lang tabasahon ko, ha? Buda, pag abot mi dyan su banggi sa may tindahan ni Ma'am Yoli. Ginawgaw sa kuya nito kayo na Ed Barcenas. Tama ba ya, sir? Nalingwang kutso, apelido mo kon, pasensya na ha. Makikomment na lang, sir. Ligi sa comment section sa programang Ikaasin ng Sanggunya. Inatod sa kuya, sa ruining pandiurag na barbero. Chad, bungkol mo tabi, pighanap ko supisto mo. Tinuro sa kuya, dumang kapalan sa balyo. O, tinaw sa kuya, dig dinaport initabing Palawan, Ponsya, Pasuki card. Non-transferable, no expiry, no annual fees. Ayun eh. Glory Brizuela and may sadiri tabi. O manay Glory. Makikwadig di sa One Radio tabi kan sa imong card. Suki card. Para tabi na kunyan inihong magamit mo man tabi ining Suki card. Ade. Sa mga sorpresang bisita kaso banggi, salamat na maray. Ako na-surprise man na nag-arabutan ka mo duman. So mga taga-ibong, mga taga-rawis, ano daw ko nakatrabaho dyan sa deka? Buyong-buyong si kunyan, si Rudy. Biyo nagabaili na mga katindugon sa kabuyungan. Ano? So amigo ko, huplahod so amigo ko duman sa kunyan, sa tukawan, inaral sa amin na sanata, mahirak man na paagahan mo duman, matunugan sa gilid kang tinampo. Ang bihira, sabi ko. Good morning, good morning. Kaya inaral sa amin. Sa giraray, ano, salamat personalmente sa gabos po na nagpapaabot ni Pagbate. Salamat yan sa Mary Joyce Bake Shop. Si Bading Joy, pinadarhan ako ngunyan ni Puto Buda, kunyan, kay... Salamat nabi sa Mary Joyce Bake Shop. Bading Joy, thank you. May caller kita tulo. Silo Marina Agatabi.
1: Have a good day, sir.
0: Ay, salamat po sa greetings. Ah, thank you po. Salamat po.
1: Sir.
0: Po.
1: Si Rodel, si Rodel.
0: Ha?
1: Del.
0: Ay, si Rodel. Ano na, Del? Si Tukayo mo, buyongon subangge.
1: Yeah.
0: Oo. Dinaraya kang kainuman. Oo, tumbado.
1: Talaga ide.
0: Ano lamang din, kumusta na sa imong aray-aray tiis sa bitis?
1: Okay naman, maray-maray na.
0: Oo, oh, garo, dinali muna kan so bugsok na likid. Okay na umayan na sa imong bitis ha?
1: Dayman.
0: Ah, dayman, okay. Sige Del, good morning.
1: Sige,
0: sige, sige, sige.

si Rodel na kunyan, ano na nga ini? Del, ano na nga Del, so apelido mo? May gusto na kunyan dyan, inihong sanitary engineer dyan po sa Tabaco South Central Elementary School. Good morning sa mga Tabaco South Central Elementary School, sa mga mahihigos, sa mga public school teachers. Good morning, tabi isa sa inyo, no? Mga sir and madam, saludo po ako sa inyo. Good morning. Sa lahat po ng mga pampublikong guro at pribadong guro, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy lang ho tayo, ha? Na maging inspirasyon ng ating mga mag-aaral. Yung sinabi ni Auntie Claire, gawin niyong inspirasyon yun. Hindi distraction sa inyo pong profesyon. Ha? Mas lalo niyong pagigihan, mas lalo niyong ipakita kay Auntie Claire, kay Undersecretary Claire Castro, na kahit mahirap yung trabaho, patuloy pa rin ninyong ginagampanan sa abot ng inyong makakaya. Na maging mabuting huwaran ng inyong mga mag-aaral. Good morning. Unawain na lang natin si Auntie Claire kasi hindi niya naman nilalahat. Kung maalala ninyo, si Vice President Sara Duterte, sinabi nga nung siya'y nagsalita din, ano, sa harap ng media, hindi raw marunong magturo ang mga guro. Yun nga ang mas matindi kasi inubos siya yung mga guro, hindi marunong magturo. Good morning. Ege, pait sa nakitango niya na udto sa programa. Salamat, Tabi Plopeyas Blanco. Happy birthday mo. Happy birthday. More birthday. More power. God bless. Salamat. Christian Chan, Marina Pagka, Udo Tabi, isa sa iba. Alas 11:15, natulos mga tugang ninaga. An mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan siyudad nin Tabaco, Tabi, mga katindugon. Padagos po sa pagbilog nin mga maninigong ordinansa, pagbilog nin mga resolusyon para tabi na mas lalo pang mapakarahay ang serbisyo. Para po sa mga taga-Tabaco. Actually, kaso sarong aldaw sa sesyong regular kan sanggunian mga tugang, base po digdi sa information ali po sa Tabaco City Information Office, ang sanggunian panglungsod kan Tabaco, padagos po ang pagbusol sa mga presupuesto manungod po sa salud, sa security, asin sa mga kababaihan. Ini po so focus kan sanggunian kan nagtalikod pong sesyon. Iyo, tigtukar dyan sa sanggunian panglungsod kan Tabaco ang manlainlain pong ordinansa asin resolusyon na nakasentro sa salud, proteksyon kan mga kababayan asin mga angki asin ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa Ginibo Tabi na ika-57 regular session kan nagtalikod na Agosto 18. Kasabay po sa mga pangenot na agenda ang prosupuesto manungod sa Comprehensive Local Medicine Assistance Program o ni Magayon, ha? Ang Comprehensive Local Medicine Assistance Program. But sabihon, akon ay nasasala sa sakuyang interpretasyon ang pagtagama mga katindugon kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Tabaco, araw po kan sinabi ni Mayor Ray na mahagad siya nindagdag mga katindugon na pondo sa lado kan Legislative Branch na mapwedeng dadagdagan iyan po na pangangaipong medikal kan sa tuya pong mga kababayan. So iyon na gayo din po ano ang saro sa mga aram nindo ang sanggunian buda o ang legislative buda ang executive dapat talaga nagkakaigwa po ni marahay na relasyon ta mas napapadali mga tugang ang pagtutok o kaya ang paggibo ni mga ordinansang pwedeng pakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. So dakulang bagay po yan, ano po. So kung anarog kayo ni po na prosupuestong lockdown, Comprehensive Local Medicine Assistance Program, marealisar, baka lamang, Sir Chief,
magdiit na sa mga nagdidigdi sa tuya sa One Radio Ade na hinahali na sana ang supog, minaigdi sa muya sa One Radio, nagngangayo-ngayo, nag-share kan sa inda mga eksperhensya, mga kakulangang pinansyal, pambakal bulong. Sana pa ko lang medicine tabi, pati laboratories ko ta, ano, sa proponent kini. Ang aram ko, ang Chairman Committee on Health kan sanggunian panglungsod kan syudad, ang sa kuyang kabarangay na si City Councilor Insit Binosa Tango. Okay, konsi, pasabay man konsi, na dapat pati ang laboratory kan mga taga-tabako maging libre, sa mga nagpapakonsulta. Iyo po, kung minsan may mga sitwasyon as in pagkakataon na minapasiring po sa sarong pampublikong ospital, they available ang laboratory request kan sarong doktor naman sa sarong facility o kaya dyan sa sarong pampublikong ospital, tituro sa luwas sa pribado. Sana kung ano ang igwa sa mga pribadong ospital, mayroon din sa mga pampublikong ospital. Iyo po, para mag-iangian na ng mga katindugon ang problema ang kinakahampang kan sa tuyang mga kababayan na hikahos financially. Number one po yan, ano? Pagkahikahos sa financial mga katindugon, halos gabos yan, apektado. Ha? Ang tao na kapos sa oral daw na income, apektado talaga po ang pagkabuhay kaya. Maringani na maski puro papaano sa pang-oral daw, nakaka-survive, ano po? Kaya ni pong prosupuestong lakdang na pinaghuroran dyan sa sanggunian panglungsod kan siyudad, nakulang bagay po yan. Good morning, Sir Ed, and belated happy birthday po sa imo. Salamat po sa spaghetti mo muda sa fried chicken. Ay, salamat man, Ma'am Yuli. Pa-shoutout pa lang kay Ma'am Carmen Bronjal, 65 years old from Porok sa East, Pinagbubong, Tabaco, City Relocation. Nagbakal po siyang best kape ugmahon. Tamay discount muda. Shoutout po sa nagdadangog po siya kan programa mo. Yung mga maugmahon na nakakabakal dyan kay Ma'am Yuli, lalo kung senior citizen, ta dinidiscounti Ma'am Yuli, ano? Kasi si Ranky, discounted price. Sabi ko, kung ano isang magagawin, hindi ka mo nalulugi ka yan. Discounted price sa mga... bako man, sa bagay, may 20% man ang gada, ano, pero sa basic na pangaipuan, ang aram ko siya sa bulong, sa pagkaon, pero araw kayo sa mga groceries ata. Anyways, na kulang bagay kung maski ang araw kay Ma'am Yuli, ang tindahan ni Ma'am Yuli, kasi ni Saranki, nagtataoning discount sa mga seniors. Na kulang bagay po yan, ano? Discounted, kaya maugmahon da tabi. Maligayang pagdating. Muda kay Ma'am Lourdes Bibal na taga-Taihi na nagpapabilated happy birthday po sa imo. Sayang dahi niya dahi ka naabutan, nahiling kakuta na sa personal. Mapa-shoutout man po siya. Tasigi niya ang dangog kang programa mo. Ipakusugo niya ang radyo. Pag ika na ang nagaprograma pagkatapos kang programa mo, i-falsok niya na dahi. Ako sa naanting dangog. Ma'am Yuli, salamat Ma'am Yuli ha sa mga feedback na araw kini. Thank you ha sa mga nagsusuporta kan programang ini. Padagos kita ha sa Restore Yamanugod po digdi sa Sanggunian. And kung may oras kita mga katindugon taon-taon, may i-discuss ako sa Indo. Ano, ini o... Oh, maski nga ni not related digdi po sa sanggunian, pero gusto kong i-share sa indo about sa AI pag-generate ito. So pag ba't ako guilty man ta nag AI man ako mga katindugon kang uniformikan police nag-restrihan tantad ta daubusan ko na ini tahalawigon pa man ang oras ta. Pagkatapos po kang manong digdi po sa local medicine assistance program, ang pinakang obeto kay ni sabi digdi po kan Tabaco City Public Information Office na obeto kay ni na mapakusog ang mekanismo para sa multi-pharmacy accreditation para mas mapadali ang pananaw ng tabang bulong sa mga residentes. Ubus sabihon, makikipag-partner mga katindugon sa manlain-lain na mga pharmacy, i-accredit mga katindugon kan LGU na ika na nagtitios. Ipo, pupwede ka digdi na ipresentar mo sana iyan, tan mabayad na kayan, kundi ako nasasala, kung ang konsepto siring kayo ni mga katindugon, na mabayad na kayan, LGU. Iyo po. Sa mga wara bagang pambakal, tabi mga katindugon, yan.
may mga ano yan, may mga kolatilya man yan. Hindi lahat sigurado yan. Kasi marinido no, aprobitsaran man kan iba ano. Naturalmente hagadan kamo janin certificate of indigency. Buda mahiling man sa pamustarahon. Iyo kun talagang indigent. So basta sa hiling ko, basta taga-tabako ka na nangangaypo ang wara ka ng pambakal ng bulong, may reseta ka, hali sa doktor, may sertipiko ka na nagpapatuo ni ka, hali sa indigent na pamilya. Dakulang bagay po ini. Dahil na magpaparaig di sa Samuya, ha, sa One Radio. Ta, maray lamang kung puro permi mga katindugo na igu ako di din insinsilyo sa baga, no? Kakansarungal daw, so taga hunok, ha? Sabi ni Sir Manny, tadaan mo ngayon dyan, Sir Ed, sa bag mo ni Sinsilyo. Pinaranpon ko talaga sa Sinsilyo, mga katindugon sa bag ko. Susa ko yung ex-girlfriend. Day man lamang ako pinagugumaning papel, mga tuga. O di, napiritan kita ka mga Sinsilyo. Araman ng mga bariyang iyan na pag nagbabakal ako, tapos iuli sa kuya, ilag ko sa nang ilaag sa bag. Minagabato ng bulsa kan bag ko, mga tuga. Nabihira man ako magamit kan sinsilyo na pigbakal sa tindahan ngayon. Good morning. Mas kunyan ako, mas madali pa no, pag mabunod ka na halimbawa sa gato, 50, 20, kaysa maghanap ka kan sinsilyo. Ade, oh, kaya yun, nagpaparada ako. Good morning, ura, istorya ako sa sana sa Indo. Takon ini mangyari na ang local medicine assistance program. Di na mababawasan sa sinsilyo ko digdi, mga tugang. Ang titipo na salgan siya. O ni pa, ang katindugon ang ipinagbubusol na ordinansa na mag-institutionalize sa Women of Wonder Center of Tabaco City na magsiserbing opisyal na pasilidad para po sa mga women empowerment as in protection sa mga kababayan as in kabataan laban sa pang-aabuso. Aba. Kung baga, digdi ka mo maranin kung halimbawa ka mo inaabuso, inian magsiserbi nindong sandigan sa mga mapang-abuso nindong partner. Ayo, takon medyo habo ka magdirekta naman sa PNP or kaya muya mo na maghagad ng katuwang tangani na masabayan ka kansa imong reklamo unong sa pang-abuso. Ayun na po ini mga tugang tabi ang pinagigibong laknang kansang gunian panglungsod kansya na. Iyo, ini pong Women of Wonder Center. WWCTC, yugun mo. Proteksyon sa mga kababaihan, hobiness, mga kakian kontra sa pang-aabuso. Una yan, importantihon pangunyan. Kasi, dahilan po kan, sunod-sunod na insidente nin karahasan sa law kan eskwilahan, mga tugang, may pigbubusol ngunyan. Por supuestong laknang, inipong Tabaco City School Security Program na magpapautob nin mga preventive measures laban sa school-based violence as in pakusugon ang safety mechanisms sa mga eskwilahan. May ibang eskwilahan, mga katindugon sa Pilipinas ngunyan, na nagpapautob na nin transparent bag. Yan. Ang bag ninda, transparent, mga katindugon tabi, bawal sinda maglaog na bako transparent ang bag. But sabihon, hiling kan mga security personnel kung ano ang laog kan sa imong bag. Magayon ini, mga katindugon na lakda. Maski adaptaron ko ta ini mga tugang nationwide, magayonon po ini, ano, na mapa-college man, elementary, high school, senior high school, dapat talaga transparent ang bag. Ta, sa bag pa sana, mahiling mo na tulos, mga katindugon, kanduang mo matadawa, dahil mo buting kayon, kung may something na tinatago, kung mga libro, kung mga papel, notebook, ballpen sa naanyaon. Sa paagi sa nakansay mong duwang mata, iyo, day mo na kay Puan paabrihan. Mahiling mo na kung may kaduda-dudang gamit, tabi. Nalingwang ko lang susarong lugar, di sa eskwelahan sa Pilipinas, na nagpapautob na mga katindugon kan,
paggamit ng transparent tabag plastic. Magayang kagayunan kang plastic. Ta, siyempre, pag mauran, dahil pa madudumo, gano? Dahil pa madudumo. Dahil kadumugan mga tugang tabi. Pwede man kuta sensor pag malaog sa gate. Iyo, tama ka dyan, Salvador Burhal, Bormeo. Saro pa yan sa mga posibleng gibuhon. Ito bagang so bag na parang may scanner. Although may kamahalan kaya yan. So araw kan so pigagamit baga sa airport. O ilalatag mo dyan bago ka maglaog. Ilalatag mo dyan ang sa imong gamit. Tapos may ano yan. May parang x-ray machine. May hiling dyan. Pag may may sensor iyan, malidetect iyan kung anong mga metal anyaon dyan. Kasi pag may metal yan, mga katindugon tabi, that's the time na kinakaipuhan inspect ang sa imong bag. Pero kung dahil ka man kimetal, mga notebook lang, gabit lang sa eskwilahan, makakaagi ka tulos. Yo. Medyo makantidad. Pero kung mumuyahon kang Department of Education, kaya yan. Kundi aram naman sa namagkanindo na rinibong eskwilahan ang kinakaipuhan na mabugtakan kayan. O, gusto sabihin, billion-billion man na budget ang kinakaipuhan na butasan kang gobyerno para sana po dyan sa scanner. Kaya, for the meantime, na wala pa kinsiring Canada kulang kantidad, mga tugang, sa mga private school, pwede ka aniikon yan. Pwede ka yan na agibuhan na mandato. Ha? Suguon na dapat iyan ang pagbugtak yung mga scanner. Maging, anong tawag dyan, inihong, ito nga ni mandato, mandated dapat. Iyo. Kumbaga kinakaipuan talagang gibuhon. Good morning, good morning, good morning. Pwede mang kuta sense. Iyo, pati na Tumblr tabi sir, baka dyan naman ikaagan tarom. O may punto ano, si Christopher Bragais. Ang Tumblr, pagdangadang dyan sa gate, pakagoon, takong nagkaringkating iyan, tapos silingon kung tubig talaga ang laog. Takong minsan, ang iba dyan, hitsurang tubig, pero pagparunga mo, alak pala na, no? Hitsurang juice, pero may halo pala na bugsok na likido. Kaya, ayaw yan. Good morning, good morning. At talagang igwa kay mga pastidyoso, igwa kay mga pasaway, mga katindugo ng mga estudyante. Para de los ubos, ha? Good morning po, pwede po mag-apot. May check-up po ngunyan sa Siga Hospital. Salamat po. Permiman po ang pampublikong hospital. May check-up po yan, Dawa Holiday. Continuous po ang operasyon kan mga hospital, privado or pampublikong hospital po yan. Kasi ansayin na pong pinagsiservisyohan ang kapakanan, salud, as in, syempre, ang buhay po kan sarong tao. Kaya 100% tabi Josephine, iguayan dyan tabi na kuyan, inihong health consultation, ano? May check up po yan tabi.

0: familia.
1: Sige, sayo na kita. School-based violence. Kaibahan po sa mga tinukar ang ordinansa para sa organisadong pag-record as in submission kan aggregated statistics sa animal bite cases as in ang rabies vaccination na importante sa pagbilog ng mga estratehiya laban sa rabies sa bilog nasyonal. O ni pa, magayon man ini na dapat po sa mga animal bite center magpadara kamutabi kan data nindo, kan record nindo, kun piratabi ang mga nagpapa-inject dyan sa indo na kinagat kan ayam, na kambrutabi kan ikos, na kagat kan ikos. Oh. Pinagre-required para maaraman po kan gobyerno kun pira ang data na igwa kita digdi sa Tabaco City na mga biktima kan mga nakagat po nin ayam, nakamrot, kang ikos, nakagat kan ikos. Importante po yan.

0: o ni Pansaro sa Magayon ang sanggunian pang lungsod mga tugang tabi kan tabako. Pinagsusuportahan ang Senate Bill Number 2347 o ang Gambling Advertising Prohibition Act. Bot sabihon, bawal mga tugang ipag-advertise ang anuman na sugal. Mapa sa radyo man iyan o kaya tabi mga katindugon sa social media. Bawal na ipagsuga, ipag-kunyan, ipag-promote ang anuman na sugal. Iyo, magayon ini. Tangani na sa mga mahilig sa galgal mga katindugon. Dahil mas lalong ganahan. Kung minsan, mahilig nindo dyan sa social media. An online sabong bagasagkod sa ngunyan. Maski piginagbabawal, nag-urol doot yan ang online sabong. Buda padagos ngunyan mga katindugon tabi ang pagtukar kan budget. Supplemental appropriations kan mga barangay asin ang pagpupundo kan mga post-disaster risk reduction and rehabilitation activity kan syudada. Ang gabos po na yan sa Kuya Pong Pigbanggit, sabi po kan Tabaco City Information Office. Nasa pagsangguni. Ano nga ni ang Bicol kan pagsangguni? Baga na sa kunyan pa sana ini ano pag mga committee hearing pagsangguni. Pagsangguni sa mga kaukulang komite ng konseho. Mga hearing na ginigibo yan po mga pagsangguni na sinasabi no. Sa public hearing ang mga araw kayo. Para po sa mas marhay na pag-aadal as in rekomendasyon sa mga ordinansa, resolusyon na pinagigibo tabi kan mga miyembros kan sanggunian panglungsod.
1: Good morning, good morning.
2: Pag-ibig,
1: good morning.
2: Maligayang pagdating.
0: Ang tamang oras alas 11:35 na po nin paggawdo sa programa. Kay G. Cancela Burbe, maray na pagka udto tabi isa sa imo. Salamat tabi sa pag-antabay. Thank you po. Sige lang kita nin, sige lang po sa programa. Sa mga mapahabol pa po kan mga minsay, sige lang ka mo ha. Babasahong ko tabi yan mga katindugo nigdi po sa laog sa tuyang programa. Pwede man mag-chat sa Kuya po tabing messenger. Pwede ba mag-text? Araw kayo ni kay Elena Villanueva Castelo. Makusugon ka digdi sa Tagaytoy. Makusugon ka tabi digdi sa Tagaytoy. Oy, Ma'am Elena Villanueva Castelo, salamat tabi ha. Thank you so much po tabi.

0: Kay Conchita Bien Esteban, aram ko permit ni nagdadangog si Manay Conchita dyan sa panal. Marinaw to tabi, madam. Mahangos ko na kita ha sa pagbultada ta mga katindugon tabi. Pag-restoryahan ta inipong saropong naipabareta na sumanga naggamit na po kan uniform kan police ha, nag-AI sabi da pwedeng makasuhan ako kulong ako kay ni Sir Chief pag nagkataon Sir Chief makukulong ta pagbalgada ito po sa batas sabi po kan mga otoridad iyo. Maski dahil mo sinulot. Ang aram ko kaya kan, bawal suloton. Dahil mo mamaga sinulot. Dahil ko man sinulot. So AI, ang nagamit ka uniform na ito, bako man ako. Ang ibawal gayon si Meta. Oy, PNP. Ano talaga. Nasobrahan naman ka mo kunya. Nasobrahan naman ka mo sa patani. Kung ano-ano naman sa nasa indaw. Kukulong kita kay ni mga tuga. Good morning, good. Pag nagkataon, pag sinangatan ako ni Dining Kaso, isinumbong kita dyan sa PNP rin, maati kita kay ni. Good morning. Bawal palanda ito. Good morning, good. Marina Uto, si Red. Shoutout sa Serrano family, sa Comon, and sa Calius family dyan sa Labnig. Salamat. Ege, sa pagbultad at ha, pag-restoryahan taan manungod sa bagay na yan. Tadakul ka ang kimakaka-relate. Naso, sarabay-sabay na nagbarado sa social media. Bawal pa ito, tabi, sir. Maski lalaki, nagbarado sa social media. Good morning. Because of AI. Dahil man ngayon, iba man ngayon ito. Ito ngayong pagbados na ito, oh, bako man ngayon ito sukun yan, inihong, wala man ngayon kibatans na nagbabawal, na daw ngayon lalaki, pwede magbarado. Pero ngayon, so paggamit ngayon kang uniform, may batas ngayon kita kaan. Good morning. Yun lang. Good morning. Alas 11:39.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street. Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot ka.

0: kain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyam nyam nyam.

Okay, padagos, mga tugang digdi po sa programa. Ultimong kabtang natabi ni kan ika asinansang gunian. Nasa last part na kita mga katindugon tabi. Alason si 47 natabi. Sa ngaran girari po kan lokal na gobyerno kan siyudading tabako sa paagi po kan sanggunian panglungsod. Sa Panginginot po yan. Ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, salamat tabi sa pagtitiwala. Sa pagtitiwala na ako ang magkapot kan programang ini mga katindugon ano? Ang programang ini, programa po ini kan sanggunian pang lungsod sa pagi po kan inihong sanggunian pang lungsod members. Ipo, so bali ako lang po ang pinagkatiwalaan na mag-program digitabi. Ano po? Eh, nahiling ko so post mga tugang, ngunyan, anihang, maiba naman kita, at sabi ko na nga ni Isasendo, kung guilty, ta maski si city legal officer, pinatanida na ako kaini, kan so paggamit ko kan AI na naka-uniform na pang-police, mga tugang, sabi sa kuya ni Attorney Yami, tiba at ngayon no, mabash ngayon ikakaan kakagamit mo. Ngunyan, bako bashing ang nagluwas mga tugang, bako pang babash, kundi sa wrong information na nagsasabi, o magdarangog, sumahilig po mag-AI. Yeah. Darangog ka mo kainita.

ako, kung ako pulis mo magmahon, ako kaan, but sabihon, dakol ang nagmamaot na maging arog ninda. Dailang pagamiton talaga sa kalukuhan. Yan, yan ang dapat na kasuhan. Kung so, nagsurusulot ng kunyan, uniforme kan pulis, ginamit sa kalukuhan, pigparapadara sa mga nagpapara-message na tapos ginamit pa bilang profile picture, tapos itong sa iyang profile picture, ginagamit niya mga katindugon sa panluloko na nagpapamidbid na na siya po pulis, iyan po talaga dapat pong makasuhan. Iyo, dapat po talaga na mapanimbag ang arog kayan mga katindugon tabi. Pero kung sa ilingko na iman po ginamit para katuwaan eh, ang paggamit kan eh, kumbaga, ini-imagine mo yung sadiri mo, kung pinurso ko palang ngayon so sa kuyang gusto sa buhay, na maging sarong police officer, siring palang ngayon kanyang sa kuyang hitsura, di ba? Ganon yon. Kayo lang naman kasi binibigyan nyo ng maling interpretasyon, hindi porket ginamit yung uniform ng police, eh gagamitin na sa kalukuhan. Yung mga gumagamit ng uniform ng police, ha? May mga police nga na talagang police na loko-loko, mga katindugon, di ba? Oh, may police na nga ni mga katindugon, iyo pa ang protektor kan mga illegal na drugs. Kaya dahil dapat magpapara pasali pag-arog kayo ni Nom, ta nadakop na lugod kan kakasulot kan uniform ni sir. Bihira ang buhay ini mga katindugon. So iyan, kung takot ka mo na mga kasuhan, derelate na nindo yan. Kakarasuhan ka mo dyan. Bawal siguro, Sir Ed, kung actual na sinulot sa uniform kang polis, may batas man talaga ka yan. Inda ko kung tama ining batas na Article 1. User, iyo tabi, Sir, pig, sabi na digdiga sa bago, usurpation of authority, Chad Bungkul mo. Pero kung diamond nga ni ginamit, ano, ito pong, kunyo na ito, uniform para sa kalukuhan, arog sa sakuya, na naugma lang ako na nahiling ko ang buhay ko na ganun din pala ng itsura ko pag ako sarong police officer, ano? Kasi ang realidad, ki police nga ni mga katindugo na police, nagibuning kabulasto ka na kasulot kan sa indang uniform. Police nga ni police na minsan mahiling mo, nag-drive ning motor, dahil nag-helmet, ha? Palibasa police. Naka-uniform pa yan na police. Good morning, good morning. Para kami nagiging proud lang na nakakasulot lamang kan susamuyang pangarap na day natupad nung mga panahon na gusto naming tuparin yung pangarap namin, ano? Good morning, good... Actually, mga katindugan, yan ang sa kuya ko tang first option kan ako ma-college, ha? Maglaog po sa criminology. Yan ang sa kuyang first option. Pero dahilan nga ni ta... kunyan, inihong may lahing agta, ababa ang height mga tugang, dahil ko na pinagpadagos. Inabutan ko, engineering. Pagkatapos yung engineering, uni ako kunyan, hindi sa tabil-tabilin. Matabil-tabilin kita sa radyo. Anyway, sa alas 11:58 na mga katindugon. Kaya minsan, ang kapalaran ng tao, dahil taman masasabi kung pasain kita, di ba? Sir Ed, so uniform sa nakan barangay Tano, baka bako bawal ang gamiton o iman kung mga kan mga pulis. Iyon na nga niya. Maka kunyan man, ano? Maka... Pero maray iyan na igwakipatanin. Kung nalimbawa gamiton sa kalukuhan talaga, eh, that's the time. Nadarako po ng mga siring ka na nagagamit ng Facebook account na naka-uniforme pero bako man mga pulis tapos kinagamit sa kalukuhan ng transaction, iyan ang dapat nadarako po na. Pero kung nagsulot yung police ta uniform, ta maugmasin na, ay, arog palang kayo ng pagmati kan police, ano. Arog palang kayo ng itsura ko bilang sarong police. Para ako na hiling na problema sa arog kan mga katindugo na kasama. Kung inaabot na kita din oras, tangani kita para miyantras sa magpaaram sa programa. Ngayon, ikaasin ang sanggunian sa pagi po kan sanggunian panglungsod kan syudad headed by...

0: Sa pangaral ni Duga Boss, dyan sa Technical Department, si Sir Chief Ed Bornilla, si Ella Bornilla. Tawad-tawad po, one for the heart. Pag alauna, abangan po nindo yan. For the meantime, tsug-tsugan mo na, no? Karo ganing oras. Enjoy mo na kita kan mga music. Ano, Chief, ang mga music na digdi, Chief? So, mga pang-remating ko niyan, pang-matangang alas 12. Okay, salamat po. Kasi na parang ako sa paganta. Bye. Agatugang maurasyo imperata ko na kita, alas 12 na. Ako ang pwede, Sir Bordeos, malamang ang sakong angog, binalagatak, digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Digdi po sa One Radio, 91.3 News FM. Tin, dugo na.
1: FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims. Bombi.

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: One Radio, tindugo na!

against

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time is 102.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras nini na tudsendo. Can best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in a supermarket nationwide. Naka-full force kunyan ang Public Safety Office Legazpi. Katabang ang kapulisan as in local officials. Katakod kan isa sa libong ibalong festival street dance presentation sa Sabado, Agosto 22. Sigante Public Safety Office Legazpi Head Octavio Rivero. Para mientras na isasarado ang tinampopoon sa may partekan Barangay Bitano. Sa may public market, nagkaperang partekan Lapu-Lapu Street, Quezon Avenue, magay na sa may Victory Village. Mapon ang ruta kan parade sa Lanco Business Park, pasiring sa Imperial Street, Rizal Street, pasiring sa ibalong ang Epicong Bicolman Monument, Lapu-Lapu Street hasta sa makaabot sa ibalong park. Isasarado man ang mga naunang bita ng tinampo pasado alauna 30 kanin hapon. Asin mapon ang aktibidad alas 3 nin pagkahapon. Dugang kainin na nakaalarto man ang personahes kan Bureau of Fire Protection, Quick Response Team, City Health Office, asin iba pang ahensya in kaso may dipiglalaumang insidente sa naunang bita ng aktibidad. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat nang bang barata aram mo? Ako si Bernadette Manawon, tinto ko na.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
0: Best Cafe Black.
6: Also available,
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

nagdadango sa One Radio 1.3 News FM. Tindugan na. Hello mga katindugan, it's Feel Good Friday. And welcome to Feel Good Friday edition of One for the Heart. Smile. Dapat happy ka today. Kung baho ka man happy, may you find inspiration sa satuyang sound trip ngunyan na Feel Good Friday. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Siyempre naman sa mga nagdadangog digdi sa mainland, dyan sa upland and sa island barangays, dyan sa Isla San Miguel. Hello po sa satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, sa Bilog at Bicolandias. Gabo sa naaabot kang sa tuyang signal. Maray na hapon! Una po ini ang sa indong chismisan and ang kapitan kambar ko. DJ Chloe, the love ambassadress. Hello, hello. Kumusta sa indong Biyernes? Mainit na Biyernes. Talaga naman eh, pagka favorite day. Bias ng weather. Maray na hapon sa mga tamang chill-chill lang and sa mga nagtatrabaho. Kunang bahala kang sa indong background music. Ang satuyang Feel Good Friday question of the day. Napaka-simple lang naman, katindugon. Kisay ka, thankful ngunyan. Comment po na sa satuyang comment section. Pwede mo siyang itag. And you can leave a short message para sa sarong tawong thankful ka. Mapa-family member mo man yan, partner, best friend, or kung ano pa man. Comment mo na ang sa imong simbag, sisay ang nagtataong inspirasyon sa imo. So tipong nagpapasalamat ka sa iya. Ano ang rason kung nagpapasalamat ka? 0927-996-5002. Again, 0927-996-5002. Ito po sa tuyang text line. Go ahead and thank someone today. Ang programang ini hatod sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more info sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets sa GCash, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay at hindi ba pang e-wallets. Nagwamag po sindang Cebuana na padala. Pwede po kamong magpadala or mag-claim sa branches po kang Botardo GCash padala. And of course, ang cash in and cash out available po. Sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Sa mga naghahanap po ng barato asin de kalidad na electronic spare parts, go ahead and visit Tabaco Electronics. Kisay ka thankful ngunyan, i-mention mo na sa satuyang comment section or i-message mo sa satuyang text line. Salamatan mo siya. Ning madangog kang gabos. Madangog kang bilog na Bicolandia. Kung sisay ang pigpapasalamatan mo niya. You can also dedicate a song sa kanya. Of course, request ka na kang sa imong paboritong love song at i-dedicate mo na sa taong pigpapasalamatan mo niya. And speaking of songs, play more of your favorite love songs. Tindi sa One for the Heart on One Radio 91.3, Tindugunan.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima 4. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Beth. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, crash gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Ang init!
10: Bataka!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Bataka!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Bataka!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing! Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
10: Batata!
1: Diabetes.
10: Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindugo.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:57.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni natutsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Takdag sa kamot kan mga otoridad ang sarong high-value target individual sa ginibong bypass operation sa Purok 9B, City San Isidro, Barangay Purok, Legazpi City. Binestoan suspect na si alias Mark nasa legal na edad, warang aguma sa residente kan Barangay Bitaano kan nasabing syudad. Nakompiskar sa iya ang pigtutubulang shabu na may gabat na haro 60 gramos as in may standard value price na 408,000 pesos. Afwerdik di, nakompiskar man ang liquid marimana na may gabat na 4 na gramos as in may street price na 10,000 pesos. 4 na pidasong cannabis vape cards, sarong pidaso ng glass tube na may laog ng pinamarang dahon na may fruity cups, maging ang iba pang non-drug paraphernalia. Pinangunotan ang operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5, Regional Special Enforcement Team 1, katabang ang PDEA Regional Office 5. Nahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5 as in 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iyan ang dagdag ng barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo ko si Erickson Brutas, din tubuna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barreta.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Doon ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event

Welcome to the second half. Chance to yung programa. DJ Chloe, the love ambassadress. The boss, a one for the heart. Feel Good Friday edition. And sarong mainit na pagkahapon sa Indo ka boss. Siyempre, sa busy na naman sa indang mga work. Sa mga nasa opisina. Tamang encode. Tamang kung ano pa man na kuti-kuti sa indong mga PC. Siyempre naman, sa tuyang mga drivers, maray na hapon. Ingat

barbershop dyan po sa Basud and San Juan. Po dyan sa... Digdi sa square. Sa square. Digdi sa Basud and San Juan nga. Hello po sa Indo. Siyempre dyan sa San Vicente. Business owners, nagbabarantay kan sa indang mga stall, mga pwesto. Hello po sa mga stay at home. Siyempre, sa mga lolo, buda, lola ta dyan na tamang best cafe. Mga mama, papa, tito, tita. Tamang-tama, diing eskwelangon yan. Ano igwangon yan? Today is Ninoy Aquino Day, a national special non-working holiday in the Philippines. And we have another holiday, kaya naman, long weekend na naman next week. Next week sa August 31 naman ay National Heroes Day. Kaya hello sa mga aki na tamang rest today. Okay, enjoy nindong sa indong rest day and still be productive while resting. Kasi kayo po hantang mag-energize, mag-revitalize, urawan daing laog. Pwede man mag, you know, magdagabasa-basa. Mag-refresh, mag-ibuhang mga assignments, urawan daing klase ninyo. Sa Indagabas po, mga katindugon, Marina Hapon. Welcome sa Satuyang Feel Good Friday edition with our Feel Good Friday question of the day. Napakasimple lang. Kisay ka, thankful ninyan. You can text me at 0927-996-5002. Nino muna po kamo mag-upload na nakablock. Nakablock ang numbers. Ano ba yan? Pwede mo po kamo mag-text. Or hanap po ning do si DJ Chloe, the Love Ambassadress, sa Facebook. And i-comment nyo na or PM lang ang sa indong simbag. Kisay ka, thankful nyo. Speaking of comments, hello sa mga commenters ta. Kay Clara Kagoko Remonte. Siyempre, primero kay Lord and sa family. Jess Cerillo, kay Lord kasi every gising is a blessing. Hello kay Abiyan, syempre kay Lord. Liz Binlayo Bancosta, kay Lord. Kasi malaking blessing ang ginising ka pa niya sa umaga para harapin ang mga pagsubok na inaalaw niya sa iyong buhay. Zyre? Hello? Una sa lahat, nagpapasalamat kay Lord. At pangalawa, sa hubby na very good provider kan family.

Third, sabi naman ni Sonia Batalier. Jen Basmayor, primero po kay Lord and sa family. Arlene Boras Quino, kanina pa kasi ito eh, good morning. First kay Lord and family. Audra Desarialo, thankful ako everyday sa amang Diyos at sa gabos na kapamilya ko. Harayo man sindas ako. Ikaduwa, sa sakong mga padabaon kong pamilya Olaires.

0: kasama ni Jessica Malagueno, kay Papa Jesus, kila Mama at Papa ko, kay Sis Mars, sa duwa kong aki, Maxime and Matthew, at sa buong pamilya ko. Kay Lord po, DJ Chloe, sabi ni Cherry Carbor. Maray na hapon man kay Romnick Vilao. Sabi ni 5183, hello DJ. Thankful po ako sa inot kong agom. Binayaan niya po ako, tapi nagpalit niya ako sa ibang babae. Ngunyan po, naagoman ako kimas the best na lalaki. Kaya, parehas yung da, thankful ako. It's me, G. Yeah, sometimes we have to be thankful sa mga taong di, nagdulot man sa tuya kay Bakumaray, eh, nag-cause naman kang sa tuyang growth. And, syempre, opportunity para makahanap kita kay Mas Maray na opportunity. Diba? Para mapaduman kita sa Mas Maray na tao. Salamat na sana. Salamat na binayaan kita kang tawong bako man para sa tuya. Diba, G? Hello, DJ Chloe. Sabi mo, nasa barko kayo. Feeling ko iyo, nasa cruise ship. Dahil ganda ng programa mo, meron ng mga love songs. Plus, meron pang question of the day edition. Thank you for your program. One for the heart and God bless. Sabi ni 0365. Aww. Thank you so much. Mami-miss ko na naman kamota. Weekend na naman. Shout out kina Maricel Balayo, Susan Balvin, Kikai Kai, Menya Buwara, Uhena ng Buwara, E3E, always nakikinig. Sabi ni 3112. Thank you. Yes, dahulon kitang mga bagay na dapat ipagpasalamat. Pero mga katindugon, ang pagiging thankful, syempre, it's more than simply saying thank you, no? Being thankful actually is a way of life. Ang paghiling sa mga biyaya, tawo, karanasan, and chances na igwa kita. Maski buko perfecto ang sa tuyang buhay. Minsan, nakafocus kita sa mga bagay na wara sa tuya. Ano? Mas dakol na kwarta, bagay na buhay, trabaho, lakaw na achievements. Pero, pagka nakaukod kita na magpasalamat, mapapansin ta na dakol palan kitang dahilan para maging maugma and maging hopeful.
1: Tama!
2: Tama!
0: So, importante maging thankful, of course. Nakakatabang ini, tanganing mas maging positibo ang pananaw ta sa buhay. Siyempre, mas pahalagahan ta ang mga tao na nasa palibot ta. Makaukod kita na maging contented habang padagos manggiraray na nagsisikap. Bako so, siyempre kapag bako ka thankful, sige mong ngorob-ngorob, sige mong reklamo, syempre, nagsisikap ka, pero imbis na ipagpasalamat mo kung haing kangon yan, tuda mong ngorob-ngorob, diba? Mas maging matatag kita, of course, sa mga panahon ng problema, and mahiling ta ang mga biyaya na aminun ta, minsan nababaliwala ta, siguro dahil sa isipon, pero when we learn how to be thankful, mahihiling ta ang kung guraano kadakol ang biyaya na naglalaog sa satuyang buhay. Pero, bako man ibig sabihon na thankful na kita, wala na kitang problema. Ibig sabihon ka ini, maski may problema, tigpipili tang mahiling kung anong igwa kita kesa sa mag-focus kita kung ano ang wara.
1: Tama!
2: Tama!
0: So, nasabi na nindo sa mga tao na gusto ninyong pasalamatan, of course, sa mga may pananampalataya. At papasalamat sa Diyos. Of course, ang satuyang mga pamilya, ang satuyang mga magurang, no, ang mga taong nasa likod kang satuyang achievements. They pointe na dapat halato na magkaigwa kita ng dakulang success bago tasin da pasalamatan. Minsan, simpleng, ma, salamat, or papa, salamat. Dakulang meaning na iyan sa inda. Pasalamat kita sa pag-aalaga sa tuya, sa sakripisyo, and sa paniniwala sa tuya. May mga tawang nag-abot sa buhay ta, tanganing turaan kita, i-guide and i-push talaga na mas maging better version of ourselves. Habang nagugurang baga kita mga katindugon, mas lalo tang naiintindihan minsan so somehow makulog. May mga nagkakadaraw kitang mga makukulog na mga tataramon hali sa mga taong nagmamakulog sa tuya. At habang nagugunang kita, mas lalo tang nare-realize na, ay, ayun pala na, no? Bako pala ito para insultuhon kita, kundi para i-guide kita. Data man tulos na hiling ang importansya kang advice ninda ka ito, pero may mga tataramon sinda na data malilingawan. May kakatindugon, anong mga words na imo malilingawan halis sa imong teachers, mentors, or sa mga tawong nag-guide sa imo? Kung may natatandaan ka, pasalamat ka. No? Pagpasalamat mo itong advice or words of wisdom tinao sa imo. No? Dahil pwedeng ang sarong simpleng advice ninda ang naging dahilan kung nata day ka nag-give up sa life. Siyempre, pagpasalamat ang mga taong nagstay habang nasa proseso kita kang pag-aram, kang pagdamdam, kang kadipisilan, mga taong nagdangog sa tuya, nagsuporta, naging totoo, makulog man pero nagtataramsindang katotohanan sa tuya. Siyempre, sa mga nag-iiba sa tuya during our difficult times and nagsa-celebrate kang sa tuyang success na warang halong inggit. And sabi na nga ni si na itong texter ta, si G, diba? Ipagpasalamat naman, maski ang mga taong nangulog sa tuya, ini ang sarong klase ng gratitude na dipisil. Bako ibig sabihon na kaipuhan tang pasalamatan ito para sabihon na tama ang ginibuninda. Pero pasalamatan ta so leksyon na naukudan ta hali sa experience na ito. May mga taong nagturo sa tuya kung paano mas maging mahusog. So mga rejection na nagturo sa tuya na bako gabos na gusto ta ay para sa tuya. May mga failures na nagturo sa tuya kung paano kita magbangon. And yung painful experiences na nagturo sa tuya kung sisay, buda arin talaga ang mas importante. Di ka kaipuhan maging thankful sa pain mismo. Pwede kitang maging thankful sa growth from that pain. And most importantly, ini ang pinaka-importante sa gabos na siguro dai na napapractice kang kadaklan. Paglingawan na pasalamatan ang sadiri mo. Thank yourself for surviving the days na una mo dain ang katapusan, ang problema. Pasalamatan mo ang sadiri mo na nagpapadagos kang magbalo. No? For trying again after failure. For choosing to improve. No? Minsan, sobrang kaskas tang magpasalamat sa ibang tao pero nalilingawan ta ng hilingon ang sa tuyang sadiring effort. Be proud of yourself. No? Say, I am proud of myself for how far I have come. Diba? Hilingon mo, siyempre, hilingon mo na lang ang sadiri mo a year before. Hain ka. Diba? Dakulon kang mga naukudan based on your experience. Nahulon kang na-meet na mga tao na nagturo sa imo. Kung ano ang dapat, buda ba ko dapat ibuhon? Diba, you chose to stand up? Diba, dahil ka nagsuko? So, So be proud of yourself. Don't forget to thank yourself, mga katindugan, ha? Ang programang ini ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo. Hanapon ang sa iyang Facebook account, GEN, Jen Botardo. Makipag-transact lang po sa may blue check, ha? Yung verified ni Meta, kaya legit ang sa Indocan. Huron! GEN, Jen Botardo. Kung gusto po nindong magpatabang kang pag-retrieve kang sa indong mga e-wallets like GCash, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, asin iba pa. Salamat man sa Tobacco Electronics at AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, asin iba pang spare parts and supplies. Thank you so much. GC Botardo Trading and Botardo GCash Padala and Tobacco Electronics. Sige, isipon mo kung ano yung mga bagay na gusto mong pagpasalamat. Sisay ang gusto mong pasalamatan. Ano yung mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa imong sarili, diba? Yung mga achievements mo and what not. And habang nag-iisip-isip ka dyan, nagkakapi-kapi kang best cafe. Bye, dangog na hanggang alas 3 na yung pagkahapon, playing your favorite love songs. Hindi po sa One for the Heart with your captain, DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi naman po yan sa numero unong istasyon ng radyo sa Primer Distrito, Hanalbay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM. Tinduguna na.

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung matake ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.

0: Sean. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
5: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyo may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Fesh?
12: Hindi ako.
11: Makidistrove.
12: Parang walat.
11: At parang batang-bata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
12: Energy. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda.
16: Dahil sa ERA.
17: ERA Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio. 91.3 News FM.
19: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindulo na. Perhaps we should also thank people who are willing to risk it all for us. Time check. 8 minutos bago mag-alas 3. Ang oras hatod po sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture gamit ang solid na raw wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Salamat man sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Miss Jen Botardo, PM nyo po siya for more questions kung paano po mag-troubleshoot sa indong mga e-wallets. Tabaco Electronics at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Thank you po! May additional comment from Jada A. Barcelino. Sorry na. Paki-correct na lang ako, ha? Sabi niya, good afternoon, DJ Chloe. Thankful po kainot na inot kay Lord sa pagtauki opportunity na mabuhay. Panduwa, sumagurang ko na daing sawang nagsisabot tapos nag-aataman sa muyang magturugang. Lalo na sa pag-iriba ko sa trabaho sa MDRRMO Malilipot Family. Ay, hello po! Salamat sa Maray sa pag-iribahan. Salamat sa mga turo na daing kumalilingawan dawa no arin. Sa office na ini, nagiging confident na ako, tapos tiwala sa sarili. Yes, let's not forget ang mga taong nakatrabaho ta. And at the same time, nagturo sa tuya, nag-nurture sa tuya para ma-improve ang sa tuyang skills when it comes to our careers. Hello sa indo dyan, sa MDRRMO Malilipot. Kay Jada, hi! Thank you sa comment! Okay, Seddy Sidro. Always listening. Play naman. Kahit mali ang puso. Parang hindi siya pang Feel Good Friday. Pero salamat sa imong request. And thank you sa pag-message. Hello kay Yang Resare Barotilla. Hello sa Binitayan, sa Indo dyan, sa Binitayan, Malilipot. Ay, hello man kay Kuya Tupe. Kay Kuya Christopher Calios. Congratulations pa ng tabi, Kuya. Isa ka ng mister. Hello sa Indo dyan, sa San Antonio.

0: thank you so much sa giraray mga katindugon. And before I bid farewell, ano yung sa kuyang final message for you? Sa buhay ta mga katindugon, di ta kontrolado ang gabos na mangyayari. May mga aldaw na maugma. Di ta mahahali ang mga aldaw na dipisil. May success, may failure, may tawong maabot, buda may tawo man na mahali. Pero sarong bagay lang ang pwede tang piliin o aldaw. Ang maging thankful.
1: Tama!
0: Pasalamatan ta ang mga tao na yaon dyan para tabangan kita, mga taong nagtubod sa tuya, mga taong nagtao ning leksyon na nagpakusog sa tuya. And most importantly ha, pasalamatan ta ang sadiri ta dahil padagos kitang naglalaban sa buhay. Dahil minsan, di ta kaipuhan ng bagong buhay para maging maugma. Kaipuhan ta lang makaupod na pahalagahan ang buhay na igwa kita. Saro lang iyan. Kaya, alagaan, buda pasalamatan ang sarili. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ako po mapaaram na mga katindugon. Salamat sa Indugo Boss for tuning in and for sending your messages. Next week naman for another exciting edition of One for the Heart. Bye mga katindugon. Happy weekend. Enjoy the rest of your day. I love you all so much. Bye-bye.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 3:05 on One Radio.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipinapaubayan ng subuot ni Senator Erwin Turpo sa Office of the Ombudsman ang pagsusuri sa dagos na pagbawi ni Orly Gotesa sa saiyang nainot na sinumpaang sa laysaya. Magigirumdumang ginibo ni Gotesa ang recantation kanagosto 19. Pirang bulan po ang kaninot siyang lumutang sa Senate Flood Control Investigation as in inakosaran ang pirang individual na nakaresibikan mga maleta ng cash bilang kickback sa mga flood control project. Si Senator Tulfo naman ang bagong chairperson kan makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nagsagibunin mahigot na investigasyon sa naunang bitan ng iskandalo. Sigun kay Tulfo, mas marahay na ipaubaya na sila sa tanod bayan ang naunang bitan ng investigasyon as in dagos na mapanimbag ang mga imbuelto. Kaya ang pinakamadaling proseso subot para sa accountability ang mismong tanod bayan na ang masuri kaini. Inihalimbawa kang senador, ang pirang personalidad na napakulong na kang tanod bayan sa mga nakaliwis na bulan bilang patunay kan rekas nimpi gibo kaini proseso. Sigun kay Senator Tulfo, kung iagi pa sa Senate panel ang syerto na aabutan pa ng pirang bulan ang hearing na aasikasuhon na kan halangkaw na kapulungan ang 2027 national budget hudyat kan pagpuon kan budget season sa Kongreso. Apo redigdi, ginugugol man kang Senado ang tulong aldaw kada simana para sa impeachment trial. Kaya, sigun sa Senate Blue Ribbon Chair, siguradong mas marikas ang pag-usag kan kasot sa tanong bayan. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tindugo na.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
2: sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
6: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-sound trip na maki-jamming pa with Erickson and Verna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. The best na tugtugan tugtugan on one dinisa na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello, hello, hello.
1: It's Friday.
0: Wow. It's Friday. Parang
1: laog. Hi, ka.
0: Andito lang din.
1: Sana all. Diba? Sana all.
0: Ay, meron na pagkahapon. Happy, happy Friday. It's the Friday na holiday. Today is Aquino Day. Diba? Tama ba?
1: Yes.
0: Special non-working holiday in the Philippines. Diba? Kaya marin na pagkahapon. Mainit na ang panahon.
1: Hindi maparus-parus pa. Ano mga katipo?
0: Diba? Kaya... Kumusta ang kapwa? Kumusta ang lindong pagkahapon?
1: Kumusta ang mga nasa harungon niyan? Ang mga taong bahay?
0: Hello?
1: Sa mga warang work mo niyan, ano? Nasa harong lang? Kapay na.
0: Diba? Habang turog-turog lang. Hulilatap lang sa harong.
1: Habang nakatutok sa one radio.
0: Kaya ano pa man ang sa'yo mong pigahan? Mari na magturog-turog. Today is August 21, 2023.
1: Oh, happy birthday! So may mga birthdays today.
0: Oh, yeah, happy birthday, Kathy.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday today. May you have many, many more birthdays to come. Ayan, so ang ano tangani ko niya? Dahil Friday na, holiday pa. Karang ka mo dyan.
1: Oh, rayon ka. Siguro dakol-dakol kita ngon yan.
0: Kaya ano pa man ang sa'yo mong pigahan? Kunin na naman. Kumusta ko nga na dyan sa merkado publiko ang mga paratsyan ng mga parawakan? Kumusta po kumusta? Ang mga drivers, tricycle drivers, hybrid drivers,
3: pahit-pahit sa lang pagkabidan.
0: UV Express drivers, e-jeep, e-tripe, e-bus, na i
1: Ika? Ika?
0: Mga taga Santo Domingo, baka kayo malilipot malinaw, TV, tabako. Marina magkahapon, mga taong bahay. Hello, hello. Sige, boss, na mga nakatutok naman yan. Sige, boss, na nakatutok pa. Sama, ga, boss, na solid ka din. Hello, good afternoon. Alas tres na naman.
3: Bye-bye, Jerem.
0: Siyempre, siyempre, siyempre, tugtugan on one naman. Kaya iba na kami. Dahil iba ako si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banawan. Ay, maraming hapon sa ito yung followers sa Tugtugan on.
0: Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. Diba?
1: Kumusta ka mo mga katindugan? Kumusta ang Aldaw Nindo? Matatapos na naman ang Aldaw tangon niya na ano, Biyernes. Hindi, pwedeng day kita magchirikahan, magturugtugan.
0: Diba? Next week will be the last week. Pero may extra pagsarong Aldaw. Lunes.
1: Ay, iyo.
0: Pero holiday na ang 31.
1: Oo, daay.
0: Grabe ha.
1: National news.
0: Diba?
1: Grabe. Pinauna ng Kamuki holidays sa mga katindugon.
0: Parugmahan sa mga estudyante.
1: Ay, pero pagbalik, ang ibang mga teacher
0: ay,
1: kaya.
0: Ay, yung mga ano yan.
1: Reaction paper. Reflection paper.
0: How was your vacation? What did you do? Ikaw, ano ang plano mo? Sabado pa sa Domingo pa sa sunod.
1: Ay! Sirap.
3: Sana.
0: Ay, 17 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Pasiram-siram ang tapaan sa tuyang pagkahapon. Isa sa tuyang turugtugan. Tugtugan on one, so on radio.
1: Tin, tugunan.

0: Raptor Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!

0: One Radio
1: 91.3 FM.
0: Tintugunan. Ayan, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Kanina mo po, nagkay Ma'am Cherry Car Borja.
0: Ay, meron na pagkahapon man sa mga taga-Isla San Miguel. Hello. Sa mga taga-Rawis, sa Saguro, Masyanda. Maligtas. Hello, meron na pagkahapon. Sa mga yarawang sa inyong mga bulot, meron na pagkahapon.
1: Happy listening.
0: Sa mga karinderiya, barbershop, mga pajak na mga makasugan ng mga radio. Hello, marina magkahapon tabi isa sa Indo.
1: Ay, mga katindugon, Tugtugan on One Facebook page. Pwedeng i-follow. Pwedeng mag-join sa tuyang ano, Taroktugan. Ano? Taroktugan na. Diba? Nag-ano, nagpo-post kami dyan yung Kapot and Oral daw. Pwede ka mong mag-join.
0: Everyday po kita dyan nagpo-post kang questions. Mondays to Friday, syempre. Friday today, kaya ano po man ang sayong pigahara? Naglaba ka na.
1: So dapat sa
0: parang
1: aga
0: pa. Parang nga anong nasa aga, liberating
1: well, na
0: sa aga. Diba?
1: Ay, or kaya hain ka ngunyan. Siguro naglalangoy-langoy ka. Or kaya nagpapa-aircon sa mall.
0: Wow.
1: Arag ni Ma'am Framie na nag, ano, na nagpapa-salon. Or kaya nagpapaduman sa coffee shop. Wow.
0: Ay, dit na ano pala, Ninoy Aquino Day today is a special non-working holiday in the Philippines. Observed annually on August 21. Kapag August 21, it commemorates the assassination of the former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. in 1983, whose death intensified opposition to the Marcos dictatorship and led to the 1986 People Power Revolution.
1: Ay, alam mo, nabasa ko. Diba, ano? 21 talaga ang Ninoy Aquino. Pig, ano na yan pala? Pigsasakto yan sa calendar. Kunyari, ngaya, pigsasakto siyang imbis magkaigwanin long weekend. Kunyari nga, nasa 23. Yan,
0: yan kang ano? Part yan kang ano, bagay, kang administration mo niya sa long weekend.
1: Duman siya tigtatapat. Pero kung niya natapat na 21 na Friday. Kaya binalik.
0: Last, ano, last year, abugkaan, ano siya, kung, for example, Webes, gigibon siyang Friday. Para, ano, long weekend. Long weekend. Yan ang anong niya kang administration, diba? Kaya paldo sa long weekend. Ay, lalo, sa next week, dahil, ano, Saturday, Sunday, Monday.
1: Yun na naman, long weekend na naman mga katingin ko. Kaya dapat pag arganing August, may plano ka.
0: May budget ka, may plano ka. Diba? Ayan, 44 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Mabalik pa, Tugtugan on One, One Radio.
1: Team Duganan.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
5: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

makasiguro. Di magaro ng bubo, puso ko lang maluluro. Malaki yan ang bangungot, para man ako natuso. Totoo lang di biro, di sa nagpapakahiro. Kumarang dyan na abutin yan, di makapaigay malikitan. Balak nila ako sa'yo mahigitan, alam ko naman di ka paigyan. Hinaan ko ikaw ang gamot, babatanong ko ikaw ang singgot.

0: Cada hora, cada hora, may bareta.
1: Sa One Radio.
0: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bigolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ni Natog Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabagal po nindiyan sa mga butikas ng supermarket nationwide. Bigayagan kilosang Mayo 1 na saro na intimidasyon ang nagpagsirpi nin Warren Tavares kan Korte sa sindang chairperson na si Jerome Adonis makalis ang pagbayalar subot sa Article 153 kan Revised Penal Code o tumults and other disturbances of public order. Ini ang makalis ang ginibong pagprotesta kan sa indang grupo kan Mayo 1, 2026 o araw ng manggagawa. Sigun kikulisang Mayo 1 Secretary General Ann Castillo na saro ining panggigipit sa indang leader asin sa paghiro kan sa indang grupo. Para sa inda, nalakdang ini nganing mapapundo ano sa indang hiro protesta. Uli sa nagkusog ano sa indang pagkakasaro, maginan paghiro kan mga obrero asin na mamanuaan na piglalaban ang issue sa dugang na sweldo asin paksilika. Sa ibong kaini, nanindugan ang grupo na dahil sinda matatakot asin ipapadagos ninda ang paghiro para sa paglaban kan mga derechos kan mga obrero asin na mamanuaan. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo kasi Erickson Brutas din tugunan.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, kada oras, may barata
1: sa One Radio. Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may barata.
3: One Radio, Goose FM, your best source of news and music. This is One Radio, Goose FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Goose FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Goose FM. One Radio, tinduguna, Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio.
3: One radio. 91.3 News FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang mula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection. Walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
13: Healthy na.
9: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
9: May balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Radio.
1: 91.3 FM.
0: Tinduguna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1 minute. Oras niya ito, 20 minutes after 4 o'clock in the afternoon.
1: Yes, ganun yung kabilis magtugtugan.
0: Happy Merienda time pala sa mga nag-mimirindal mo niya. Tamang-tama na mirindalan mo iyan, Tabi. Yes, the partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mabawakal sa mga butika sa supermarket national.
2: Si Ramsana.
0: Ay, alas 4 na naman pala.
2: Si Ramsana.
0: Dahil siya ay chirismisa naman.
2: Si Ramsana.
0: Ngunit niya na pagkakapain. Sa to yung portion niya,
1: ha? Tugtugan.
2: Si Ramsana.
0: Happy Friday sa Gabon. Friday ang Mungo Day. For sure, later. Ayan nga, ang sa tuyang question for today. Ang init, ang kanina.
1: May choices siya.
0: Multiple choice. Question. For example, nag-jamming kamu with another group of friends. Tapos bigla nindang pinagchirismisan ang sarok mong friend na wara duman. Ang bigibuhon? Letter A, makikisabay ka sa inda. Kumbaga, gagatungan mo. Letter B, matahimik ka na lang. Letter C, palabay. Ide-defend mo siya. Or letter D, maghali ka na lang.
1: Kanya-kanya na to.
0: Ay, pwede ha. May na-experience ko naman ini.
1: Yo, pero may yan. Palagi, galit yan.
0: Based on, experience. Based on reality, yeah.
1: Diba, mga arog ka iyan. Mga bagay. Kunyari nga iya. Diba, ang ano mo ba, iya, bako man sa sarong circle ang ano mo, mga barkada mo.
0: Lalo-lalo na sa mga estudyante baga.
1: Sige ba ka duman sa sarong circle of friends mo, tapos, ay, nadong sa pangaran kang sarong mong friends sa baliyo na tig-iistoryahan.
0: Grautan. Grabe ma.
1: Tapos, di mo arawang anong gigibuhon.
3: Wala ko na yung to.
1: Siguro ako matahimik na lang ako. Dadangugon ko. Tapos
0: iistoryahan ko ma.
1: Pagtapos kito, iistory. Uy, madi. Kasubago ba ka? Man, pwede man i-defend. Oo, pwede man i-defend mo siya. Ay, bako man. Aray man. Uy, bako man. Arte niya. Siguro, mali lang sunadangog mo. Tapos ipapaliwanag mo, i-defend mo siya. Nata, mali siya.
0: Tapos, ginatungan mang kansaro. Ay, ata iyo.
1: Ata, tunay ang ano ko. Nadunog ko. Ano pa, ang mga linyahan.
0: Hali ako bad.
1: Mahal ka na lang.
0: It's a conflict of interest. Dapat, so gabos na friends mo, mag-friends man sila. Sa kung magka-eri walang friends mo, sila friends, enemies.
1: Sorry, difícil naman ang arkyan, Pareho mga barkada ito. Tapos magkadagid sinda, tapos ikan na sa tahaw.
0: Ay, igwa akong mga arka yan na, na friends niya. As in, ang pigibo ko na lang, I let them handle the things.
1: Wow.
0: Dahil ko man aram ang sitwasyon nila, dahil ko man aram ang side din sa akong nataasin din labuan ang kanilang
1: pagkakaibigan.
0: Mas keeping explain man baga sa'yo mo sa side niya ngayon, tapos nag-explain mo nga sa sarok ang side niya. Pero dahil ko nang gurari, pagpakiaram mo niya yan, tigsabihan ko sa sarok na sabuton muna sa niya. Siyempre, bako man ako nasa part niya baga sa side niya. Tapos sa sarok, sabihan ko man ngayon, ayusin niya. Dahil ko man sinda pigpirin. Kasi kung ano talaga, magkakaayos iyan.
1: Dapat hindi dandawa ang magsundo sa center. Bako ikaw ang magiging maging center nila.
0: Amo ko maging ano. Pero may mga taong ano, may ang pag-ayosan talaga. Pero ako, amo ko talaga. baka mayroon naman akong pakialam yan. Oh.
1: Oy, pwede, ano.
0: Okay, alam merong problem na yan. Ano.
1: Mali-mali man pala sa tigsabi mo man.
0: Diba?
1: Eh, di mas lalo sindang nagkadagitan.
0: Ika pa sunasala lugod. Ika pa, ika lugod so.
1: Ika na lugod so kaiwal.
0: Oo, para as lugod, ika ang kaiwal. Diba?
1: Kaiwal mo na lugod so duwa.
0: Pero kung malinaw man sa iyo mo na na-experience, malinaw, muda. Muya mo talaga mapag-ayosin. Well, no problem. Maki problema na mag- mamagitan sa kanilang yung mga diba? Dahil true friends are true.
1: Tumula mo niyan, difícil kaya ano, iba ang iwal kang mga arunta. Arunta! Sa mga aking mga kaya, madali mo lang.
0: Oo. Pag sa mga aking, maiwalan mo niya. Maski mag-sundukan pa iyan.
1: Pero oras kayo, okay, Sinda.
0: Okay na, makawat-kawat na naman. Eh, hindi ko naman, magkaiba na naman iyan. Makawat-kawat na naman iyan.
1: Pero kapag mga arugta, may arugta.
0: May nag, ano pa kaya, papadaong pa sa social media.
1: Hindi gagamit ang social media.
0: Dana, diba? Paano sa notes?
1: Mag-notes man ako.
0: Ako

0: Tiga gamit ko man ang notes pero kapag ano mga araw niya kain ano mainiton man mga araw kasi sumagari kung anong napapati mo ngunyan at kayaan kung happy ka ay kung outbound man eh, di ba? At tapos pwede man may nahihiling ako kayaan na ATM maya SM mall gano'n
1: pisit iya baka
0: bigla ka nalang mawaran no? Depend
1: sa'yo. Teka na makanoons ka ang pagkatapos ka.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Hey, welcome mo ano. Diba, tampu-tampuan man ngayon.
1: Oo. Diba?
0: Tatod na hiling mo na naman. Magka-jamming na. Oo, diba?
1: Garo sa friend mo, ano, nag-istorya sa iyo. Itig para ano, so, ano. So, ano, nag-break na kaya kami, pero ikaw ko na kaya siya. Grabe nga yung ugali niya.
0: Nagpararan sa iyo.
1: Pero tataon. Shoot, ito na naman.
0: Mag-iba na sabi. Uy, sabi mo sa ko, friend, ako ko na sa iya.
1: Grabe, pa makalihis mong raut-rautan sa pagkatawa.
0: Magkairiban na naman ito mo.
1: Oo, diba? Hindi, hashtag, hindi matiis.
0: Dahil ko nga, nabasa ko sa Facebook, sabi niya, sa Pilipinas lang daw makakakita ng, ano, nagbabanding, tapos nagpa-plastic.
1: Grabe!
0: Ito. Sabi ni Inda, Inda ako sa Inda.
1: Grabe man si Inda.
0: Pero ako kapag habo ko ang kaon ko. Ang
1: pero huli si ano si Sir Jun Bicas. Letter si da sa iya. I-defend niya na.
0: Wow. Pero gusto ko man maging friend si Sir Jun Bicas.
1: Di ba? Maski nakatalikod ka, ipagtatalo ka. Di ba?
0: At kanyo mo kayo na barkada.
1: Garo man si Nathan Apin, sabi niya, letter C man da asa iya. Pero daw, nata daw. Sa ide-defend ko siya, huli ta inian na, nagpapahiling ng tunay na pagiging amigo.
2: Tama!
1: Namayo man duman, nagpapatunay na may integridad ka. Kaya nindang magtiwala sa imo and siguro mag-open na lang ako ng ibang topic para iba na lang ang pag-urulay.
2: Ay! Iyo! Discutter siya.
1: Ang pink sabi niya, i-defend niya so amigo niya. Tapos pagkatapos ka ito, mag-change topic na siya. Wow.
2: Tama!
0: Para ilihis niyo na sa topic na dahil napapurunan sa friend
1: para sa ruwe
0: duman. I-defend niya in a good way.
1: Habo niyang ma-hot seat ang mga amigo niya. Amiga niya. Diba?
0: Bongga man ini maging barkada
1: ano,
0: si Sir
1: Nathan.
0: Tunay na
1: friend si Nathan.
0: Thank you. Happy listening po, Sir Nathan. Kay Ma'am Raimi Barwares, sabi niya, good afternoon. Para sa ko, letter C man daa. Letter C. Mukhang mga mabuotan talaga sa tuwing mga katingin. Mga magayunan, maging barkada. Sabi niya. Di-defend niya daa. Dapat ipahiling mo sa inda ang pagiging tunay na friend. Ayan. Maski dahil siya sa group at kung anong manaan mga negatibo, aram ninda na mali. Sabihan ko na lang, nadain na lang pag-spread kung anong man ang rumors daw. Shout out sa mga taga-Upper Bongga, baka kay Albay, sa mga tambay dyan, marina hapon.
1: Ay, wow. Hello, manan na maghahawin sa indo tapos dyan.
0: Ano,
1: puro sinda, mga palabar. Ang mga friend. Pwede ha. Hello mga friend. Mga friend ko kamo.
0: Puro sinda.
1: So mapagkakatiwalaan. Mm-hmm. Hindi plastic. Diba? Nakapag kampang mo sana. Ano mo, marayon sa iyo. Tapos pag sa iba pala. Siguro rautan ka mo pala.
0: Ay, no.
1: Ay, bako sindaar ka iyan.
0: Bawal yan.
1: Pag inagrabyado ka sa iba. Ay, maski wara ka.
0: Kanya-kanya na lang. Bala ka na dyan.
1: Ano sinda? Ipagtatanggol ka nila.
0: Iyan ang magayon. Tunay na amigo, abiga.
1: Diba? Kaya, maski ano pa man ang sabihin kang ito. Pero may iba mabaga kaya ito. So mga friend tabag. Mga friend! Grabe man siya.
0: Ano yan?
1: Kaya dapat ang gabos na

0: friend. Sigurado ko yun mo. Friend. Dahil minsan hindi mo napapansin.
1: Friend lang sa ano, sa Arapudan, pero kapag ano,
0: may tinatawag ko yung box star.
1: Yun ang nga. So, sabi ko sa yung dumagat yung dumagat mag evil eye.
0: Grabe man.
1: Evil eye yan. Tanda yung dumagat yung dugon. Araw ka ng evil eye. Usuan mo niyan sa mga kabataan. Yan. Mga mabutan talagang mga barkada.
0: Diba? Pa mga barkada ko. Mga papa ko yan eh. Thank you very much. Sana ay marami pa kayong kaibigan na pagtanggol sa buhay. Pero ano, dahil bako man sumagot pag-iwal ha, na ini nga yan, para pagsurya mo. Ano daw ngayon yung tita? Ano mang kita dito sa gilid? Tatahaw lang ko eh. Papurukan mo ng ano, sitwasyon. Papurukan mo ng ano, alimantak. Para happy ang life. Diba? Para na dakul na amigo, amiga. Para hindi mag-send ka man. May pesta.
1: May taonan. Sa
0: pesta lang yun.
1: Maski mag-send ka man, safe ka. Aram safe ka. Diba?
0: Tapos may masasaklulo ka naman maski sa amin ka man. 33 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Meron na pagkahapon sa mga tambay dyan sa Upper Bangga, baka kay Alba. This next song is for you. Tambay by Sponge Cola sa One Radio.
1: Team Duganan.

0: One Radio.
1: Dari One Point News FM.
0: Tidak. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One 5 minutes before 5 o'clock in the afternoon.
1: Oh, happy listening kay Ma'am Cherry Carborja habang naghihilot, nagdadangog. Maray na hapon, ma'am.
0: Ay, syempre, sa mga nakatutok pa ngayon ng pagkahapon, sa mga taong bahay, hello, kumusta ka mo dyan? Ay, syempre, sa mga nakasabayan man yato sa tuyang Tugtugan portion, ngunit na Friday.
1: Thank you, mga katindugan.
0: Ay, garudo, orang andi itlang ang pauwi sa inyo.
1: May work today. Ingat-ingat po kamo pa uwi.
0: Thank you man sa mga ay sabi ni ano Christian Abrera Chan. Ide defend Jaman Daan. Ano halos gumus talaga si Inda. Ano palawan.
1: Dapat
0: lang. Tayo magagawa. Ayan. Thank you very much, everybody. May you have... Sana ay naging makabuluhan ang inyong holiday at long weekend na paparating. Ay, na dumarating. Hanggang bukas at sa susunod na bukas. Ay, thank you very much again, mga

0: Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sign dong driver. Asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada lokal.
0: Parada 30. Parada 30.
2: Sa headlines kan mga parada nin barata.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
2: Kaso nin dengue sa Albay uminabot na sa 315. Misting as in fogging kontra dengue pigsa sa Gibunakan PHO.
3: 50 donors nakisumaro sa mobile blood donation drive sa Tabaco City.
2: Aleco nagpaliwanag sa pirmihang power interruption sa Daraga Albay. Mas matibay na supply ng kuryente pig andaman sa katapusan kan Oktubre.
3: PMA entrance examination isa sa giwo sa maabot na Agosto 22 as in 23 sa Legazpi City.
2: High value target individual timbog sa bypass operation sa Legazpi City. Pig tutub ng Cebu as in liquid marijuana na kumpiskar.
3: Nagkapirang tinampo sa Legazpi City isa sarado sa Sabado para sa Ibalong Festival Street Dance Presentation.
2: Salado National, State of Calamity idiniklarar sa 88 lugar sa Luzon uli sa epekto kan mga kalamidad.
3: Ninoy Aquino Day, pigirom dumungon niya na Agosto 21 bilang sarong special non-working holiday.
2: Chinese Embassy inapod na PR firm ni Tony Yang, sigon kay Defense Secretary Chodoro.
3: Senator Erwin Tulfo, ipapaabaya na sa Ombudsman and Pagsusiri sa recantation ni Gotasa.
2: Ateneo de Zamboanga University shooter, igwang malinaw na motibong magpaputok gamit ang balil, sigon sa PNP.
3: Legarda, nangapoda nin tulos na aksyon sa classroom overcrowding sa mga pampublikong eskwelahan.
2: Pagsirbinin warrant of arrest laban kay labor leader Jerome Adonis sa subot na klase nin intimidasyon.
3: 25 gasolinahan sa Luzon sinita asin ipinasarado kan BIR.
2: Sa luwas ka nasyon, Southern Peru tinamaanin magnitude 6.7 na linog.
3: Limagadana 23 erido sa pinabagong missile strike kang Russia asin Kiev.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes, Agosto 21, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banabon.
2: Nadadawang kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daen. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30. Parada 30.
2: Aras niya to, alas 5-6 na po nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30. Parada 30. Barreta lukan.
2: Uminabot na sa 315 ang kumpirmadong kaso ng dengue sa Albay. Base sa pinakuring datos kan Albay Provincial Health Office o PHO ngunyan na o kan Agosto 22, 2026. Pinakadakol na kaso ang nailista sa Tabaco City na may 68. inundan kan Bakakay na may 55, Malilipot na may 40, as in Legazpi City na may 37 kaso. Sigun ki Efelia Bitas, Vector-Borne Disease Focal Person kan Albay PHO, Padagos and Misting as in Fogging Operation sa mga lugar na may kumpirmadong kaso. Susog sa kamaawatan kan mga lokal na gobyerno. Nagsagibo man ang PHO nin Dengue Health Caravan para sa mga barangay captain hali sa Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Legao City as in Legazpi City, kun sain pinag-ulayan ang mga lakdang sa paglikay as in pagkontrol sa helang. Mientras tanto, nagpuunang magtaas ang kaso nin Dengue kaining Hulyo kasabay kan pagpuon kan tag-uran. Big inganyar kan PHO ang publiko na isabuhay ang 4 o'clock habit. Kaiba ang 4S, strategy o search and destroy breeding places, self-protection measures, seek early consultation, as in support fogging and spraying. Importante man subot ang 4Ts o tapon, takpan, tuyo, as in tanggalin, nanganing mapuksa ang mga posibleng paggalian.
3: Uminabot sa 50 ang mga donor ang nakisumaro sa isinagibong mobile donation drive sa barangay Bacolod, Tabaco City, Albay kan kasusarong Aldawa. Target kan aktibidad na makalikom ni nasundo sa sanggatos na blood donors. Tanganing makatabang sa pagmamantinir ni na bastante ang supply nin mga dugo, isinagibo niya sa pagkikipagtabangan kan local health authorities, barangay officials, as in blood center kan Department of Health. Yantras tanto, antes naman magdonor ang mga donor, isinairaro muna ang mga ini sa blood typing, hemoglobin test, medical check-up, as in blood pressure monitoring.
2: Nagpaliwanag ang Albay Electric Cooperative o ALECO sa mga permihang power interruption sa banwaan kan daraga kasunod kan surat asin mga agrangay kan lokal na gobyerno. Manungod sa epekto kaini sa klase, kabuhayan asin mga negosyo. Sa isinagibong local school board meeting sa panginginot ni Daraga Mayor Victor Perete, ipiniliwanag kan mga representante kan ALECO na ang mga power interruption konektado sa Padagos na rehabilitation asin upgrading kan sa indang mga pasilidad. Idinoon kan kooperatiba na parmientras na daing malilikayaan ang mga ini, tanganing masyartuman ang kaligtasan kan mga lineman na nagsisigibo kan mga paghirahay. Sigun ki Perete, tulos na inaksyonan kan ALECO ang mga reklamong low voltage sa nagkaperang eskwelahan as in personal na pigbisita ang mga apektadong eskwelahan. Naguyon man subot ang kooperatiba na iayon ang schedule kan power interruptions, tanganing daing maantala ang mga darakulang aktibidad kan eskwelahan ngunyan Agosto asin Setyembre. Nangako man ang ALECO na pag-abot kan katapusan kan Oktubre mas magiging matibay ang supply nin kuryente sa daraga.
3: Nakatalaan na isagibo sa maabot na Agosto 22 asin 23 sa Naval Station sa Barangay Rawis, Legazpi City ang Philippine Military Academy Entrance Examination para sa mga kwalipikadong aplikante. Sigun kay Lieutenant Colonel Edwin Lubog, Philippine Army OIC ka na PMAEE Proctor Team apwera sa mga nakapag-apply na bukas man sa eksaminasyon ang mga walk-in basta darakan mga inian mga kinakaipuhan ng dokumentos kaibahan na naan mga photocopy and birth certificate valid ID as iniba pang rekisito sa kaibahan na sa tinamang doon na Lubog ang nagkaperang kwalifikasyon siring kang natural born o naturalized Filipino citizen physically fit grade 12 graduate na may general average na dai mababa sa 85%. Dapat subot warang kriminal o administrative case, dai pakasal warang legal na obligasyong suportahan ang aki asin idada 17-21 anyos. Kapag nakaloog sa PMA, makakaresibi ini nin libreng edukasyon, training allowance asin na salary na grade 19.
2: Dagdag sa kamot kan mga otoridad ang sarong high value target individual sa ginibong bypass operation sa Porok 9B, sityo San Isidro, Barangay Puro, Legazpi City. Ministro ang mga suspect na si alias Mark nasa legal na edad. Warang agumar si asin residente kan Barangay Bitano kan nasabing syudad. Nakumpiskar sa iya ang pigtutub ng shabu na may gabat na haro si Senta Gramos asin may standard value price na 408,000 pesos. Afwerdigdi, nakumpiskar man ang liquid marijuana na may gabat na 4 na gramos asin may street price na 10,000 pesos. 4 na pidaso nin cannabis vape car, sarong pedaso ng glass tube na may laog ng pinamarang dahon na may fruiting tax, magin an iba pang non-drug paraphernalia. Pinanganotan ang operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 5, Regional Special Enforcement Team 1, katabang ang PIDEA Regional Office 5, Barangay Drug Clearing Program, PIDEA Albay Provincial Office, PIDEA Regional Special Enforcement Team 2, as in Legazpi City Police Station. Nahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5, as in 11, Article 2, on Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Yan transtanto, naka-full force ngunyan ang Public Safety Office Legazpi, katabang ang kapulisan, as in local officials, katakod kan isa sa gibong ibalong festival street dance presentation sa aga Sabado, Agosto 22. Sigun kay Public Safety Office, Legazpi Head Octavio Rivero, para mientras na isasarado ang tinampo po na sa may parte kan Barangay Bitaano, sa may public market, nagkapirang parte kan Lapu-Lapu Street, Quezon Avenue, magi na sa may Victory Village. Mapo ng ruta kan parade sa Landco Business Park, pasiring sa F. Imperial Street, Rizal Street, pasiring sa ibalong an Epicong Bicolnon Monument, Lapu-Lapu Street ha sa makaabot sa ibalong park. Isasarado ang mga naunang bita ng tinampo pasado alauna 30 nin hapon, asin mapo ng aktibidad alas 3 nin pagkahapon. Dugan kaini na naka-alerto naman ang personahes kan Bureau of Fire Protection, Quick Response Team, City Health Office, asin iba pang ahensya in kaso may day piglala o mang insidente sa naunang bita ng aktibidad.
0: Parada 30,
2: Barata, Barata, Lukan. Alas 5.14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natudsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30, Barata, Barata, Barata, Nasyonal.
2: Idiniklara ang state of calamity sa 88 lugar sa Pilipinas, huli sa epekto kan habagat asin sa mga nakaaging bagyo na nagtama sa nasyon sigon sa Office of the Civil Defense. Sa ipinaluwas na update kan opisina ngunya na Biyernes, isinairaram na sa state of calamity ang mga minasunod na lugar sa Luzon. Sa Pangasinan, ang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, asin mga Tarem. Ilog na probinsya kan Bataan, Bulacan, asin Pampanga, sa Zambales, Masinloc, Rizal, Rodriguez. Bilog na probinsya kan Cavite. Mantang ang nasugbuman sa Batangas. Sa iraramkan state of calamity, mapadali kan gobyerno ang pagpapaluwas kan emergency funds aro kan quick response fund. Sering man, makontrol ang mga presyo kan mga basic commodities. Ngani malikayan ang exploitation. Mapundo ang hoarding asin maparikas ang relief. Rescue asin rehabilitation para sa mga apektado kan kalamidad. Katakod kay ni, maikot na pigpapautob kan Department of Trade and Industry and price freeze o no movement sa presyo kan mga basic commodities sa mga lugar na nasa iraramkan state of calamity base sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act. Sa presente, maabot na sa 29 katawo ang nairistrong binawian in buhay huli sa mga kalamidad. 19 ang nairido asin tulo ang na-report na nabobara.
3: Mientras tanto, pigirumdum ngunya na aldaw nin Biyernes, Agosto 21, ang Ninoy Aquino Day bilang sarong special non-working holiday na piguotob bilang kumemorasyon kay dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang petsa, iyoan opisyal na kabali sa listahan kang special non-working holiday para sa presenteng taon sa irarumka na Proclamation No. 1006 na ipinalawas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Aquino ginadankan Agosto 21, 1983 sa dating Manila International Airport dahil nahaloy pakabalik sa Pilipinas halis o hali sa haros tulong taon na pagtitinira sa Estados Unidos ngani magpabulong sa helang sa puso. An assassination sa iyan, nagpukaw nin mahewas na dagit kan publiko asin nagpakusog nin oposisyon na sa diktadura ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang nagdadakolang kilosan na nagdara sa 1986 EDSA People Power Revolution na nagtapos kang 12 dekada na pamamahala ni Marcos Sr. Sa irarumkan Acta Republica No. 9256, pinirmahan na kan 2004 ang pigdisignar ang Agosto 21 bilang Ninoy Aquino Day as inasarong National Non-Working Holiday. Ang pag-obserbar paminsan-minsan na piglilipat sa ibang petsa sa paagikan na proclamation kan Presidente. Kan taong 2024, halimbawa, inilipat ini sa Agosto 23 nganing magkaigwanin mas salawig na katapusan kan simana as in maipalakop ang turismo sa laog kang nasyon. Para sa taong 2026, ang pag-obserbar ibinalik sa tradisyonal na petsa kay nina Agosto 21 na nagtatao sa mga Pilipino nintulong aldaw na katapusan kan simana sa God Agosto 23 bilang sarong non-working holiday. Karaniwang pigpapautob ang no work no pay policy para sa mga empleyadong day malaoga maliban na kung igwang polisiya ang kumpanya o probisyon na sa collective bargaining agreement. Para naman na sa mga malaog sa trabaho ngunya na aldaw, igwang dugang na 30% kan basic wage para sa inot na 8 oras kan trabaho. May ibang computation naman kan on holiday, masasakto sa rest day o kung igwang overtime. Ang Ninoy Aquino Day, separado sa National Heroes Day, nangunya na taon gigirumdumon sa Agosto 31 bilang sarong regular na holiday.
2: Inapod ni Defense Secretary Gilbert Chodor Jr. ang embahada kan China na sarong PR firm para kay Tony Yang asin iba pang illegal na aktibidad sa nasyon. Sa sarong pahayag, sinabi ni Chodoro na sa mga pampublikong pahayag kan nasabing embahada kan mga nakalis na aldaw, malinaw na pigtatahubaninda ang mga nasabing individual. Sa ibang nalado, nangapudan si Chodoro na kondenaron inikan publiko asin sinabi niya na sa gabos ng mga embahada digdi sa Pilipinas, inisana ang sa iyang nahiling na arog kaining klase nin pagmamalabis kaya dapat ipahili na daiinipig to tolerate. Ang payag na ini kasunod kan akusasyon kan embahada na pigtututukan kan kooperasyon kan Pilipinas ang mga Chinese nationals. Magigiramduman na labi sa 60 Chinese nationals ang nadakop sa ginibong operasyon sa Sanja Steel Corporation kan Mayo sa Misamis Oriental. Makalis na madukayan na igwang radioactive materials ang nasabing steel plant.
3: Ipinapaubaya na nasubuot ni Senator Erwin Tulpo sa Office of the Ombudsman ang pagsusuri sa dagos na pagbawi ni Orly Gotesa sa iyang nainot na sinumpaang sa laysaya. Magigirumdumang ginibo ni Gotesa ang recantation kan Agosto 19 perang bulan na puon kan inot siyang lumutang sa Senate Flood Control Investigation asin inakusaran ang perang individual na nakaresibikan mga maleta nin cash bilang kickback sa mga flood control project. Si Senator Tulfo naman ang bagong chairperson kan makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nagsagibunin mahigot na investigasyon sa nasabing iskandalo. Segon kay Tulfo, sinabi niyang mas marahay na ipaubaya na sa nasatanod bayan ang investigasyon asin dagos na pagpapanimbag sa mga imbwelto. Saro sana ano beto kan ombudsman asin kan Senate panel inian mapanimbag na si Isay man imbuelto sa naunang bitan ng iskandalo kaya ang pinakamadaling proseso subuot para sa accountability ang mismong tanod bayan na ang magsuri kay niya. Inihalimbawa kang senador ang pirang personalidad na napakulong na kang tanod bayan sa mga nakaliis na bulan bilang patunay kang rekas na paggibo kay niyong proseso. Sigon kay Senator Tulfo, kung iagi pa sa Senate panel ang syerto na abot panin pirang bulan ang hearing. Aasikaso naman subot kan halangkaw na kapulungan ang 2027 national budget hudyat kan pagpuon kan budget season sa Kongreso. Apwara digdi, ginugugol man kan Senado ang tulong aldaw kada simana para sa isa impeachment trial kaya sigon sa Blue Ribbon Chair, siguradong mas marekas ang pag-usad kan kaso sa tanod bayan.
2: Sinabi kan pulisya sa sarong hearing sa Senado kan Webes na ang estudyante kan Ateneo de Zamboanga University igwanin motibo na maglaog sa eskolahan ngani magbadil bago maggadaan kan sayang sa diri. Sa Senate Committee on Women and Children hearing, sinabi ni Zamboanga City Police Director Police Colonel Fidel Fortaleza na saro sa pighiling na angulo kan investigasyon kung paano nakalaog ang estudyante sa eskolahan na bit-bit ang duwang lisensyadong badil. Manila. Afwera kay ni, nagpailing isubot ng instansyon ang estudyante na ibitaran ang security check ngani na mailaog ang mga badi. Basado sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, kinarga ang estudyante sa sarong pickup truck, bit-bit ang sarong bag na mailaog kan mga badi. Imbes na mag-agi subot sa main gate kan eskwelahan kung sain may mga security guard, ibinaba siya sa ramp area kung sain mas dikit na mga tauhan sa seguridad ang nakadestino. Alidigdi, naglaog ang estudyante as nagduman sa ika-apat na palapag kan nasabing edifisyo. Kinumpirmar man kan Board of Trustees Chairman kan eskwelahan na si Pedro Rufo Sullivan na ang ramp area pirmihang pigagamit kan mga persons with disability o mga estudyanteng igwang injury. Sinabi man kaini na maabot sa 25 security guards ang nakapwesto sa manlain-lain na entry points kanasabing eskwelahan enot ining nagpaputok nin baril sa room 405 bago nagbalyo sa room 404 kung sa intinamaan na sinagadan ang sayang ka-eskwela. Pagkatapos kaini, nagsakat siya sa ikalimang palapag as in dumanagkomiter nin paggadan sa sayang sa diri. Tusog sa pulis ang mga nagresponding nakahiling mismo kan pangyayari as in nagporbar na makipag-olay sa iya na ibugtak ang baril. Yantras tanto, nagpapadagos pa ang forensic examination sa cellphone kan estudyante. Biga araman kan mga pulisya ang posibleng responsibilidad kan ama kan estudyante na iyo ang kagsadirikan saro sa mga badil. Yantras tanto, day pamanpig kukumpirmar kan administrasyon kan universidad ang mga report na igwang dati ng huma sa eskulahan bago pa man ang nangyaring pambabadil.
3: Nangapodan si Senadora Lauren Legarda nin madali ang aksyon kan Kongreso para masimbaga na nasurusuan kan mga estudyante sa classroom kan mga pampublikong eskwelahan. Sabi kan Senadora, bako lang kalidad nin edukasyon ang naapektuhan kundi pati naan kamugtakan kan mga maestro asin maestra. Maski na nga ni subot nagbaba o nagbaba ang National Student to Classroom Ratio, sinabi ni Legarda na daikaini na ipapahiling ang totoong sitwasyon na sa pera sa mga lugar na nakaka-experyensya pa man ni nagrabing pagkapiot sa classroom. Base sa 2025 study kan Philippine Institute for Development Studies as in Second Congressional Commission on Education, nagbaba o nagbaba halis sa 39 naging 32 na estudyante kada classroom an average ratio sa public elementary school kan taong 2021. Sa junior high school man, nagbaba ini halis sa 54 naging 44 na estudyante kada classroom. Pero sa nagkaperang eskwelahan sa National Capital Region, Calabarzon, Sacsayhuaman, asin Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, uminabot pa man giraray sa lagpas 60 o 60 na estudyante ang nasa sarong classroom. Sigun kay Legarda, pwedeng makaapekto ang sobrang dakol kang estudyante sa sarong classroom sa kalidad nin pagtukdo asin pagkanood, pati na sa kapakanan kan mga paratukdo. Para masimbagan ini, inihain ni Legarda ang Senate Bill Number 2397 o ang Panukalang Public School Class Size Act. Obheto kaini na magkaigwanin mas maayos na class size sa mga pampublikong eskwelahan asin maasigurara na may magkakanigong learning environment para sa mga estudyante asin para tukdo. Pagduo ni Legarda, kaipuhan ang madali ang legislative action para masimbagan ang problema sa overcrowded na mga classroom asin mapagayon ang kalidad ng edukasyon sa nasyon.
2: Pigayag kan kilosang Mayo 1 na saro na intimidasyon ang pagserbinin warrant of arrest kan korte sa indang chairperson na si Jerome Adonis makalis ang pagbayar subuot sa Article 153 kan Revised Penal Code o tumults and other disturbances of public order. Ini ang makalis ang ginibong pagprotesta kan sa indang grupo kan Mayo 1, 2026 o araw ng manggagawa. Sigun kay kilosang Mayo 1 Secretary General Ann Castillo na saro ining panggigipit sa saindang leader asin sa paghiro kan sa indang grupo. Para sa inda nalakdang ining aning mapapundo ang saindang hiro protesta uli sa nagkukusog ang saindang pagkakasararo magin ang paghiro kan mga obrero asin na mamanuaan na piglalaban ang isyo sa dugang na sweldo asin sa paksilika. Sa ibong kaini, nanindugan ang grupo na daisinda matatakot asin ipapadagos ninda ang paghiro para sa paglalaban laban kan mga diretsos kan mga obrero asin na mamanuaan.
3: Sinita asin ipinasarakan Bureau of Internal Revenue ang mga dispensing pump kan 95 sa 65 na gasolinahan sa Luzon makalis bumagsak sa isinagibong fuel market testing sa inot na tulo na aldawa kan sa indang mahiwasang operasyon. Sabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza o Beto Kanlakdang na ini na matukoy ang mga pagtaga sa koleksyon kanbuis asin maproteheran ang mga honestong negosyo laban sa bakopatas na kompetisyon sa sektor kan petrolyo. Nagpo ng nasabing operasyon kan Agosto 17 ngunya na presenting taon sa pagkikipagtabangan kan Bureau of Customs asin kan autorisadong service provider na nagsasagibunin pagsusuri sa mga sample kan gasolina, krudo asin gasa. Isinairaram sa inventaryo asin silyo ang mga apektadong produkto habang pigahalat ang pinal na resulta kan confirmatory testing alin sunod sa nagiiral na mga leya. Pag napatunayan na dai nagsunod sa batasa, papatawan kan ahensya ang mga nagbalgar na establishmento nin magkakanigong buwis, multa asin iba pang legal na aksyon. Ipinahayagman kan ahensya na bako inisaro sa nang beses na aktibidad asin plano ninda na palawigon pa ang nasabing kampanya sa iba pang mga rehiyon na sa bilog na nasyon.
0: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
2: Alas 5.27 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngay po niyan in minerals kay guloy ng pag-inom nin sa rong cups sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababagkal po nin diyan sa mga butika nationwide.
0: Parada, Rita, Parada, Rita, Weather Update.
2: Ang sabi po kan Pag-asa, Southwest Monsoon o habagat ang nakakapagtarungunyan sa Northern and Central Luzon. Dahilan kay ni ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes asin Cagayan. Magkakaiguan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, natadadang parte kan Cordillera Administrative Region, natadadang parte kan Cagayan Valley, Central Luzon asin Calabarzon. Magkakaiguan ni paminsan na madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uran. Ang trastanto ang aldaw masirang alas 5.40 itras din pagkaaga. Masulnop alas 6.16 ngunya na pagkahapon.
0: Parada, Rita, Parada, Rita, Weather Update. Parada, Rita, Parada, Rita.
2: Iyan naman po naging katriponan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po iyan sa Sir Luzon, Bonazal. Sa mga paraan tabay tamon sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. De po maghali masunodan programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banan. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tidugna!
0: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

0: Joss Malina Afternoon sa Inuk Boys.
1: Hindi po ako si Kuya Billy. Pero happy ako. Happy ka rin ba?
0: Happy, healthy show.
1: Sa mga napagkahapon ang mga kiribanan nindo ang sa indong lingkod na bako masyadong magayunon. Pero mamutos.
0: Tita Pollyanna sa Gunala sa Isbukita magkakairibanan. Bunyan al daw nin biyernes.
1: Alam ko kadaklan dyan. Nagpapara-enjoy ngunyan.
0: Long weekend!
1: Kaya naman, sagarin na natin ang kaligayahan.
0: Happy ba ang feeling nyo dyan?

Siyempre po naman, nakahigup na ba ang lahat ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix? Aba, sobrang nakaka-happy po yan. Jos Malay na hapon. Diyan po naman sa tuya mga tagapahinanyog. Sa Albay, First District. Mga party kan second as in third district. Diyan po sa Sorsogon. At syempre sa Daet, sa Camarines Norte. Happy, happy. Healthy, healthy. With your Tita Polly. Si Kuya Billy po ngayon ay nasa isang mahalagang lakad, kaya naman tayo muna magkakasama, okay? Sana naman pagtiyagaan nyo na lang ako. Sa bagay, poging-pogi naman si Kuya Billy. Ako naman, may konting ganda. Konti lang. Siyempre naman, kailangan natin ng maganda at happy lifestyle habang tayo ay patuloy na umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya lang ha, dapat ayusin natin ang ating pagkain. Huwag dapat magutom ng todo. Mas maraming gulay, prutas, protein, gaya ng isda, manok, itlog, beans, at mga fiber-rich foods. Bawasan ang matatamis na inumin, sobrang pritong pagkain, at highly processed foods. Inuulit ko po, dapat po tinututukan natin ang ating pagkain. Dapat maayos ito, ha? Ay, nakakatawa dun.

Kumusta naman yung mga pa-kending-kending dyan? Tama po yan. Galaw-galaw din tayo kahit wala tayong time, ha? Dahil kailangan po din nating mag-exercise. Kahit ba naman uminom tayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix at feel mo na healthy-healthy ang iyong katawang lupa, kailangan din po tayong maglakad araw-araw. Ang mga adults ay kailangan siguro mga 150 minutes moderate activity bawat linggo. Halimbawa, brisk walking ng 30 minutes, mga limang araw bawat linggo. Maaari din tayo mag-strength exercise ng hindi bababa sa 2 araw bawat linggo. Kailangan pa rin nating unat-unatin ang ating mga muscles. Baka kasi yung iba sabi na, ay, uminom naman ako ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. I'm healthy na. Ay, hindi po. Kailangan din nating asikasuhin ang ating mga galaw. Siyempre, kailangan din nating pangalagaan ang ating daily activities. Huwag tayong basta ng umasa. Diba? Parang pagmamahal din yan, dapat inaalagaan. Hindi yung komo sinabi na sa'yong mahal ka, eh, hahayaan mo na lang. Huwag ganun. Aalagaan mo yung love na yan. Ganon din po kung tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Dapat conscious na conscious tayo kung paano natin inaalagaan ang ating katawan on a day-to-day basis. Matutuwa si Kuya Billy sa inyo niyan. Huwag naman. Nako! Dapat hindi nyo iniinis si Kuya Billy. Kailangan talaga palagi tayong healthy, happy!

Cha la la la la la. Ang Happy Healthy Show ay suma sa inyo araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 6. Paano? Paano talaga maging healthy? Kahit tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix with Red Alingarong Roots, with L-Carnitine, at syempre naman, the yumminess of caramel flavor. Tulog! Dapat matulog tayo.

0: Tamang-tama ang ating pagdulog. Hindi yung pupuyat-puyat tayo dyan. Dapat alam nyo ang inyong body clock. Pag sinabi sa inyo ng inyong body clock na, huy, matulog ka na. Ay, dapat itulog mo na yan. Huwag mong masyadong pagunin ang iyong sarili. Isa ding mahalagang bagay, kahit tayo umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, tubig! Yes, yan po naman ang pangunahing inumin. Huwag isipin na dahil herbal coffee ito ang ating iniinom, pwede nang dagdagan ng soft drinks, milk tea, o matatamis na juice. Hindi po, dapat tubig! Fresh water from the springs of earth. Wow. Dapat talaga crystal clear, malinis, para mas lalong gumanda ang ating pakiramdam sa ating everyday. At inuulit natin uli, no? Huwag po nating tipirin ang ating tulog. Dapat sapat ang tulog at dahil ito ay bahagi ng healthy weight management lifestyle. Kung kulang ka sa tulog, ay ngarag. Haggard over Sousa. Diba? Pag sobra naman sa tulog, oh, mantika. Yan dapat ang tama. Kumusta naman po dyan sa Kinale? Tabaco City? Normita Contreras, palaging nakikinig po yan. At syempre dyan po naman sa Tabaco Public Market kay Kuya Chad Bongkolmo. Talaga namang ang lakas ng kanyang radyo sa One Radio. At syempre dito po sa Happy Healthy Show. Ngayong hapon, kasama po ninyo ang inyong lingkod, Tita Pollyanna.
1: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Wala ka sukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy, happy show!
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw. At mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy, happy show! Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.

healthy, happy, and feeling every day. Come on, kasama niyo si Kuya Billy, alas 5 y media hanggang alas 6. It's a happy, healthy show. Pero ngayon Friday, ang kasama niyo ay si Tita Pollyanna. Kumusta na po dyan si Doña Linda rin yun? Nakikinig ba ngayon? Ganon din naman si Ate Lengleng. At happy birthday sa nagbi-birthday today. Siyempre naman, habang tayo ay araw-araw umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, dapat meron tayong mindset. Correct! Anong mindset yan? Oo, plus-plus lang yan. Dapat Best Cafe plus tamang pagkain plus galaw plus tulog plus tubig at syempre plus consistency. Dapat consistent tayo at ang equals po niyan, mas magandang kombinasyon. Hindi yung ganito ha, hindi Best Cafe plus kain ng marami plus walang exercise equals papayat, hindi po ganun. Hindi po iyan. Inuulit natin, Best Cafe plus tamang pagkain plus galaw plus tulog plus tubig plus consistency equals mas magandang kombinasyon. Mas healthy ka, of course.

At syempre, meron tayong mga paalala. At kung meron po tayong diabetes, depression, alta presyon, sakit sa puso, kidney, liver problem, o umiinom ng regular na gamot, mas mabuting ipaalam yan sa doktor, ha? Pharmacist? Dahil ang coffee mix at lahat ng ingredients nito bago gawing regular na inumin. Kaya dapat palagi po tayong nakatutok din sa mga kondisyones ng ating katawan, lalong-lalong na kung tayo ay dinapuan na ng mga sakit na kailangan talagang matinding gamutan. Kasama po yan sa pag-aalaga ng ating well-being. Ganon!

And of course, kung tayo ay palagi ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, mas magandang isipin bilang bahagi lamang ito ng healthy lifestyle. Hindi bilang kapalit ng tamang pagkain at ehersisyo. Lalo na sa L-carnitine, ang ebidensya para sa weight loss ay modest lamang po. Sa isang meta-analysis na sa average na humigit kumulang 1.33 kilograms na dagdag na weight loss kumpara sa placebo effect. Kaya hindi talaga ito ang tinatawag nating magic fat burner. Sa buhay po, kailangan humaharap din tayo sa realidad na ang mga bagay-bagay sa ating palibot at ang mga bagay-bagay na ating tinitake, tulad halimbawa ng herbal coffee mix, ay dapat din pong nasasang-ayon sa ating lifestyle. At nandun din po tayo sa level kung saan ay nauunawaan natin ang epekto nito sa ating katawan. Kaya dapat tayo din ay mapagmatsyag, okay?

0: Nakakatuto sa ating mga healthy na pagkain. Alam na natin yan na talagang healthy ang gulay. Kaya naman, dapat meron din tayong variations kung papaano natin ito niluluto. Huwag lang ganun ng ganun na lang. Totulahin mo ng totulahin. Sisinigaging mo. Dapat mag-isip-isip din tayo at maging creative po tayo sa ating mga pagluluto para mas maging kaiga-igaya at maging katakam-takam.
1: Parang ako lang?
0: No naman! Pagising sa umaga, kailangan naka-focus tayo talaga sa magiging maghapon natin. Of course, ang pinakauna natin gagawin ay magdasal at magpasalamat sa isang napakagandang pagising, magpasalamat sa isang napakagandang tulog, at higit sa lahat, uminom po tayo muna ng maligamgam na tubig. But after a while, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix na! Meron tayong Red Alingatong Roots dyan, L-Carnitine, Ampalaya, at syempre pa, meron din tayong Arabica, of course, for that coffee flavor. At syempre naman, ang pampatamis dyan ay natural, stevia, and the yumminess of caramel flavor.
1: Nandiyan na lahat.
0: So satisfying. Ang isang tasa, wow, it's gonna take you a long, long way to the day.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng Papa.

0: Showbiz Pakiti.
1: Ano na ini? Mukhang pinag-uusapan ngayon si Judy Ann Santos. Bakit? Aba, kakaiba daw ang kanyang papel na ginagampanan sa Call Me Manager. Call the Manager ba o Call Me Manager? Oo, na pinapalabas sa isang movie platform. Kakaiba ito. Nakakatuwa, nakakatawa at parang muling nabuhay ang mga Judy and Fannies. Dahil talaga naman, sila ay napapamulagat, sila ay napapapalakpak, at sila ay napapamangha. Sabi nila, ang galing-galing ni Juday. Sana palagi siyang may ganyan. Of course, ito po ay isang series kung saan ay marami siyang mga kaeksenang iba't ibang malalaki ring artista. Lumalabas na si Judy Ann ang manager at punong-puno ng katatawanan at syempre pagpapakitang gilan sa kanyang galing sa pag-arte sa iba't ibang sitwasyon. Sana may mag-sponsor sa akin para mapanood ko yan. Then, try ko bukas. Sabi rin bukas, panunoorin ko yan. Dahil talaga naman, no? Labas ng labas sa feeds ko, si Judy Ann Santos. Talaga naman. Alam nyo kasi, pag nakakapanood ka ng mga magagaling na artista, parang nakaka-inspire, di ba? Lalong-lalo na kung Pilipino ito. Eh, iba ito. Meron siyang isang eksena doon na pinapalabas ngayon sa mga feeds. Ang ka-eksena niya ay si Maricel Soriano na nagbubunganga. Gusto daw niya kahit sino makasama niya sa pelikula, wag lang si Snooki. Ay, nakakatuwa yun. Eh, kasi ba naman si Snooki ay close friend niya yun, di ba? Kaya nakakatuwang gawa ng kwento sa isang sitcom. Dahil every, parang series din ito eh. Aliw na aliw ako. Sana kayo rin. Call my manager, Judy Ann Santos. Hindi ko nasasabihin kung anong platform ito dahil alam kong dumadaan din ito sa inyong mga FB page at sa iba pa ninyong mga social media accounts. Kayo nang bahalang manood dyan. Ayokong i-promote. Tawa daw ako. It's a long family weekend. Kaya pa ulit-ulit pa nating pinapaalala, imbis na kayo ay gumala kung saan-saan, spend it with your family. Gumala na kayo saan-saan with your family. Ganon. The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Dita. 16 after 6 o'clock. Oras dito sa One Radio. Diyan sa inyo ng oras na, ha?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at Panax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar. Tita Poliana Show.
8: 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap.
13: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, umerienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
16: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

0: Oh yeah, 6:39 ang oras. Dito pa rin po sa The Tita Poyani Show. And on Friday, it's Friday okay.
1: What?
0: Yes, it's Friday okay. At kakanda naman po ang inyong lingkod para po naman kayo ay masiyahan habang kayo ay nanggigigyo. Bakit pa yung kumakanda?
1: Sure!
0: Ayun na nga, Friday okay nga, diba? So, ready na po ba kayo? Ah, hindi pa kayo ready na makinig sa aking awitin? Pues, ako ready na.

En devant. Yeah, put him on You've Got a Friend by James Taylor. Yan. And Carole King. Alam ko marami dyan na nakaabot pa nung ito'y sikat na sikat nung 70s. At maraming mga awiting pinasikat si James Taylor. At alam niyo ba, meron akong trivia. Si James Taylor ay ninong ko sa Binyag. Yes. Actually, kapangalan niya lang. Yeah, ha? May nagtaas ng kilay. Paano? Sabing gano'n? Kung meron po kayong mga requests na kakayanin ko namang kantahin, why not naman, diba? Pero syempre, may mga awitin kasi na hindi ko nakakanta. Huwag niyo akong pakantahin ng Aerosmith. Hindi po bagay sa busis ko yun. Gano eh? Or di kaya meron kayong nais na mga awitin na i-dedicate. Diba? Kasi i-dedicate ko talaga yan para sa inyong mga mahal sa life. O, ilang araw na lang bago magpasko. O, diba? Natulala kayo bigla sa tanong. Dahil ang alam ko, ha, marami dyan nangangatal-ngatal na. Sabi nila, alam mo, ano na lang, 10 araw na lang. Bare months na. Naku. Excited yarn. Whenever I see girls and girls singing lanterns on the bar. Hindi. Huwag mo na kayo maging excited sa Pasko. Maging excited mo na kayo sa undas. Diba? Kasi mas madali pang makarating tayo sa undas kaysa sa Pasko. Pinagkakabalahan nyo agad yung Pasko. Huwag naman. Alam ko, dapat mag-ipon-ipon na tayo para naman meron tayong kahit konting handa para sa Noche Buena. Pero huwag naman masyadong excited. Yung iba naglalagay ng snow sa kanilang mga bubong. OA na yan. Kasi pag umulan, bubula yan. Dahil yung mga snow kasi ay gawa-gawa sa mga mula sa sabon. Yung iba naman, naku, kung todo ilaw na. Tapos, nagre-reklamo ang taas ng kanilang bills sa ilaw. Ay, naku. Anyway, alam niyo ba kung bakit bear months yan? September? October? November? And December? Actually, yan po naman ay mula sa Roman calendar. Dahil nagsisimula kasi ng March ang Roman calendar. Kaya ang pampitong buwan mula sa March ay September. Kasi ang September, ang ibig sabihin niyan ay pito. Ang October, octo sa Latin ay walo. November naman, pang-syam yan. At pang-sampo ang December. Yes. Diba, ganon? O, yan lamang po ang ating paunang pagbibigay sa inyo kung bakit bear months yan. Pero ang alam ko, no, ako mismo ang nagsabi nito at dahil sa aking kalkulasyon, sa aking matinding pagmumuni-muni, sa aking paglalakbay ng isipan, ay natuklasan ko na ang bear months ay dahil ito ay lumalamig na. Kaya tinatawag na brrrr. Diba pag nilalamig ka, ikaw'y napapa-brrrr. Kaya September, October, November, and December. Pero dito naman sa Pilipinas kasi ang September mainit pa rin, di ba? Kaya mali yun. Mali ako. Mali ang aking paglalakbay.
Mali yung aking mga iniisip na bagay-bagay sa mundo. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daen. Friday, okay, with your Tita Pollyanna.

0: FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Wednesday!

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Woo! Welcome sa ikaduang oras. Kan sa tuyang Friday, okay? Sige po sa The Tita Pollyanna Show. Nadalang po sa One Radio Tabaco and One Radio Diet. Bonggang banggi po dyan sa First District Avalbay. Sitting man sa mga parte kan second as in third district. Mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, Camsur. Siyempre pa sa bilog na probinsya kan Camarines Norte. Mga parte man kan Camsur. And of course, mga parte kan Quezon Province. Sa gabos po na nagdarawag sa tuyang unyang bangging ini, bonggang banggi! It's a Friday, okay. Kung saan po naman ay... Ako ay napapaawit tuwing BRNS para maging bahagi naman ng inyong family bonding night. Diba? Pag Friday night siguro sa buong family, maganda yung nagpipinoy henyo. Yung iba naman, nagbabaraha. Pero walang pustahan, ha? Yung iba naman, nagsuscrabble. Ay, nakakamiss din mag-scrabble. No? At, oo, tabi-tabi muna yung ating mga gadget na yan. Huwag muna yung mga gadget na yan. Saka na yan. Dapat meron talaga tayong oras para sa ating familia. At syempre, yung iba, nagpa-Friday okay din. Ay, sing ng sing! Hello, good evening po kay Eusebio Castillo. And as always, Joyce Maray Nabanggiman po sa Bermas, Barceliano, Belo Castillo at Banyares family. Diyan po sa Panarayon, Bakakay. From ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. Thank you so much, Kuya Eusebio. Ay, may pahabol pa si Kuya Eusebio Castillo. Happy birthday po kay Mrs. Susan Bermas. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay, Albay. Happy birthday po, Madam Susan Bermas. At greetings coming from ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. Hello, Levy Binyas Fernandez. Ganon din kay Romnick Bilaoz. At syempre kay Marites Brito. Shout out daw kay Joel na nagluluto ng gulay na kalunggay. And of course, Family De Los Reyes kan Fatima Zone 7. Thank you so much, Marites Brito, for taking time out to comment on our Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At kung hindi pa kayo nagfa-follow, you follow na. Of course, kay Shirley Sabilia Belier. Maray na banggi po

Teta Polignano, mas salamat maski dahi ako nag-chat-chat. Of course, binabati naman kita palagi. Lalong-lalo na dyan sa Datag, Burubanggihan. Maray man na nagdadangog ka mo. And of course, kay Christian Abrera Chan. O, handa na naman kayo sa aking second song? Hindi pa kayo handa? Hindi pa kayo? Ayoko na. Ayoko nang kumanta. May papapresyo. Tuntunga daw ako sa sarili ko. Pasensya naman. Ayan, i-ready na natin, ha? Habang si baby ay tuntunga nasa tabi. O, ayan, tawa siya ng tawa kasi nag-i-enjoy siya. Diyan ka lang, baby. Kasi ano po, ano pa siya, mga 6 months. At habang nagpuprograma ako, kasama ko siya dito sa booth para naman, tumigil ka na. O, di ba, mabait siya, masunurin. O, sige, sige, tumawa ka pa, baby. Tumigil ka na. O, di ba, masunurin na, baby. Ganyan talaga ang magandang baby, yung masunurin. O, sige, baby, you laugh for mommy. O, you stop na. O, di ba? Tuntuwa raw ako. Eto na po, para sa inyo.

0: איזה נפח הזה כלב נאווידין.
1: צ'וריאז. מלונקות talaga yung awiting yun, ano? Meron talaga tayong mga pinagdadaanan ganyan minsan, diba? Yung parang mahal mo pa rin siya, pero wala na siya, tapos gusto mo pa siyang bumalik, kaya lang wala ka ng datong. wala ka ng panggastos. Kaya wala na lang, forget na lang. Cry ka na lang, cry! Medyo napagod yung aking vocal cords. Ganon. Masyado na stretch. Kamusta naman po yung ating mga katindugon dyan na nagdi-dinner Bon Iver na ngayon? Sana naman masarap ang ating ulam at syempre hindi mawawala ang lechon. Kung hindi nyo na kaya ang lechon, dahil syempre nagkakaedad na tayo, yung iba pinagbabawalan na talaga as in. Kung gusto mo pang magkaroon ng maraming araw dito sa mundo, tigilan mo na yung pagkain ng lechon. Ngunit Doc, favorite ko yung lechon. Wala tayong magagawa. Hindi mo inalagaan ang katawan mo nung bata ka pa. Kaya ngayon tuloy, hindi mo nakakayanin ang kumain ng lechon. Doc? Ano yun? Pwede kayang nguya-nguyain ko na lang pero hindi ko naman lulunukin. Ang tawag dyan ay padusa. Pinaparusahan ni mo ang iyong sarili. Tinatakam mo lang ang sarili mo. Mas maganda pa kumain ka na lang ng crispy tokwa. Ngunit Doc, hindi siya kasing sarap ng lechon. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Kaya yung ating mga kabataan ngayon, alagaan ninyo ang inyong mga sarili para pagtanda ninyo, pwede pa rin kayong kumain ng lechon. Ngunit Doc, bata pa po ako. Bata ka pa? Hindi halata.
2: Aray!
1: Ganon. Wow, si Marites Lopez Calisan sabi niya, wow, ang galing. Oh, thank you naman. Ay, si Tita Tess ito. Hi, Tita Tess. At ganon din kay Kuya Rudy. Kumusta na po kayo dyan? At hello kay Tita Daisy Bernal Bonaobra. Good evening po sa inyo dyan. Dito pa rin po tayo sa ating Friday. Okay. Ayan, mamaya-maya maghanap na naman ako ng kanta. Yung hindi masyadong mahirap kantahin. Kasi alam nyo, medyo may edad na rin yung aking vocal cords. Kaya namimili na rin po ng awitin. Ganon. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio.ed. With your tita, of course. 13 minutes bago sumapit. Ay, 13 minutes bago. 13 minutes makalipas ang alas 7 ng gabi.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
4: Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng. Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral para maiwasan ang anumang karamdaman. Tulad ng sakit sa bato, high blood, bukol-bukol at marami pang iba. May kakayahan din, mapabalik ang sex appetite. Manatiling protektado sa karamdaman.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Puliana Show.
7: Best Cafe.
6: Muguna.
7: Mura na.
6: Healthy pa.
8: The Tita Puliana Show.
9: Yeah.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change! Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
11: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
12: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
14: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: Biyernes. At sana naman, sama-sama na ang buong pamilya. Getting ready to have a good time for a long weekend. Bukas, sana naman, nakahanda na, no? Ang recipes o di kaya yung menu para sa ating family lunch. Well, isama na rin ang family breakfast, family lunch, at family dinner. I-join na rin ang family merienda. Oh, diba? Para happy. Mga aktividades, dyan po naman sa ating mga bakuran. Konting bungkal-bungkal sa lupa. At magtanim tayo ng mga panibagong halaman. Ganon! Of course, it's still a Friday, okay. At kahit medyo nag-aalangan akong kumanta dahil parang pagod yung throat ko. Pagod yung throat. Oo, kasi kanina pa ako kumakanta.

Ito naman po isang awitin para sa inyong lahat. At ayan, si Baby, tontuwa. Tama na, Baby. Stop na, stop na. O, oh, diba? Masunurin talaga yung Baby namin. Huwag kayong mag-alala. May isang awitin para sa inyong lahat.

0: Thank you so much. I'm so...
1: Ganun talaga pag medyo nahihiya ka. No? And I would like to thank nga pala si Baron Geisler. Wow, napaka-early naman nun, Baron. Thank you so much. Sana naman nakikinig ka ngayon sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At siguro sa ano ako na yun ipopost yung kanyang pinadalang video. Ipopost po natin yan sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio sa Sunday, okay? Sunday, tama ba? Ay, hindi. Ano ba? Nalilito ako. Sa August 30 natin ipopost yung video na pinadala sa atin ni Baron Geisler. Again, thank you, Baron. You're really such a good friend. Alam niyo itong si Baron kasi nakasama ko yan siya sa pelikulang Alpha. At lumalabas dun, parang ako yung ano, tagatanggap ng pera ng mga droga-droga kasi yung pelikulang yun eh. So parang naging close kami dahil palagi kami magka-eksena. Nasa isang ano lang kami, sa mga bawat sequence. Tapos meron pang party dun na nagbabaril-barilan kami dun sa may mga bubong. Yeah, we really had a wonderful time. Tsaka medyo nag-open up sa akin si Baron that time tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan. Pero parang na-feel ko na okay na siya that time. So yung pala nagre-relapse. But anyway, he still remains to be a very nice guy. And he has never forgotten our friendship, no? For 10 years, talagang pa-chat-chat lang kami. Palaging sabi niya na, oh, nasan ka ba? Ganun-ganun. So sabi ko naman, ay, nandito ako sa Bicol like nung 5 years ago. O di kaya naman ako, siya naman ang nawala. Yung ganun. Kaya, thank you so much, Baron. You're such a very nice friend. And alam mo yun, yung wala siyang ka-ere-ere. Marami nagsasabi, eh, ako, si Baron, nakakatakot yan. Ibang ugali niyan. Hindi naman. Hindi ko naranasan sa kanya yon. Talagang mabait siya. Siguro pinipili lang yung mga pagkakataon. Yung mga nakaka-trigger siguro, no? Kakaiba din kasi ang pagka-artist niya. Nakita niyo ba yung kanyang pelikula sa Netflix? Ang galing niya doon, yung Delivery. Delivery Boy ba yun? Ayun. Talagang ano, aliw na aliw ako sa kanya. Kasi nagpadala siya ng video. Greeting everyone. Char! Mamaya-maya. Ah, bukas na lang. Ay, hindi. Sa Sunday. Ayan, nalito tuloy ako. Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. Dito naman po sa One Radio Tabaco. OneRadio.net. Your best cafe radio.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wednesday!

0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Woo! Oh yes! Welcome sa ating panghuling oras. Ito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Masyado akong pa-sweet ngayon. Dahil it's a Friday. Tumatanggap po ako ng mga suitors. Lalo na ako may daladalang chocolates. Check of flowers. Thank you so much sa aking mga suitors. Wish mo lang. Money Hotline 0961-447-3923. Hello, Tita Ran. Thank you so much for listening in. Sabi naman ni Frankie, Tita, tuwang-tuwa naman ako sa'yo. Kasi sinabi mo, dapat unahin muna nating isipin ang undas kesa Pasko. Hindi ko po yun naisip noon, Tita. Ngayon lang. Akala ko nakita ko nang sumisilip si Jose Marichan. Iba pala ang sumilip, Tita. Lumulutang na kandila. Hoy! Dapat yun ba yun? Huwag naman ganun, nakakatawa.

0: Ako naman yan. Thank you so much, Frankie. Sana sabihin mo kung saan ka dito sa Kabikolan o di kaya sa buong mundo. Yes, binabati po natin ang mga listeners dyan po naman o nakikinig sa ating live audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Dyan po naman sa Europe, most specifically dyan po sa Milan, Italy. Ay, wala pala dun si Marinella. Umuwi daw sa Philippines. Sabi niya, I am not there. I am here.
1: What?
0: At syempre naman, kay Aleli, yung aking friend dyan sa Paris, France. Dyan po naman sa New York, to Marisa Roses. Victoria Donato, dyan po naman sa Florida. And of course, to the Matella family, dyan po naman sa Toronto, Canada. Wow. Ay, ang katawa. Si Tita Janet, nandyan sa Perth, Australia. Hello. Sabi ng 6829, hello tita, sige po, kumanta kayo ng kumanta.
1: Wow.
0: Para lang akong nasa lounge. Wow. Talaga, walang pangalan. If I know kung amiga kita, nag-iba ka lang ng number.
1: Sure.
0: Ready naman po kayo sa isang awitin. Ito po naman isang song na palagi kong kinakanta noon pag ako'y nag-show, hindi ko na babanggitin kung saan. Nag-show ako, tapos ito yung pinaka-favorite song ng mga nakikinig or yung ating mga audience. Yung ating audience, palagi nila itong nire-request pag sinabi nila, oh, talaga, nandyan siya, kakantahin niya ba itong kantang to? So, eto na to. O yan, hindi po yan. Char. Intro pa lang yan. To the Barha family, dyan sa Aber Bonga, Bakaka Elbay, Tita Frammy, Lola Sardi. Should we stay or should we say goodbye? Walk away and give it one more try. What a waste

0: one more try. Sobrang lungkot talaga yung awiting yun, kaya ayoko nang kantahin yan. Char!
1: Sana po naman kahit papaano, ha? Ay, nasihan kayo sa aking awiting. Oh, nag-text... nag-text si 5183, yung last digits. Hi, tita. Nakaka-inlove po ang boses nyo. Lalo ko pong na-inlove sa aking wife. Wow! Talagang sweet naman. Parang kinilig naman ako doon. Or pero minsan talaga ha, kailangan po nating i-revive yung love affair natin sa ating mga karelasyon. Lalo-lalo na kung matagal na kayo mag-asawa, di ba parang nagiging magbarkada na lang kayo na wala na yung romance. Mas maganda din po na ibalik pa rin yung kilig, tsaka yung romance. Medyo may pa-date-date naman pag ganitong mga Biyernes, Sabado, manood ng sine, mag-akbayan. Di ba? Pwede rin ano... Smooching. Yung parang pahalik-halik sa cheeks. Tapos nagsusubuan kayo ng popcorn. Popcorn? Tapos iisa lang yung ano nyo, yung drinks nyo. Diba? Iisa lang. Isa lang yung soft drinks nyo. Papalita, ano lang kayo? Hindi, iisa din yung straw nyo. Dahil mahal lang ang drinks. At nagtitipid. Oh, isa din yung inyong popcorn. What the fuck? Tapos ma-feel nyo na parang, ay, eto na pala yung taong minahal ko ng napakaraming taon. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Meron siguro ako mga pagkukulang sa kanya kasi syempre naman sa haba ng panahon, di ba? Kaya kailangan talagang i-revive natin. Or, pwede rin kayong mag-video kaya dyan sa mga bahay-bahay nyo. Kantahan mo ng kantahan mo ang misis mo o ikaw naman, madam. Kantahan mo naman si mister. Diba, nagsiserenade kayo with each other. Actually, parang meron akong mga nakilala noon, nung kabataan ko pa, na isang couple na kinakantahan nilang isa't isa. Tungtunga ako noon. I was really so in love with the concept of love. Dahil doon sa... couple na yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan nila. ano kasi medyo may edad na sila that time and I was only, I think, 7 years old nung nandun kami sa Camp Phillips sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Doon sa ano, Del Monte Pineapple Plantation. Oo, doon. Kasi sunod-sunod yung mga bahay. Nagigitara talaga yung si Lolo. Tapos si Lola kumakanta. Tapos basta ang sweet. Sabi ko, ang cute naman nila na sa ganong edad. Siguro mga, I don't know ha, I'm not really sure. Mga nasa, ano siguro sila, mga late 60s. Already, sabihin na natin, ang ganda, nire-revive nila ang kanilang relationship. Dapat tayo ganun din sa ating mga mahal. Sa akin kasi, pinasok na naman ng cell. Sa akin kasi, ayoko na magkwento.

0: Oh, thank you naman, Ariella. Sabi daw ni Ariella, maganda raw yung voice ko. Thank you so much. Ako naman, wow, talaga. And advance happy birthday din sa'yo, Tita Marites Lopez Calisin. Sa August 30, malapit na ang birthday mo. Ewan ko lang sa iba dyan kung malapit na ang birthday nila. Tuwa-tuwa naman ako. Ay, nakakatuwa talaga pag malapit na yung birthday mo, diba, Tita Marites? Marami din ang sasabi na pag malapit na ang birthday, maraming blessings na pumapasok. Kasi syempre naaalala ka ng mga mahal mo sa buhay. Syempre hindi ka naman nila siguro hahayaan na maging malungkot sa birthday mo. Kaya naman andyan sila, sinishare nila ang blessings nila sa'yo. Or kahit nga yung konting greetings lang o di kaya pagpapadala ng cake. Cake talaga. Tapos meron ding ano, fried chicken. Tapos meron ding spaghetti. Meron ding fancit. Ano ba masarap? Ay, masarap sa birthday. Alam niyo, kalderetang vaca. Masarap yan. Ano pa? And sige, ginugutom ko lang kayo. Kaya sa lahat na malapit na mag-birthday o nagbe-birthday today, sana po naman ay maramdaman nyo ang pagmamahal ng mga taong mahal nyo. Ganun lang yun. Kasi hindi naman kasi everyday tayong kailangan i-share na, ah, mahal niya, mahal kita. Ganun. Okay naman yun. Siyempre, mas ibuhos mo yan pag-birthday ng tao o di kaya a special day every 2 weeks. Mga ganun. Para at least palaging nandyan yung feeling of love with for each other. Para kung uma-adlib in between songs. De, last song ko na yun. Masakit ng throat ko. Throat! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One radio tabaco. One radio diet. With your Tita. 16 after 8 o'clock. Gaano kadalas ang one time?
1: What?

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmulang ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Ang init!
11: Banana!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Banana!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Banana!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
4: and other skin problems.
6: High quality na sa murang halaga.
7: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
16: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
17: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
18: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan.
19: The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa.
20: The Tita Puliana Show, ang saya-saya.
21: The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Ang init!
5: Banana!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Banana!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Banana!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
7: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, some fresh and Anros liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
6: Evenings on One Radio.

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Evenings on One Radio.

0: Sean. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka, medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maanin na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan yung mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
6: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin. Kabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal. normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Ang init!
14: Patata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
14: Patata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Patata!
13: Sumubok na nitong bago. Introducing...
14: Patata!
13: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
14: Patata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
14: Batata!
15: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
16: Sumada sa ulo, katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupulutan din mga dagdag kaaraman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programa, Sumada sa Uno. Sarong oras igong kabanga na su sa informasyon. Sumada sa Uno. Uni na ang sa indong anchorman.

Oy, marina aga na sa gawa siya itong mga paraan tabay. Dagos na sa programang ini. Good morning, good morning. Kargado din ang pwedeng dulagan, ano? Sabado kita ngunyan, mga tugang. 22 na kan Agosto taon 2000.

Sabay na! Matana. Mukletam.

0: Gising na, kaibigan. Gising na, kapatid. Hoy, gising. Kung mata na tabi, manoy, manay, uy. Kung mata na, day makaling o mag-rup-rup ting kaping natural, kaping herbal. Oo. Digdi na kamo sa Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix.
1: Good morning, good morning.
0: Healthy ka na, sexy ka pa.
1: Good morning, good morning.
0: Kaya pait na. Pero syempre mga manoy imanay, antes kan mga barata, mga impormasyon ngunyo na big good morning. Diyan sa technical department, kasangata diyan sa paghato di mga impormasyon, mga barata nyo, diyan si Luzon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon.
1: Good morning, good morning.
0: Burnasal. Burnasal. Burnasal. Burnasal, mayogom na pandisal. Pandisal, pandisal.
1: Good morning, good morning.
0: Yon man si Sir Manny. Malanghap naman ni presko ho na huyup-huyup ni parosali dyan sa daga.
1: Good morning, good morning.
0: Sa mga mautpon, magpaabot kan siya na mga greetings kunya na Sabado. Pwedeng-pwede tabi mga manoy imanay. Ipadara ni doon sa pagigpukan, pag-text o kaya pag-chat o kaya pag-comment sa tuya pong programa. 0966-420-2491. 0966-420-2491.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Pero syempre, antes kan mga barata at mga impormasyon, mga katindugon sabay na ngunyo na pagka-morning. Mga rajik ngunakita.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtaon mo po sa Samuya. Kami po, Lord, nagpapasalamat. Liwat mi na naman po na mamamatayan ang kagayunan kang buhay, hindi po sa ibabaw kang ginabahan. Lord, igo kami ki mga katugangan, igo kami po ki mga kababayan, igo po ning kamatean sa oras pong ini. So iba po sa inda niya on sa ospital, ani iba man niya on lang po sa sendang mga harong, nagpaparahay, nagpapabulong. Lord God, ika na po ang bahala sa sa inda, lugod ha proson man po tabi, kan sa imong badan na Espiritu Santo, sa inda mga lawas. Nga niliwat na makabalik.

tabi sa indang misyon di po sa ibabaw kan kinabuhi. Lord, kung ano man po ang samuyang mga pagkakasala na naginibuhan, ipigahagad mi po yan, Lord God, ding kapatawadan. Patawad, Lord. Sorry, Lord. Sa mga kasalanan na samuyang naginibuhan. Papasalamat man po kami, Lord God, sa grasya na samuya po ang nareceive sa oral daw. Salamat po, Lord. Salamat sa biyaya. Lord God, ika na po ang bahala sa samuya sa oral daw. Thank you, Lord. Salamat, Lord. We love you, Lord. Good morning, Lord. Good morning, good morning. Sa kanya. Tandaan mo na ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Kaya pait sa nakita mga manoy, imanay. Dahil mawaran po rin paglaom, adi. Labo-labo sana. Kape, rup-ruping ko na rin kape.

Ang programa ngayon, mga katindugod, natod po sa Saindo, kan mga minasunod na mga sponsors. Atod po yan sa Saindo, bagatugang kan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung raot na ang Saindo mga cellphone, dahil natabi magduwa-duwa pang ipahirahay ang Saindo mga cellphone, darahana po nino dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Moorag dyan tabi magtrabaho ng cellphone na raot, basta raot na cellphone, dyan nino darahon. Pulido magtrabaho, barato sa natabi ang serbisyo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, yan po pinamamahalaan ni the Mr. and Mrs. June and Madam Hazel na Sardinia. Morning tabi pa din. Good morning. Salamat sa pagkunyan, pagkikipag-celebrate kan sa kuyang kumpleanyo ka nagtalikod na Agosto 9. Good morning. Bakosan na cellphone, ang kayang hirahayon dyan, naghirahay po dyan ng laptop, ng printer, ng computer, ng MacBook, ng tablet. Kayang hirahayon po dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Warakaan, may branch naman po sinda. And branch po ninda, yung po dyan sa ASY Building. Kumapasirimba ka mo dyan sa may simbahan ni San Juan. So building dyan tabi na pagkadurodakula. ASY Building po yan. Kailira po kan 7-Eleven, yung po dyan and Sweets.com Gadget Center. Good morning. Nagpopoto copy naman po sina kan mga dokumento, kan mga estudyante. And syempre gabo sa dokumento tabi na kaipuhan po nito. Good morning. Dyan nindo nabi ipapoto copy sa Sweets Cellphone and Computer Repair Shop. Good morning. Dyan ka na sa sigurado pulido magtrabaho. Good morning. Hato na dyan sa Sweets Cellphone and Computer Repair Shop ang mga gadget mo. Oy kunda ikatabi ni pambakal na cellphone, nagpapautang na po dyan. Nagpapautang po dyan ng iPhone. Kaya diretso na ka mo dyan tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Good morning. Nga ni Ariglado ang kinakabi.

0: Dire-diretso na kita kan mga detalyes kan mga barata bago kita mag-commercial break. Tudakul dakul pa ini. Ramon tangunan kabugtakan kan sa tuyang panahon. Ang kabugtakan kan sa tuyang panahon, hatod man po yan sa Sendokan Tabina si Store. Kung kamo nagmamaot na magduro negosyo, gusto mo tabi na magkaigwani na grocery store sa barangay. Tamang-tamang ka-partner po rin doon sa Sendong Hanap Buhay. Diyan na kamutabi magderecho sa Tabina si Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Haranihan po sa Sarong Lotto Outlet. Diyan sa nasa likodan kan mabadi pa, matina pa, matuyo pa, mabalaw pa ang sa iyang pwesto. Haranihan sa May Food Park. Umpo-umpo, ihapot sa natabi nindo diyan sa kunyan sa May Food Park kung hainan Tabina si Store tayo tuturo tabi. Come on. Ego dyan, yung kaping natural, kaping herbal, dyan tabi mababa kalindo ang best kapi green, best kapi gold, best kapi black, budaso original na best kapi tabi. Dyan sa Tabina si Store, ground floor kan Tabaco City Public Market. Good morning, si Rocky. Good morning, tabi, Ma'am Yuli. Oy, salamat palan sa regalo ha. Salamat sa alak na nakakaalak. Salamat pendera na kung inumo ni Sir Rocky na bulan ni Ma'am Yuli. Pagkaaga, may pampaubat pa. Matindi, ano? Salamat po ha sa mag-agom. Ayos ha. Ege, digdi kita sa kamugtakan kan panahon. Antes kita na mag-commercial break, posibleng maglaog sa Lunes o kaya sa Miyerkules ang pigbabantayan na bagyong Saudel. Sa lawas kan Philippine Area of Responsibility o PAR, siguro yan sa pag-asa. Ultimong nahiling ang bagyo sa distansyang 2,725 km sa sirangan kan southeastern Luzon. Mantang ini nagihiro panorte, weste, sa kaskas 25 km ang kada oras. Daraka ini ang maximum sustained winds na 130 km ang kada oras. Asin ang gas tenes nagabot sa 160 km ang kada oras. Kung makalaog na sa PAR, sasalidahan ini kan pangaran na Obet. Asin magiging ika-15 tropical cyclone na mabibilog sa PAR ngunya na taon, asin ika-4 ngunya na Agosto. Kasunod din de Luis, Maymay, asin Sineneng. Maski nga ni Depiglala o man na direktang matama sa nasyon ang bagyong Sovdel. Sinabi kan pag-asa na po pwedeng pakusugon ang southwest monsoon o habagat. Tayon magdadara nin mas kadakol ng mga pag-uran sa nagkakapilang party kan Luzon. Mientras tanto, ang LPA dati ng o ang dating bagyong Sineneng ultimo mananahiling sa distansyang 735 km. Norteng sirangan kang Itbay at Batanes. Nalangkaw ang tsansa na maging sarong tropical depression sa masunod man na 24 oras. Mantang ang sarupang LPA, nako, na nasa lawas kampar, nasa distansyang 1,220 km sa sirangan kan northeastern Mindanao. As in, ini, saro na ngunyan na tropical depression. Ngunyan al daw, makaka-experience ang northern, as in central Luzon, kan epekto kan pinaka makusog na habagat. Kasabay ang maluya sagot sa katamtaman ng mga pag-uran. Pinaglalauman man ang madampog na kalangitan na iguaning kalat-kalat ng mga pag-uran or thunderstorms sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes, Asin, Cagayan. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Valley, Central Luzon, Asin, Calabarzon. Magiging madampog sagot sa mas madampog man ang kalangitan na iguang isolated mga pag-uran or thunderstorm. Sabi po yan kan pag-asa. Good morning, may pag-asa pa bang gumanda ang sikat ng araw? Laging mayroon. Kapihe, kapihe, kapihe mga manoy! Kurting maray, antilimpla ni Sir Lohoys. Ang tamang oras, alas 5.18 na po nin pag good morning. Dyan sa Merkado Publiko, good morning. Good morning. Gising, gising, gising na. Good morning. Sa mga turog pa. Good morning. Good morning. Sa mga atabon po tabi na nagkakaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan dyan sa kalsada. At sa tuya mga pajak driver. Pajak sanang pajak. Maray na pagkakatabi sa indo. Sa mga tricycle driver on the road. Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Siyempre pa sa mga nakatutok na UB Express na mabiyahing Legazpi.
1: Good morning. Good.
0: Maray na aga man. Sige rin man sa kunyan inihong minibus. Tutok ang minibus eh. Ay ko yan pinag-aapod mga katindugo na modern jeepney. Minibus ang apod ko kayaan. Ba, mabagang itsura kang jeep.
1: Good morning, good.
0: Kaya sa mga nakatutok dyan sa minibus, good morning tabi sa may mga minibus. Ay naman kaya itang modern jeep tapos ang itsura bus. Dapat pig kunyan, pig modernize lang, so itsura kang jeep. Ari, maluyahon man na nung man doon na sa DOTR niha.
1: Good morning, good morning.
0: Basa ko na kita antes kita na mag-commercial break. Tagulpihon ang pagiramdom ni Sir Lahoinks. Kay Maricel Milliares, good morning. Kay Nights Bonggon Bonina, maray na pagka-morning. Halidyan sa Mariroca. Good morning, Tabi Nights. Kay Gina Brera Christian, maray na pagka-morning. Kay Analisa Binos Balmaceda, good morning. Kay Perfecto Peralta, maray na pagka-aga. Irene Alim, good morning. Welma Pulyero Clidoro, maray na pagka-morning. Belated happy birthday. Salamat sa imong greetings. Michelle Dabinalia, good morning. Kay Joseph Labambita, good morning. Pagnaagad na tabi pa shoutout sa kabo sa parada dyan sa parada sa East. Sabi ni Joseph Bombita, Paterno Bilan, maray na pagka-morning.
1: Good morning, good morning.
0: Sa mga nagsiselebrate palang kansendang kumpleanyo, ngunyan pong aldaw, abaaka na, maligayang, maligayang, maligayang, maligayang, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ani para sa sino tabi sa mga may birthday today.

0: Happy birthday sa mga may birthday today!
1: Happy birthday!
0: Tighanap ko dignita, may nagpabati dili sa kuya kan kunya niya, inihong birthday greetings. Aba ka nalingwang ko ang kinaabahan. Ay na daw ito digi si Armelin Bura, Sudma. Happy birthday kay Armelin Bura, Sudma. June, good morning sa imo.
2: Good morning, ma'am. Tabi sa imo, sir.
0: Nagkapi ka na, June?
2: Yun, nabis
0: ka kay. Ayan, ang matindi talaga, June. Oh, ano lamang, kumusta ang hanap buhay?
2: Maraming mabagaan hanap buhay. Ito, mapagal.
0: Oo. Oh, oh. Ano dyan, tampaon ka mukhang habagat dyan sa kunyan, June, sa Bakakay?
2: Nakuman tabi, sir.
0: Ah, very good. Ano lamang? Ay, salamat tabi, John. Pero nag-aako pa ko, John, yung regalo. Kung halimbawa man.
2: Po. Saan kayo ng sarong bapol? Para natin dyan sa imo.
0: So ano? Sarong bapol?
2: Sarong bapol.
0: Kabit ko ligi sa may luwasan kang istasyon. Ano?
2: Kan.
0: Nga ni wagas ang kunyan. Ang kinaabanta, eh.
2: Ano? Ano?
0: Ayo. John, iyo man sana, John.
2: Ay, kuya lang sinasabi. Sir.
0: Sige po.
2: Maraanong ko sabi ng mga taga-kaugutan.
0: Maraanong hanaan?
2: Maratana ka mo.
0: No.
2: Sama nung magandun yan. Eh, magtaraw-rulog mo,
0: hindi na. John, mata masaramon na magunog. Masaramon mag-ilom-lom. Mag-arong kayo ng oras.
2: Ay, sa taong sumbro, sir, nasa
0: ayun man ang gad. Ang kadaklan, nasa lati na. Ano, buda, nasa gilid na kambaybayon ang iba. Nagtataknaw na kang pwedeng pakinabangon na din.
2: May ganyan na kang nali ka agad na paraos.
0: Ayun, ayun. Tama yan, Jun.
2: Sige. Mamakan
0: bakay ba man urig ang target mo po makaray ka agang-aga. Ato na ina orega. Very good. Very good. Ayo. Ayo John. Sige John. Ay, John. Ay, mga taga-hukutan baka kay Elbay, good morning. Nama yun man si John na Bergunyo. Okay, kunyan sa mga may birthday kasood ma kay Armelin Bura. Happy happy birthday tabi sa imo, Armelin. Armelin, nagugurang na Armelin, kaya pasensyahan mo na Armelin ha. O, nagpabati sa kuya si Armelin na batiun mo lamang ngayon kami. Tito Ed, na yung maligayang maligayang happy birthday. O tanaling huwag. Kaya belated happy birthday tabi sa imo, Armelin. E ginaan, dure-diretso na kita mga katindugon. Kaniba pa mga impormasyon, taud-taud sa na ha. De magharali tabi, Paterno Bilan, Briagas Adlao, John Paul, good morning. Kay Marie Clavo, good morning. Alas 5.24 na Sir Lahoinks. Mabultada pa ang sa indong paboritong programa kada Sabado. Ay sa mga nagdudong haulab sa Facebook, pa-share, pa-like naman tabi. Ngari magdakol tabi ang sa tuyang lahi. Ama, mabultada tulos ang programa.
3: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: E paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.

0: Doro diretso na kita kan mga detalyas kan mga barata sa lado lokal. Good morning una kay Erlinda Bolaños. Shoutout na dyan sa grupo sa Malilipot Dances sa Fitness Zumba. Para na pagka-morning man kay Dizzy Bernal Bonabra. Kay Josephine Bilien Rodriguez Moray na pagka-morning. Diretso na kita mga manoy, mga manay kan mga detalyas kan sa tuya mga barata. An madadangog rindo mga barata atod po sa sendo kan mga minasod mga sponsors atod po sa sendo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Kung kamutabi mapag-ibonin burak na pangregalo para po sa sendong espesyal na okasyon arog po kan Mansary Weeksary Anniversary. Manoy, manay, darahan na po iyan nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. An pwesto tabi ni Mr. Ronnie Bio Barsaga. Yaon dyan sa may food park. Ampo, yaon dyan sa may food park. Sa paglaog mo ng gadyan sa may arko, pasirin ka dyan sa Divino, may meat shop dyan. Ang kampangan kan meat shop dyan, pagkiling mo mga katindugon, iyon ang pinakampromerong pwesto dyan. Iyo po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta dyan sa may tambakan, kan mga, o kaya paradahan, kan mga motor. Ang fee parking kan LGU. Dyan sa may food park. Yaon dyan po ang nakapwesto ang kunyan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanap po nindo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Nga ni ariglado ang kinaban. Ama,
1: good morning, good morning.
0: Pag-ibo ka mo dyan in burak na pangregalo, arog po kan sa may birthdayhan, sa mga nagsiselebrate kan Mansary, Weeksary, Anniversary.
1: Good morning.
0: Pwede dyan. Ang Weeksary baga, tiga ano yan, tiga celebrate iya.
1: Good morning.
0: Kaya arigaluhan mo na yung purtiho na kunyan, inihong, ay sa mga nag-iilusyon, sa may tigi-ilusyonan, pag-ibukanin money bouquet. Yan. Ano nanday kakaan sa guton? O kaya chocolate bouquet.
1: Good morning. Good.
0: Tawanan mo kanan sa ibong pigpipiday, ay rimate ang kinaabang. Testing nga.
1: Good morning, good morning.
0: Kung mag-ibo ka dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, ta, sigurado na yan. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Yaw niyan dyan sa Proctos Can Divino Rostro. I-follow nindo tabi ang Facebook account Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo para mas madali ang komunikasyon. Sa may mga namaaram na sa ibabaw kan daga, may namaaram na sa inyong kapamilya, kapuso, kapatid. Pag-ibo ka mo dyan ni Burak, ito pong sympathy flowers tabi. Dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower siya.
1: Good morning, good morning.
0: Ay, good morning tabi, Mr. Ronnie Bio Barsaga.
1: Good morning.
0: I-follow nindo ang sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Good morning.
0: I-chat nindo para madali ang komunikasyon.
1: Good morning.
0: Sige, sige, labo-labo lang kita kan mga impormasyon, ngunyan na pagkaaga. Diretso kita sa mga detalyas kan sa tuyang mga bareta duman sa banuaan kan daraga, mamundong bareta ngunay ni. Binewean ng buhay ang sarong 94 anyos na lola, makalisa nangyaring kasulo sa Proctres kan Barangay Tagal sa Daraga Albay. Sigon kay Bureau of Fire Protection Daraga Fire Marshal, Fire Senior Inspector Edgar Tanyahora Jr. Nakaluwas ang demand ng miyembro kan pamilya sa nasulong harong. Kabali ang duwang hoben, lolo asin ang mag-agom. Alagad na walat sa nasusulong harong ang naunang bitan ng lola. Sigon sa nakahuro ng miyembro kan pamilya, pigabalok pakuta ng isalbar ang sain ng lola. Alagad dahil nasubot ninda ini na iluwas. Ipigtaas sa first alarm ang kasulo na nagpuon ala una 13 nin maagahon. Asin pigdeklara ining par out alauna 52 na nin maagahon kan Webes. Basado man sa istorya kan nakahuro nindang individual na namamasada kota an kan may mari para subot ini na asugikan sa sarong garo cellphone repair shop sa inutan asin makaskas na naglakopan kalayo. Ulit nasa parting hurian sindan ayo kaya tulos ang dahil nakaluwas na minagi sa ibong na pader asin naglusot sa rinaot na bubong. Dagdag pa kanopisyal na nagsaparmaning lugad ang mga biktima. Kabali man sa nadamay ang perang bikulo, siringkang kotse asin motor. Pinagkakarkulong maabot sa 240,000 pesos ang initial na danyo sa naunang bitan ng kasulo. Nagpapadagos pa ang pinagsasagibong investigasyon kan mga otoridad tanganin na maaraman kung ano talaga ang pinagikanan kan kasulo.
1: Good morning,
0: kawawa man yung lola, ano po? Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan mga barata. Formal nang pigpirmahan ni Municipal Mayor Giselle Richard Salceda ang sarong Executive Order number 06-2026 na opisyal na magmumukna sa Municipal Safer School Zones Task Force. Inibaga mga katindugon na nangyayari kay ini dahil sa mga insidente kan karahasan sa mga eskwelan. Ano? Itangani naman siguro ang kaligtasan at sinang proteksyon ka mga estudyante sa bilog na pulang galbay. Base sa provision kan DILG Memorandum Circular number 2026-037, anaon ang bitan ng Task Force UN Mangingenota asin mag-organisar sa pagpapautob kan Safer School Zones sa paagi ni kan Safer Framework and survey and coordinate, assign and deploy, facilitate safe movement, escalate urgent concern asin report and review. Kagamiton kan lokal na gobyerno ang mga estratehikong laknang kasabay na ang pagsasagibo ng school zone safety audits as in an risk assessment, pagpapatibay sa mga pedestrian crossing, road signages, street lighting, as in iba pang traffic management measures. Kani mamantinir ang kaayusan sa palibot, kani eskulahan, ibubugtang kasi nire-deploy ang mga barangay tanod asin ang traffic personnel para sa makaskas na referral kan mga safety concerns. Pati naman ang regular na pagsusubaybay sa paagi ni kan school zone safety reports. Sigon kay Mayor Giselle Richard Salceda, ang komprehensibong programang ini sakop ang gabos sa 44 barangay kan Pulangi sa pakikipagtabangan kan Philippine National Police Department of Education. Sanggunian bayan asin iba pang mga taga-gobyerno tangani na magkasaralo na pakusugon ang kaligtasan kan lambang Pulanggenyo.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Ang tamang oras, alas 5.37 na po nin pagkaga. Ano oras na yan? Hatod bang po sa Sendo kan Balayo, grabe din saan. Kung kamutabi, mapag-ibon ng harong, nangangaipo ang kamuning baybay sin grabe na barato. Mga manoy, imanay, pinagre-recommendar kan programang ini. Ang Balayo, grabe din saan. Good morning tabi sa imo mahiguson. Marina pagka morning. Shout out sa mga workers kan pinagbubong covered court. Lalo na kay Binoy, sabi yan ni mahiguson. Good morning tabi. Clara Cogocorimonte, marina pagka morning man si mo.
1: Good morning.
0: Bilardo Roxanne, Romnick Bilaos, good morning. Mabultada pa ang sa inyong paboritong programa kada Sabado.
1: Good morning.
0: Pwede magharali mga manoy imanay, pakusugasanan sa inyong mga radyo, pukawa na ang mga turog pa.
1: Good morning.
0: Sabi ka subago ni June na bergonyo, baanuhon kunaan mga ini. Baanuhanaan.
1: Good morning, good morning.
0: Kuyan adi, inihong mga tataramo na harararob na Bicol noon. Baanuhon. Ano pa naram nindong Bicol na hararaw aside sa baanohon?
1: Good morning, good morning.
0: Baanohan na ta ngani na makapag-ipos na sa Dapug. Yo. Dapug ano? Inaukodan pa man ako kan mga pamanang tataramon kan mga kagugura.
1: Good morning.
0: Mag-ipos na diyan sa Dapug.
2: Pasaway.
0: Oh, anong pasaway?
1: Good morning, good morning.
0: Mabultad ang programa mga manoy, imanay.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement?
4: Uh-uh.
3: Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Ayan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
3: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule. capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Paudi Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA capsule para everyday healthy ganon.
4: Magkano ba yung Paudi Arco?
3: Ay, ito 15 pesos lang SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Kaya capsule hahatiin. Nakakaloka. Lumas ka. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Paudi Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinisur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the
8: St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
9: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na and magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidistrove.
13: Firmang walat.
12: At parang batang-bata dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador.
17: Sa gabi ay...
18: Si Salvin na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: Good morning, good morning.
0: Padagos kita kanibang detalyas kan mga barata. Masunod na mga barata, hatod mampo sa Saindo. Hatod po sa Saindo kan Balayo, Gravel and Sahan. Basta baybay sin graba baya mga manu imanay. Diyan kamo sa Balayo, Gravel and Sahan sa Purok 2 kan San Antonio, Tabaco City. Anapon sa nanindo si General Manager Engineer Jun Balayo kan Balayo, Gravel and Sahan.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5:47 na po nin pagkaaga. Padagos kita kan mga barata sa lado lokal. Nakatalaan na isagibo ang Hulls Encampment 2026 digdi sa siyudad ng Tabaco kung sa ina. Ang siyudad na napili bilang host. Kaya pinaglalooman ang sobra sa rinibong mga partisipante sa mapasiring sa maabuton o mag-arabuton na digdi sa Tabaco City sa nagdadangadang na bulan kan September poon 9 sagkod 11. Kaining presenting taon na dahilan kani pinaglalauman na kan lokal na gobyerno na anaunang bitan ng aktibidad magiging matrayumpo. Sigon kay City Administrator Ami Ilagan na nakatalaan tripuno na kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang mga nasa sektor kan transportasyon arog kan mga parapadyak asin tricycle driver tanganin ang pagirumdumo na dahil pag-aprobitsaran na ang pag-abot kan mga bisita na gikan pa sa manlain-lain na lugar sa Bicol Region na mapasiring dili sa Tabaco City para sa gigibuhon na Hulls Encampment. Obeto kan papaapudo na pagtripon sa pagkikipagtabangan ng Chairman Committee on Transportation na si City Councilor Engineer Noel Bunaobra na pagirumdumon sa mga nasa sektor kan transportasyon na dai mang abuso sa mga bisita.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Sa iba pang detalyes kan mga baratang lokal sa oras na alas 5:49 nagsairarom sa refresher course ang sobra sa 200 sa deputized traffic enforcers sa Albay. Tangan na pakusugon ang sainang kaaraman sa mga lay mga patakaran ay sintamang proseso sa pagpapautob kan traffic regulations na isinagibo duman sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa paagini kan Traffic Safety Division sa Albay Asudong. Sigon kay APSIMO Head Bobby Cristobal, kasabay sa mga nagpartisipar ang mga deputized officers nagikan sa Philippine National Police Sirigman, ang mga volunteer group arog kan nagkakaisang bantay bayan ng Pilipinas Incorporated. Obeto kan training na ma-update ang mga enforcers sa Provincial Traffic Ordinance, Provincial Traffic Safety Code, Siringman, ang presenting traffic management policies, procedures, and enforcement protocols. Bigdaw nandoon pa ni Cristobal ang importansya kan tamang proseso sa pagdakop, Siringman ang tamang pag-ugali, decorum kan mga traffic enforcers samantang ginigibo ang sendang trabaho. pinanginutan, Panginoon Beto Kanapsimong, ang pagmamantinir kan kaayusan sin kaligtasan sa mga tinampo sa probinsya kan Albay.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Alas 5:50 na po nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatod man po sa Indo kan o hatod po sa Indo ninda board member Carol Siga, board member Big Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito dahil po nagkikibrada po ang kaito sagkod sa ngunyan. Mantinido po ang serbisyong Siga. Nanginot pa man giraray ang probinsya Kanalbay sa may pinakang halangkaw na immunization coverage sa nagpapadago sa 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplementation o Supplemental Immunization Activities sa Rion Bicol. Base sa partial and unofficial quick count ng Department of Health Center for Health Development na pinagpalawas kanakalis sa Agosto 21, nasa 110,171 isna na mga aki sa Albay ang nabakunahan katumbas inining 83.32% kan 132,231 na target na mga aki na kinakaipon na mabakunahan sa probinsya. Pinakang halangkaong porsyento kan Albay sa gabos ng mga probinsya sa bilog na rehiyon. Nagsusunod sa Albay ang Masbate na iguaning 72.56%. Catanduanes 59.42%, Camarines Sur na iguaning 56.53%, Sorsogon 55.55%, and Camarines Norte 52.88%, Naga City 47.23%. Sa bilog Manabicol, nag-abot na sa 413,573 na mga aki o katumbas ng 63.91% ang kabilugan na target. Iyon nag-abot sa 647,092 sa ang nabakunahan sa nagpapadagos na MRSIA. Padagos man na pinag-iingganyar kan mga health authorities ang mga magurang asin guardians sa napabakunahan sila mga aki na may edad sa isang 59 bulan na ni maprotehiran ang mga nilaban sa tigdas asin sa rubella. Sigon sa Department of Health, CHD Bicol, ang bakuna laban sa tigdas-ligtas, epektibo asin libre. Kaya inaabiso ng mga magurang na makipagtabangan sa sin mga barangay health center tangali na maraman ang schedule kan pagpapabakuna sin maasiguro na matatawanan ng proteksyon ang sin mga aki. Ang MRSIA parte ini kampadago sa pagsisikap na mapalangkaw ang vaccination coverage asin malikayan na ang pagkalat kan tigdas asin rubella sa mga komunidad.
1: Good morning.
0: Alas 5:53 sa takdag sa kamot kan mga otoridad at sarong high value target individual sa Gribong bypass operation sa Purok 9, Sitio San Isidro sa Barangay Puro sa Legazpi City. Pinisto ang suspect na si alias Mark na sa legal na edad, warang agomba, asin residente kan Barangay Bitano sa naunang bita ng syudad. Nakumpiskar sa sayang pinagtutubo ng syabo na may timbang haros 60 gramos na iguaning kantinada, 408,000 pesos. Nakumpiskar man ang liquid marijuana. Pwede na palang gibo na liquid ngunyan ang marijuana, no? Na may gabat na 4 na gramo asin iguaning kantidad, 10,000 pesos. 4 na pidaso manin cannabis vape carts. Sarong pidaso ng glass tube na may laogkan pinamarang dahon ni, na may fruiting tops. Maging na iba pa mga non-drug paraphernalia. Pinagpaginutan ng operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 5, Regional Special Enforcement Team 1. Katabang ang PDEA Regional Office No. 5, Barangay Drug Clearing Program, PDEA Albay, Provincial Office, PDEA Regional Special Enforcement Team, asin ang Legazpi City Police Station. Naampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5, asin 11, kan Article 2, kan Republic Act 9165, on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, Tabi Manay, Gemma Jacotina Volante.
1: Good morning.
0: LB Bombita, Marina Pagka-morning man, Tabi. Kay Wilbert Pitadora, Evelyn Cornell, Clara Cogucurimonte, Marina Pagka-morning. Marina aga, Tabi, sa gabos na nakatutok na sa mga turog pa, Tabi. Uhoy, mata na. Pukawa na, kiblita na, tikwila na, tangani na magiman na. Good morning, Jen Binalia. Salamat sa pag-antabay. Kahit sana kita. Alas 5:55 na.
2: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867-0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
16: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
17: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
19: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
20: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
21: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
22: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
23: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
21: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
24: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Ilabas!

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Pope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: One Radio Boost. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM.
8: One Radio.
7: Tindugo na. Picolandia. One Radio.
8: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
9: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidant?

0: laban po sa iba't ibang karamdaman kapag pumapasok po sa atin. Halimbawa, ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Local News.
3: Padagos kita kan mga detalyes kan sa tuya mga barata. Narata sa kamot kan mga otoridad sa banuan kan Malinaw Aldabay ang salong suspect sa nangyaring robbery incident na nangyari kanakalis na Agosto 21 taon 2026. Basado po sa impormasyon na nakaabot sa Malinaw Municipal Police Station, ang caretaker ninsaro pong harong na-discovery na iguahan na porsahan na panlaoga sa residensya na sa iya pong pinagbabantayan as inini ipinagpaabot sa mga otoridad. Base po sa inisyal na pag-imbestiga kan PNP and suspect, aligadong nakakuaning akses sa paagi ni kamporsahan na pag-abri as in pagraot kan pintana harani sa may porsyon kan kusina. Kan makalaog na ang suspect, digdi na din na kaini o kinua ang chandelier as in an electric fan, damage electrical switches and sockets, as in hinali ang copper wire. Sa lugar kung sa inaglaog ang suspect, dumanman subot ini nag-agi, kan ini magluwas na. Sigun pa sa mga otoridad, dahil ing subot kan caretaker ang suspect na nagdudulaga sa likuran na parte kan kusina, beribit-bit ang puting sako na pinagkaganan kan hinabasa na gamit. Kung sa inadiskubre kan ini hilinguna kan caretaker ang harong, nawawara na naunang bita ng mga kagamitan na pinagkakarkulong na sa 60,000 pesos ang kantidad.

Delan sa ginibong follow-up investigation asin. Operasyon kan PNP na aresto ang suspect asin pigdara sa Siga Memorial District Hospital para sa asistensya medikal. Kapot na iningon yan kan mga otoridad para sa tamang disposisyon. Good morning, good morning. Kundi day na bagapigpapangaranan ngunyan ng mga suspect. Morning. Pigtataram na sa nang insidente day na napigpapangaranan ng suspect. Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan mga barata sa lado lokal. Arestado man ang drunk number 6 provincial most wanted person kan latest sa ginibong manhunt operation ka mga tawuan kan Ormoc City Police Station. Asin ka mga tawuhan kan Ligao City Police Station sa barangay Bagon Bayan Ligao kan nakalis na Agosto 21. Ang suspect iyo si alias Mihon, 43 anyos. Iguaning live-in partner sa rong construction worker na residente ka nabanggit na lugar na aresto ang akusado sa kusugan warrant of arrest para sa mga kasong pagbalgar sa Republic Act 7610 Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation and Discrimination Act na may piyansang 80,000. Asin nga answer pa na may piyansang 200,000 para sa 7610 na kaso. Ang akusado para mientras nakakulong sa Ligao City Custodial Facility para sa magkakanigong disposisyon.

0: Arestado man kan mga otoridad ang sarong mekaniko na wanted sa kasong frustrated murder sa giribong operasyon sa sarong Upland Barangay duman sa Ligao City kan nakalihis na Agosto 20. Ang suspect iyo si alias June nasa tamang inahan residente kan sarong Upland Barangay kan siyudad. Sigon sa Ligao City Police Station na aresto ang suspect sa kusog kan warrant of arrest sa pinagpaluwas sa kan korte dahil sa kasong frustrated murder na igawang pinagre-recommendar na piyasa na 200,000 pesos para sa iyang temporalmenteng libertad. Matapos ang pagkaka-aresto din na ang suspect sa istasyon kan PNP para sa tamang dokumentasyon as in disposition. Base naman sa proseso kan lay.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 6:13 na rin pagkaaga.
1: Good morning.
0: Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Nagpo ng i-turnover kan Pag-ibig Fund as in kan lokal na gobyerno kan Naga City ang baratong paharong o pabahay para sa mga kwalipikadong empleyado kan siyudad. Namako kan sa ng unit sa pagi ni kan housing loan. Ang enot na bonds kan turnover parte ini kan Naga City Employees sa Housing Project na enot nang nakakasakop sa 576 na housing units sa Bella Vita Naga sa Barangay Pakol kung sain ang lambang harong nagkakantidad din 350,000 pesos. Hindi sa tabako, madali naman ininorin daw po ng ugaring ang konstruksyon ano kan pabahay para sa mga empleyado kan LGU. Mas pigpadali pa ang pagkuakan pabahay dalang tapo pwedeng gamiton kan mga kwalipikadong empleyado ang Pag-ibig Housing Loan na iguan ng 3% subsidized interest rate kada taon. Sa 6-5 taon sa lindong kang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino expanded o kaya ang poor PH program. Sigon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, mahaloy ng obheto kan City Government na matawananin sa diring paharong ang mga empleyado kani. Lalong-lalo na ang mga nasa harababang salary grade na nadidipisila na makabakal ni sa diring nindang istaran o harong. Sinabi pa kan alkalde na sobra sa sanggatos na housing loan accounts na ang na-take out 2 bulan matapos na pirmahan ang partnership as in target indang makompleto ang take out kan gabo sa 576 na units tag-abot kan bulan ni Oktubre. Plano man subot kan City Government na pahiwason pa ang programa para sa mga paratukdo, uniform personnel at siniba pa nga mga obrero sa Naga City. Kasabay na ang mga nasa informal sector na miyembro kan Pag-ibig Fund. Pinagpirmahan kan Pag-ibig Fund at si Naga City Government at sinang Memorandum of Understanding. Sa katahawan kan Hunyo tangani na matabangan ang mga city employees na makakuanin na baratong paharong. Kasunod kini nagpautubdaman ang Pag-ibig Fund at Naga City as in ang Bella Vita nin government-to-government documentation arrangement para mapakaskas ang loan processing. Take out as in turnover kan mga paharong sa mga kwalipikadong beneficyaryo. Sigon sa Pag-ibig Fund, CEO Maridine Acosta, pinagpapahiling kang proyekto kung paano po pwedeng magtarabangan ang national as in ang local government kay bahan ng mga pribadong sektor. Nga ni gibo na mas accessible ang home ownership para sa mga obrerong Pilipino. Guaman kanigdi sa Tabaco City kan ma-interview tabaga si City dating City Councilor Coco Arby Burion ang liaison officer kan siyudad. So maski nga ni baga si Konsihal Noel Bonaobra nagsabi ano para sa construction e guwapa ki building na ipapatindog yan sa may kuyan inihong Santo Cristo para man sa mga paratuklo. Dakol ki mga pa-housing mga katindog na nagbabana-bana po na ipatindog di po sa siyudad. Dara-diretso lang kita kanibapang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Alas 6:17 na. Lauman ang palibagong paglangkaw sa presyo kan petrolyo sa orang simana kan Agosto. Basado sa pagkakarkulo kan Department of Energy, sa 4 na aldaw na trading, pinaglalauman na nasa 2.23 pesos kada litro ang paglangkaw sa diesel. Mantang sa gasolina, iguamanin 1 o kaya piso punto 40 centimos kada litro. Termina sana. As in iguamanin piso punto 51 centimos kada litro man ang pinaglalauman sa paglangkaw sa kerosene. Adawin Lunes, iluluwas ka Department of Energy ang tunay na listahan kan paggalangkaw kang presyo kang produktong petrolyo as ininiman pigpapatob do yung aldawning Martes. Lagi na lang tayong ganere.
1: Good morning, good morning.
0: na mapagalon, ano? Ta-taas, ba-ba-ba, ba-ba-ba, ta-taas. Good morning, good morning. Inian mapagalon sa kunya. Presyo kang produktong petrolyo. Nagluwan sa Department of Education ang memorandum para sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa mga eskulahan sa bilog na nasyon. Nagigibuon sa Martes, Agosto 25, alas 9 ng pagkaaga. Oh, may safety drill. Ay, senator man sa kuya. Kay Angara, kay Secretary Angara, dahil naman ganyan kay po ng safety drill na ini. Ini makalis na anayristong insidente ni pambabadil sa laog kaniskulahan sering sa Tacloban as in Zamboanga City. Sigun kay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas. Mantang magabat pa para sa inda ang nagyaring alagad kina kay Puan ining aram kan mga kaobinisan para tukto school personnel in kaso magkaigon ng siring na insidente. Posible man ini pautog kada termino sa mga eskwelahan. O ba ito, kanaon nabitan ng lakdang ang kandaan kang para tukdo personal estudyante sa pagsimbag sa mga huma sa loob ka ng eskwelahan. Kabali na ang makaskas sa pagresponde as in pagpapautob ni NAN. Emergency response measures. Alas 6:19. Dakol pa kita ang mga barata, dakol pa kita ang mga impormasyon ng oras. Adun po sa Indo ni City Mayor Ray Bragais, serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo. Tabako Rising. Adun man sa Indo ni Municipal Mayor si Capos Bilokan Bagong Malinang. Happy sa nasabi ni Mayor si siyempre pa. Atod man sa Indo ni City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse. Sirigman ni City Councilor Roy Imperial Bon, matik sa serbisyo, matik na yan. Good morning, good morning. Nena Palanas Bubis, good morning. May mga bareta pakita ni magarali mga manoy imanay.
2: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkompleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Attention adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
5: Banding na dahamin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
6: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
7: Di mo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
8: Itong anak kong teacher, user din to eh.
9: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinting natulog, pahid ako ng pau. At kinagawa ko, room freshener. For me, pau liniment is a must have in every Filipino household.
10: Dahil walang aw sa pau.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987. or 0908-943-7958 for more details.
12: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
13: Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
12: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
13: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
12: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
14: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
15: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
16: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
17: Ano pong pangalan mo?
18: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
17: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
18: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
17: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
18: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
17: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
19: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang dihama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
20: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Hey, Paitna!

Kay Mila Bruta, si Evangelista, good morning. Ano na, kumurusta na tabi ka mo mga manoy, Imanay? Ayos ano? Tama ini pang pa.

Bailey says likes. Hallelujah, do you say likes? Marianne Brilla Belches, Marina Bag, good morning. Alas 6:27 na pagkaga mga tuga. Hero-hero ba yan? Kakapahinan ko pa sa Dasa Boulevard. Siram kan nasa angab kong parong kan basura kan San Roque Boulevard pampakusog lang. Good morning, Rafael Bonabo, Bonaobra Bilista. Belated happy birthday, Tabi. Ay, salamat! Chokpaeng! Kumusta na, Rafael? Ay, Ma'am Nelfa Bandisal Bacher, Ma'am. Good morning po. Kumusta, Ma'am Tabi? Marina na agad, Tabi. Ma'am Nelfa Bandisal Bacher. Ang saro sa Matibayo na public school teacher, mga katindog. Hero, hero, mga manoy, mga manay. Dahil magparaluyaluya.

pait na. Nasa ultimong kabdang na kita kasatuyang programa. Salamat po sa Sweet Cell pa rin Computer Repair Shop. Salamat man sa Tabina si Store. Salamat man po tabi sa Rory B. Barsaga Flower Shop. Balayo, Gravel and Sand. Thank you. Maraming thank you din. Kay Honorable Municipal Mayor si Capos Bilo Canbagong Malinao. Honorable City Mayor Ray Bragais. Servicio as in progreso para sa Tabakenya. Honorable City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. And syempre pa mga katindugon. Atod man po sa Sendo. Katuwang taman si City Council Roy Bon Imperial. Roy Imperial Bon. Matik sa serbisyo, matik na yan. Day ka lamang po nag-post kan pagbisita ni Yor sa imo converti mo. Yo, nag-post baga ko. Sinurprise visit ako ni Mayor Ray. Anak para imbitar man sana. Day ako day kaya supok man ako mag-imbita. Yugon mo alcaldes, imbitaran mo. Anak imbitar si Butla, si Rudel. Matindi. Good morning. Maski kunya na alas 11 na. Nakaabot pa si Mayor Ray. Ay, salamat pala tabi, Mayor Ray. Good morning. Salamat man, Rodel. Yung mo si Rodel, matindi pala. Malakas pala kay Mayor Ray si Rodel. Good morning. Yugon mong alkalde, maimbitaran mo sa sarong kunyan, inihong pampubring okasyon na din. Matindi. Good morning. Day mo, iniluwa sublak ka label ni Jill. Ah, birthday ko niya ni Kong Jill na bungalow. Birthday man pala ni Kong Jill. Kong Jill, maligayang happy birthday. Happy birthday tabi Kong Jill. Eh, mananggat pag-imbitaran si Usla. Ay, si Usla o naman si Butla. Eh, mananggat pag-imbitaran si Rodel. Tadelikado ang kinabang. Abantay ka kan tabi Kong. May birthday pa digdi. Ito, barat ay unta sa mga may birthday. So mga nag-uugma, maligayang happy birthday kay Sabrina Lorraine. 7 anyos naman si Sab. Oy Sabrina, makuapo ni Cha Mernang Kalisin. Happy birthday tabi sa imo kunyan, Sab. Happy birthday. Turog pang aki na ini. Kunyan pa sana. Maala City pa sana. Christian Masenas, good morning sa ima.

0: Si Sir Lohoinks ang kasangkata dyan sa technical. Ano lamang ngayon, sir? Ang maraming ngayon ngayong Sabado. Si Nemo, mga katindugon. Ay, Nemo. Si punong barangay Alwin Nemo kan Anislan. Grabe ang pautot sa buhay. Inda kong turubudan pa ni mga katindugon. Pingarana na si Congressman Caloy Lorias. Kan Segundo Distrito kan Albay, kan Sarong Aldao, na interview ni kan Sarong Media Duman sa Legazpi sa Sarong programa sa radyo. Pinag-unimbatan mga katindugon ang pangaran ni Kong Caloy Loria kan Segundo Distrito kan Albay na may aram sa operasyon kan Weteng Buday Small Town Lottery digdi sa Albay. Kung babalikan ta ang expose mga katindugon ni Nemo, ah, kaya siya nagluwas, kaya siya nag-video-video naman ta igoda po kay patakot sa iyang buhay. Matapos na sikadan ini bilang supervisor kan operasyon kan Small Town Lottery Weteng, yugun mo yan. Digdi po sa Albay. Nginarana na kan Sarong Aldao. Sinabi ba ganin ni mo na igwaki duwang kontraktor na nagkahuron sa iya para i-operate mga katindugon ng Weteng? Weteng STL, nataman nga sir, Weteng sa ka-STL. And STL, pinagbubukis mga tugang kaniba. And STL, Small Town Lottery, dawa sabi ni Nemo legal, may payola. Oy, bation kumang palang supamangkin ko na ma birthday man sa aga kay Edson na Bordeos dyan sa Rawis. Pabati man databi kay Rodrigo Bitara kan Santa Teresa na nagdadangog sa imong unyan. Happy, happy birthday. Oy, Digo, happy birthday sa imo. Laking pangamba sa kabataan ngayon, makatako to na. Arin na mga nangyayari sa palibutan. Mga... iyan mga drudril na ah. Ang ngunyan man sa birthday ni Edson, noon ako sa aga, ang ngunyan pala sa birthday ni Edson. Edson, happy birthday sa imo. Muna ako 23. Si kunyan, si Clara, nag-birthday man, kan Sarong Aldao, kan 17, giti-giti sa pamangking ko, dahil ko na nabanggit. Na nag-birthday siya. Ay, Clara. Good morning. Hey, Pipot. Oh, happy birthday sa'yo, Mom. Belated. Good morning. Luway-luway na ako na madispatcho kang buhay ko ta. Ngani na makabuhay lumang taon-taon mga katindugo ng edukasyon. Ihapot mo. Nakikinig baga kidiit, ka-birthday niya palan si Kong Jill. Thank you, sir. Iyo, birthday ni Kong Jill ngunyan. Good morning po, happy birthday po sa napakaganda kong hipag na si Diana Rose Buesa. Papansit ka, naku, nagbabirthday ngunyan na gusto ah. Chan Paul Buesa, ang pagbati na yan. Ano? And waiting salbay mga katindugon, ano na ini? Dahing katrangkilo. Ang kaburo bago ni kunya, ang kaburo bagong pagbuntog sa politika ni Second District Congressman Caloy Loria, naman tiyahan na tulos, nadigtaan na tulos sa pangaran, ha? Weteng pa, yugun mong anak ng weteng, ano? Good morning, good morning. Una ko lamang, sarong oras ka pa, nagbalik ka para magpaaram na naman tulos. Molly, karun sa isla. Dahil nakulang pa kaya kiko niyan. Kasupog man sa may maasunod na mga programa. Napipinjente ta. Taigwa pa kay mga sarong pagardo diding hanap buhay. Uslao na. Dahil na magparamuto-umuto uslao na. Hindi ka pa nauyam sa kuya uslao na. Po ang Lunes, sagkod sa Sabado. Permina sa na ang boses ko na dangog mo. Closer Agrabante, good morning. Pigbati ka pala nusla o no ni Mahiguson. Good morning. Nagilingan na kamundo ah. Good morning, good morning. Oy, usla o no, nagilingan na kamundo ah. Good. Ni Mahiguson. Good morning. Good morning, that's Ima. Good morning, good morning. Si Sir Lohoinks, dyan sa technical department. Padagos lang kasatuyang hanap buhay ha. sa iya nang mare nagibuhon ta magpadago sa pagpara kunyan iskusar kan trabaho. 7 a.m. pa si Joe Bones. Aram ko skate niya. 6:30 pa sana. Mapalagata ka na naman kami. Ata may hanap buhay pa. Anhanap buhay digdi o tabi uslaonon. Tapos masunod pa si Wellness is Happiness. Kwentada na ka ng dalagan kang kunyan. Hanap buhay. Good morning, good morning. Ayaw. Good morning. Ano pa man ang pagpaparadang ugon mo si Taram Kuslaonon? So, pabahay ni Mayor Ray, sabi ni Uslaonon, bago ngayon kan mga pabahay sa mga empleyado, inuton ngayon ang paghanap kang relocation kan mga nasa 6 kilometer danger zone. Good morning, good morning. Maray pa, tabangan mo si Mayor Ray, tabi Uslaonon, na maghanap ng lote na pwedeng bakalon kan LGU. Nga ni mailipat na yan. Pagkaharali na dyan sa may pamitisan kan mayon. Lima paaram na ako. Salamat sa 25 yung live viewers sa Facebook, tabi. Salamat po sa mga nakatutok sa sinang mga harong sa mga oras pong ini. Maraming maraming thank you. Maraming maraming maraming much salam. Good morning, good morning. Day man ito pwedeng i-donate sa makamuti. Iyon na sana nga ang pinagkukunan ni Hanap Boy. I-donate pa. Paano na supapa ko? Maray lamang kung may maleta ka dyan na ipadara sa Kuya Tang. Pwede kong i-donate ito. Mali talang ang katapat kay Toslaw na una. Roseline, good morning. Happy birthday kong Jill and kay Paidigo kan Santa Teresa. Egra. Param na una, babay na una. Ako po si Nuna kay Banto yung aldaoning Sabado gipo sa programang Sabado sa Uno dyan sa technical si Sir Lahoinks. An sa kuyang angog minalagatak tigdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sailo. Tindi pa yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning, good morning, good
1: morning. Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
2: Classes begin August 10.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Padimadi. Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
12: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, na apat po ang variants na available ngayon. Ha? Nandyan yung original blend po natin. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon na po, ha, na patuloy na tinatangkilik at minamahal ng ating mga kababayan, ha, at nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Sa dami po kasi ng natulungan po nito, ha, pagdating sa kanilang kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha, lalong pinarami ang sangkap at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang paborito ng mga mag-asawa, ha, para sa ekstrang gana, sa ekstrang init, sa ekstrang lakas para sa mas matinding labanan, ha, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ika nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap naman ay tulong po, ano, para po makatunaw ng ekstrang taba sa katawan, ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Bago ko po talakayin ang napakagandang topic na nakahanda sa araw na ito, ay nais ko munang sagutin yung sarili ko pong katanungan. Ha? Syempre, tatanungin ko yung sarili ko para masagot ko din at lalo nyo pong maintindihan. Ha? Bakit kapag magkakape, dapat Best Cafe ang piliin? Okay? Syempre, mga ka-wellness, tayo kapag nagkakape, gusto natin ma-enjoy ang ating pagkakape. Mula sa lasa, sa aroma, ma-relax na tayo, tanggal na ang stress, masaya na agad ang pakiramdam natin. Iyon ang makukuha mo kapag Best Cafe ang iyong kinakape. At syempre, kapag nagkakape tayo, lalo na kapag herbal na kape yung ating pinipili, ibig sabihin, gusto natin ng health benefits. Eh, ang Best Cafe, mga ka-wellness, ha, piling-pili ang mga sangkap. Hindi yung tipo bang nung tinimpla o nung finormulate yung kape, basta na lang nilagyan ng halaman para matawag po na herbal. Yan po ay pinag-aralang mabuti yung Best Cafe, ha. Yung mga sangkap niyan, tiniyak po namin na nakasynchronize, tama ang proportion para magdulot ng magandang tulong sa kalusugan po ng tao. Pinag-aralang mabuti ang mga sangkap para magdulot ng magandang benepisyo pagdating sa kalusugan po ninyo. Hindi po basta-basta naglagay na lang ng halaman para lang matawag na herbal na kape yung produkto, ha. Siyempre, ang Best Cafe bilang patunay na talagang piling-pili ang mga sangkap at marami na po ang natulungan ito, ginawaran po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At syempre, kapag nagkakape ka, ayaw mo yung number 2, number 3 lang, kundi number 1. Eh yun nga po ang Best Cafe tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Syempre, pag nagkakape ka, gusto mo yung safe, ano? Yung safety, yung quality ay masiguro sa iyo, ha? Eh ang Best Cafe aprobado ng Food and Drugs Administration. Maraming kape ngayon na nasa market, naka-display sa mga butika, sa mga supermarkets, pero wala pong registration sa Food and Drugs Administration. Samantalang ang Best Cafe, kahit tingnan nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, rehistrado lahat ng variants po natin. Kaya sigurado ka sa safety at quality. At hindi lang sa Food and Drugs Administration, maging sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. So ganyan katindi ang Best Cafe. At syempre, higit sa lahat, gusto mo yung value for money. Kapag nagkakape ka, sulit ang presyo. Ano, hindi ka tinataga, hindi ka sinasamantala. Eh ang Best Cafe, kahit po dumaan sa krisis ang mundo, nagtaasan ng presyo ang ibang herbal na kape, ang Best Cafe hindi po nagtaas ng SRP na natili sa dati niyang presyo. Presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Yan po ang dahilan. Yan po ang sagot sa tanong ko na kung magkakape ka, bakit Best Cafe? Napakaganda na mga kasagutan ko, kaya huwag nagmangkape ng iba, ha. Kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo, Best Cafe.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow, gustong-gusto ko yan.
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
15: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may black.
15: May bala.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter. Ano po, so shortcutin ko na lang yung napakahabang text message niya kasi empleyado daw po siya. Kapag lumalabas siya ng trabaho, naglalaro pa po siya ng bowling. Ano po, ang problema niya, lagi daw po siyang pinupulikat. Siguro yung pagod niya sa trabaho niya buong araw tapos susundan niya pa ng sport, which is good. Yung sport, ma-engage dapat kayo dyan kasi it's a form of happy exercise. Kaya tama yun na ma-engage sa sports. Kaya lang, ito pong ating texter, ano po, sa opisina daw, bigla na lang daw sumusumpong yung pamumulikat. At ang matindi pa, yung sa kanyang pagtulog, madaling araw, nagigising siya dahil sa sobrang sakit ng pamumulikat. So tinatanong niya po kung ano po ang pwedeng gawin para doon. Ang sabi ko sa kanya, ang usual cause o dahilan ng pulikat ay kakulangan ng tubig sa katawan at sobrang pagod ng mga muscles. So siyempre binigyan ko po siya ng tip, mga ka-wellness. Bago po yung ibang tip ano na binigay ko sa kanya, una ko na pong ipinayo sa kanya na araw-araw ano po, pwede bago siya umalis ng bahay, bago pumasok ng opisina at bago rin matulog, maghaplas, magmasahe gamit ang Qsai massage oil. Dahil ang Qsai may sangkap na luya, grape seed at katas ng sili, hindi mahapdi sa katawan, tulong para gumanda ang blood circulation, ano po, at maalis ang pamamaga, pamamanhid at pananakit ng katawan, kasama na po ang pamumulikat, ha. Yan ang una kong payo sa kanya, Qsai massage oil pag bago pumasok ng opisina at bago matulog sa gabi. Napakalaking tulong niyan para po gumanda ang pakiramdam, maiwasan yung mga pananakit kasama na yung pamumulikat. At syempre, yung pag-inom araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil may sangkap din itong luya, may bonus pa ng turmeric at stevia, timplado na ang bawat tea bags, isasawsaw na lang sa isang tasang mainit na tubig. Masarap pa, ha? At tulong para maalis ang pamamaga, pananakit, pamamanhid ng katawan kasama na ang pamumulikat. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha, when it comes to herbal teas, number one, pinagkakatiwalaan, yun po ang natanggap na gawad ng Dr. M's Amazing Tea.
16: Bilang isang

0: here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So syempre, karagdagang mga tips para maiwasan yung pamumulikat. Ano po? Ay uminom ng sapat na tubig everyday. Damihan yung tubig kasi yan po yung ugat na dahilan ng laging pamumulikat, ha? Tapos magkaroon ng regular walking exercise na may kasamang stretching, ha? Yan, huwag niyo pong wawalain yan at magpaaraw sa umaga. Okay po, mga ka-wellness. Ganun din, iwasang tumayo ng matagal. Kung hindi naman kailangan yung napakahabang panahon na nakatayo ka na talagang pinapagod mo yung muscles mo, eh from time to time dapat maupo din. Pero hindi rin maganda na puro upo rin ang gagawin. Dapat sa buong araw, meron kang mga pagtayo, ulakad-lakad, meron ding mga pag-upo, mga ka-wellness. Ha? O eto pa, kapag nakaupo o nakahiga, ipatong ang paa, para nakataas ng konti para gumanda ang blood circulation. So halimbawa, nasa bahay na nagre-relax na ipatong ng konti ang mga paa na medyo mataas po siya. Ganun din kung nakahiga para gumanda ang blood circulation. Ha? Malaking tulong din mga ka-wellness ang pag-inom araw-araw ng mga natural na minerals. Kaya dapat 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, napakarami pong karamdaman ang matutulungang ayusin. Kasama yung laging pagsumpong ng pamumulikat. Ha? Kasi mga ka-wellness, ang cells natin kailangan maging malusog para gumaling tayo anuman ang ating sakit. At alam nyo yung mga cells natin, isa sa mga pangunahin nilang kailangan para manatiling malusog ay mga minerals. Kaya everyday, 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Okay, mga ka-wellness, o tuloy-tuloy pa rin tayo mga tips para maiwasan ang mga pamumulikat. Ha? Everyday, uminom din ng 1 kutsarang apple cider vinegar kasabay ng 1 basong maligamgam na tubig. Ha? Kumain din po ng mga pagkaing mayaman sa fiber, lalo na po ang mga prutas at gulay. And speaking of prutas at gulay, syempre nandyan po ang best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang juice na ito nagsasangkap po ng purong katas ng mga gulay at prutas. So ikaw at ang buong pamilya nyo, pagsaluhan po ninyo ang bawat sachet ng best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang bawat sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap, napakasustansya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best juice brand 10-in-1+1.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan na mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
8: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay, mga ka-wellness, at bilang karagdagang tip pa para maiwasan ang pamumulikat, so dahan-dahan po, iwas-iwas po sa mga pagkaing mamantika at maalat, mga ka-wellness. Ha? Iwas din po sa stress at pagpupuyat at control-control din sa pagkain ng tinapay at pasta. Sa brown, sa kanin, brown rice ang iyong kainin. Malaking tulong po yan, ha? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbad dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basud, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
10: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
11: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
10: Talaga? Bakit?
11: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagrand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
12: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photoshoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
13: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
14: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
15: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Heto ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
17: Ako po si Jerry Mokit. Nalablab ko ang manok ni Osang. Nyam, nyam, nyam. Opo, tikiwan maya. Kailangan sa manok utang.

0: 4, 5, and 6. Decorative blocks, luffy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC. Tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin serbisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow block. Nagpaparenta man sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way. Sa King
4: James Canal. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
7: Edukasyon ihapot mo.
8: Edukasyon ihapot mo.
7: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
8: Edukasyon ihapot mo.
7: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto, tigdi sa One Radio 91.3 FM.

0: Sabado po ngunyan, narog po kang dati magpumpong alas 7. Asag ko pong alas 8 sa tayong programa, An Edukasyon, iapot mo. Si Jobons po, narog po kang dati bago tapunan ang satuyang programa. Alam to, natahanapong kung naso sa tuya, digding mga prayers. Ha? Pangaji mo na kita na para po gabayan kita, no? Lord, guide us, guide the program for us to be able to impart what we are supposed to impart to our listeners. Bless us, this station, the station executives, and all the listeners of this radio program. Again, Lord, thank you for the morning that is given us, the opportunity to serve, and the opportunity to be able to discuss things which are more relevant. And God, thank you. Again, in the name of Jesus, amen. Okay, simple po, muyatang ipasabot sa gabus po na yaon ngunyan na sa mga nagdadarangog, ano, na ang programa ta po, edukasyon, ihapot mo. Ini manungod po sa tuyang mga the stakeholders of education. And that includes the learners, the students, of course, the teachers, the learning, teaching process. Natatakaipuan kitang magturo. And of course, the policy maker, the government. And this includes all, including all stakeholders. Sa gabus po na tawo, ang gabos na tawo, pigko-considerar pong stakeholders kang edukasyon. Daiman kitawo na bako po interesado o apektado kan sa tuya pong edukasyon. Ano? Dai kitawo na bako involved sa maray na edukasyon kan sa indang mga aki. Ayan. Kaya everyone is concerned in education. Dahil na ako sa tuyang kahit dali ang kukayakan sa kuyang pipreparar ining mga sa tuyang mga papakarayon, sa tuyang mga didiskutiron. Kaya dahil na laraso sa tuyang mga sponsors. So, pasalamatan ito pong manan sa ito yung mga sponsors. Ano? Of course, si Honorable Mayor Sinon Bulante and Malla Mayor kan malilipot ni nanduyugang kang kadaklan dahil sa iyang mga maray nagginibuhan. Hali ako sa salbasyon, hali ako sa santikon kasudma. Talagang nakuniktar na ang tinampo magpun po sa mainland kang Bakakay, diretso na po sa salbasyon, malilipot albay. Ang sagwan niyan, pasiring naman ako sa Santikon, pigtatrabahuhan na, tanganing maikunik na, na pwede na gagiyang kang four wheels, magpunpo sa mainland kang Bakakay, pasiring po sa duwang barangay, ang San Antonio, Budaan Sulong. Budaan Santikon sa San Antonio kan malilipot albay. Again, thank you Mayor Sinon Bulante. Iyo yan ang suriyaw kan mga taga isla na parte kan malilipot. Sige. Of course si Honorable Mayor, si Honorable Kagawad Salvestasyo Balingbing. Siya pontap na chair na kagawad kan Tabaco City dahil po siya ang pigko-considerar na representante kang manasalaylayan. Hali isa sa pagtiyos sa ngunyan nagsiserbi sa mga nagtitiriyos. Of course, ang satuya pong kagawad, no? Ang satuya pong kagawad, si Rinner Burse. Dedikasyon na leadership. Naya na hiling ko, kada ako pag dyan sa legislative building, yaon iyan si Honorable Kagawad Rinner Burse. No? Yan nagpapahiling na sa pagserbi. Kay po ang nahiling ang sa iyang persona. Ha? Salamat, tabi, Kagawad Rinner Burse. Siring man sa iyong staff, si Ma'am Lalaine Leander. Of course, ang Villa Ason Resort. Ang Villa Ason Resort, siya po yan sa Matagbak, Tabaco City. Iga po siya nakitulong swimming pool na mga free-flowing, may mga lodging houses na mga fully air-conditioned na pwede po sa sarong pamilya. Ako kaya po, good for partner sana. Ano? Ayan po, yaon yan sa Matagbak. As in, sa pamamahala kan dating barangay captain, Ma'am Ason Barce Borromeo. As in, kan sa Ayaman Agom, ang dating barangay captain, Ray Borromeo. Siring man po, si Honorable, Juna Madrona Kanapit, ano po, ang dati po na SK chairman dyan sa poblasyon, nangunyan po regular ng miyembro kan sangguniang pambarangay. Ano? Dahil sa simpre na ikaw mailir dyan bilang regular na miyembro kung ikaw po bakong deserving na magserbi sa sarong barangay. Okay, sharing man po ang sayang ina, si Ma'am Norli Madrona Kanapit. Sharing man po ang KGB Auto Supply. Yan po ini sa Tagas Tabaco City. And ini po supplier kan mga dekalidad ng mga auto supplies, aron po kan transmission spare parts sa sini pang mga piyasa sa auto. Na pwede pong brand new o pwede pong surplus. Okay? Ang KGB kaya igwa kay direktang supplier kaya po dekalidad and as in barato ang sa indang mga piyasa. Ini po sa pagsadiri po ni si Perino Nuno Bonto as in sa pamamahala ni Barangay Captain Malu J. Bonto ang awarding, only awarding Barangay Captain sa Tabaco. Sharing man po kan sayang agom si Manny Bonto. Sharing man po ang Uncle Fred's Car Wash and Paint Services. Ade, yaong po yan sa San Isidro Ilawod, ano, katani lang po Kambulangan. Ano, kaya sa indong mga auto na kaipuhan ng i-car wash, kaipuhan na po na ipintura, kaipuhan na i-buffing. Ha? Ang sa kuyang mga auto mahiling nindo. Pirming mga makintabon, alagang Uncle Fred's Car Wash. Ini po sa pamamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Siring man po ang sa tuyang Joe Driving School. Ang Joe Driving School yan po sa Power Prime Building, sa third floor kang Power Prime Building. Ano po? Yan po, so gusto na mag-igwak yung mga lisensya, kaya po students permit, magyan lang po sa Joe Driving School. Yan po yan sa third floor kang Power Prime Building, sa Kantukan Siga Avenue as in Karangahan Boulevard. Okay? Igongunyan sindaki, igwa kita ngunyan ki promo. Joe Driving School may promo. Sa Sabado, last Saturday, ano? Sa masunod na Sabado, last Saturday, igwa po kita ning libreng theoretical driving course. Ano? Ma-lecture kita, ano? Mag-lecture kita nga ning kung kamo mag-exam, sigurado na pasado kamo. Ayan. Alagad, ang Joe Driving School, yan po, ano, libre po yan. Kaya, libre ang theoretical driving course every last Saturday of the month. Maluwas po yan sa Pizza 29 sa Sabado. Ano? Kung kamo makapag-libre kan theoretical driving course, ansa indong babayadan lang. Dahil masubra sa 750 pesos, iguana kamo ki students permit. Iguan na po kamo students permit. Dahil pa man kaipuan, pag waki students permit, dahil pa man kaipuan ang examination. Okay? So, again, imbita rin ta. Pili po kitang mag-upload sa cellphone number o kaya po sa Joe Driving School. Analingwang ko garing sa cellphone number. Yaon duman sa, ano ini, lingon talaw nga ni. Hone po, ay cellphone number kang Joe Driving School. Ano, pili po kitang maghanap ka yan. Kang cellphone number kang Joe Driving School. Pili po kita kan sa ano, sa internet. Ano, dahil ko kayo ang nandala. Talagang naghihidali na naman kaya ako. Ano, yan. So, again, sa Sabado po, magparistro para po sa free theoretical driving course dyan po sa Joe Driving School. Pasalamatan tamo po ang mga Lord sponsors. Si Honor, ang dating Honorable Kagawad Alex Balingbing, si Rimabang po si Mr. Leo Buela, as in ang FS Boys. Kakan Sabado, ang satoy apong sponsor sa load, si Mr. Alfredo Banda. Ano? Very good na ini si Mr. Alfredo Banda. Garo ko naman sa na ini tugang ta. Ini kaya kan nag-eskwela pa ako. Diyan ako nagtatrabaho kay ito sa Bandas Studio. Ano? Kuminsan nga, diyan ako na nag-star sa Inda. Salamat kaya. Garo naman sa na ako kan tugang ni Fred Alfredo Banda. Okay. So again, sharing lang po ang Sotomay Station Executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Borres. Kariban ang tangon niyan, si Luzon Loings, si Mr. Luzon Loings Bornasal, sharing man po si Sir Manny Almoguera, nahiling ko niyan. Okay, ano ang sa tuyang mga didiskutiron? Nakulong kaya kita kay mga issues na dapat ang diskutiron. Aram mo, ang sabi ko nga ni Bagasendo ka ito, there are four elements of educative process. Sa pag-adal, perminanggan yaon iyan, apat na iyan. Ano? Ang primero, learners. Ang learners, iyan po ang mga estudyante. Pag sinabi tang learners, that includes both the basic education learners and the college. No? So mga nasa tertiary. Siyempre po, ang teachers or instructors in the case of college. Okay? And siyempre po, the teaching learning process. Paano ginibo na maitransfer ang kaaraman na hali, na araman kan mga maestra, hali sa mga references, pasiring sa mga estudyante. Sir Manny, good morning po. And siyempre, paano naman ang policy maker that includes the government. Ano ang dapat na gibuhon o ano ang role kang gobyerno? Ha? Siring man kan mga tao na nagpapadalagan kang edukasyon. Ayan. Diskutiron ta kimarayta. Sangon yan talagang nahiling ta maribok. Maribok ang edukasyon. Pirana. Ha? Baradilan digdi. Dahil man nangyayari yan sa Pilipinas kang panahon. Nataon yan. Larog na kaini. Saro-saroon ta iyan. Saro-saroon ta. Tanganing makuata. Ta. Saon yan, igwaki sentimiento ang mga kamaistruhan dahil sa mga pigbubuhian at tataramon kan sa tuyong mga opisyalis. Nag-viral kasi nagbabiral na ngunyan sa mga tataramon ni Vice Presidente Sara Duterte. Siring man, siyempre. So, mga tataramon na binuhian kan sa tuyang national spokesperson, ang spokesperson kang executive department, si Attorney Claire Castro. Diskutirin tayo yan, ta. Magayon na masabutan kan lambang saro. By the way, so gusto po magpartisipar sa tuya pong programa, pwede po kitang, open po kitang ngunyan, ano? Live po kitang ngunyan sa account kang One Radio 91.3 News FM. Sharing man po sa kuya pong account, sa si Joe Bones Bonto. Sharing man po sa kuya pong mga cellphone numbers, 0906-864-1805. O kaya po sa 0951-687-7375. Okay. At sa punanta, ano mananggad ang issue kaining pambabadil? So, kung anong nangyayari, na minagibo kaining mga arog kaining pangyayari, mga estudyante, learners. Yeah, bali po nata sa learners. Nata. Ha? Ang primero, sinda-sinda. Natural kaya sa sarong mga kaakian na kararaw-karawan, ha? Uro irin trimisan, ha? Burungag-bungagan. Na kung minsan, sunabubuli. sudakula, susaday, susaro, pinagsururugan, nampuntakan, nabubuli. Tendency is to fight back. Ha? Kung di kaya sa bungagan, takang panahon, kami kayto, kung talagang, ha? Arog ka na, diit, onin na, ang pinakamagayon, i-resolver ta sa paagi kaining kamauo. Arog ang kang kayto, kami kayto, ay, kaya ako nagtaba ta. Siguro marari so sa kuyang mga daghang kamburungagan. Ha? Pero, ang pakatapos kan, we should be the best friends. Akong bungagan, bungagan. Ha? Dahil nagagamit ki mga tarom. Ha? Kaya to, arog sa nakan. Let us resolve ang sa tuyang issue. Sa paagi ka ini, bungagan. Kung dagit ka, ubusun ta sa dagit na yan, sa paagi kan, bungagan. Pero after that, we should be the best of friends. Yarog ka ang magayong ka ito. Sports. Pero ngunyan, iba na ang mga aki. Natadaw yan. Ali, maybe because they believe that they are protected by laws. Ah, numero uno yan. Ano? Nata, dainang kulang na ang disiplina. Natatakulang na ang disiplina. Ayan, punan ta dyan. Ah, kung kulang na ang disiplina, nata. And may kunya naman dyan, pagkulang na ang disiplina, uninvolved naman dyan, mga maestra. Ade, nata, sumaestra yun dapat magdisiplina kan mga aki. Ha? As the second parents of the school. But again, ha? Sabi nga ni, arm tied, hand tied. Gusto sabi yun, sinda na nagagakudan dahilan ta sinda ipinagbabawal na ang pagdisiplina. That's it. Again, kung pinagbabawal na ang pagdisiplina, si isa'y ang nagbawal. It is the law. And who passed the law? It is the policy maker na naman. Yan manggirarayali. So minahog pa na ang saro sa mga problema dahilan sa pagkapasar ki mga lahi na nagpuproteher kuta sa mga aki alagad ini ang nagpapadakula kan sa endang mga alimantak tanganing mag-abuso kan sa endang pag-aadal. Bako man gabos. O tronko naman ha. Bako man gabos. Taba ka sabihin tan na generalize na arugan ang mga estudyante. No. Ha? Kaya nga ni, selected. Laso tara mo ni Claire Castro, ha? Kan ibang mga maestra. Ayan. Alagad, it was considered to be a generalized term directed to refer to teachers. Ayan. Abuktang mag-aruga na de, tanganing, ako totoo lang po. Totoo lang. Ang sistemang ini, nahihiling ko na. Kan ako maestro sa Tabaco National High School. Gabos ka mo de, from 1982 up to 1993. I was a member of the Discipline Committee. And sometimes in 1990s, I was designated as the chairman of the Committee on Discipline. Bakong arog kayo ng disiplina kan Tabaco National High School. Ako mismo, nagtataram. So mga maestrangon yan sa Tabaco National High School, so administrasyon kan Tabaco National High School, si Ma'am Bing. Ata si Ma'am Bing dati ko na eskwila, aram nila yan. That during our time, the discipline, particularly of Tabaco National High School, was not the same situation. Nangunyan niya o nanahihiling ko. Bako na. Nata. Yeah. Sabi nila, well, yan da. Ansaindang kamot, nagagakudana, tadai na sinda pwede magdisiplina. Ansainda da ang mga ngimot, natatahi na, tadai na sinda pwedeng magtaram, na pwedeng makakulog kan mga aki. Balikan tagayara rin tabi yan. ang pagkatapos kan sa tung diit. Oh, hali mo na yan kay Mr. Luzon Luengs Bonasal, ang tuyang mga pagiramdom.
1: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.

Again, thank you, Loinks. Ani kaya, Fred, ay po daan nare-receive kang ano, nang gana kang Sabado sa load. Fred, tabi, ano? Paki, ano daw, tabi? Ta, lay pa daan na. Alingong baka, ilingong kira-review hong kuha, baka kaya, ta sabi ni Fred, pinalaran niya na. Ha? Madali lang, tabi, ha? Paya, isa na. Ta kung da, eh, ako ang mga load. Okay, sabi ni Rose Can Santo Cristo, good morning po, Sir Idol Joe. Pa-shoutout po digdi sa Santo Cristo. Ano? Porok 5, mangaki, balag-balag na sa daig, sa daig, pagbanggi. Dahil na sinda pwede sa bayon, tabaka ipadi SW pa pag sa bayon. Yaw na kaya sa indagabos ang proteksyon. Kaya ibuso nininda ang mga tawong nagmalasakit sa inda. Salamat po, Idol. Ade. And God bless us always. Tama ka dyan, Rose. Ano? Kaya kunarong kayo niya nang nangyanyari sa satuyang mga kakian na nagiging matagas ang alimantak, nagiging matagas na ang payo dahil sa pagtubod ninda, protektado na sinda kang law. Garo iyo ini ang saro sa mga nagiging dahilan kung nata arog na kaan ang satuyang mga kaakian. Ade, so therefore, ang saro gayod na may problema, iyo po ang satuyang policy maker. Ha? But that's a law. Sabi nga ni, the law may be hard, but it's a law. It's the law. Duralex, Sidlex. Sabi sa kasabihan, ano? Kaya, saro ini. Kaya, ako, there is a need for us to review. Ako, hiling ko lang. Kung ako ang mga nasa lawmaker sa legislative, garo dapat ta inigiraray na ripasuhon, reviewon. Ha? Ta, ilingon nindo. Ang mga aki kaya ngunyan, nagtutubod na konsinda mga aki pa nakagibok yung mga arugaan, they are free from criminal liability. Ali, bako, tama gayon. Alingon ta daw giraray, pero sabi ta nga ni, ining mga satuyang representante, lalo na sumangayaon sa Kongreso, either the senators or a congressman, they do not think what is not good for the country. Ha? Parents, patre. And satuya ka na, kunyan. They are there. Ha? Not they're thinking what for what is good for the country. Aram ta iyan. Alagad, kun minsan, iyo ini, so mga ginibon nindang dapat ikarhay ang nagiging naaabuso. Tama ka dyan, Rose, ha? Tama ka dyan. Diskuteron tayo ni Tawdaw dahil giraray. Inipigbabasa ko sa naso anong pag-apodkaan, mga komentaryo nindo. Ahal ito kay Rose of Santo Cristo. Aha. Ah, sige. Alin nga. Mm-hmm. Iguha pa digdi. Ahal. Sige. Okay. Sige. Sabi digdi ni Christian Masinas. Good morning. Billion Marbs. Good morning po, Sir Joe. Bati ko po digdi Barangay Santo Cristo. Bunaobra, Bilien, and Biller family, and kay Lula Dore. Ingat ka po, dyan, Miss Lula. Si Miss Lula, ano? Magayon. Nena Palanas Bubis, good morning po sa Joe. And sa lahat ng mga nag-antabay sa programa mo, nagdadangog kami digdi sa Suwa Malinaw, Albay. Salamat po, pakibati man po kami digdi sa Suwa Malinaw, Albay. Bragais family, Borromeo family and Bungkolmo family, Balasi family and Bubis family. Salamat po, Sir Joe. Okay. Sabi ni Nina Palanas Bubis Giraray, good morning, Sir Joe. At sa gabos na nagdadangog sa programa mo. Ayan. Sabi ni Christian Masinas, good morning. Romnick Bilaos, good morning po, Sir Joe. Paterno Bilan, good morning. Vic Claridad, good morning. Jenny Abrera Christian, good morning. Okay. Again, pasal padaguson ta ining diskusyon. Okay? Now. An minaluwas kaya
ang basol perming sa mga maestra. Ano? Again, ang basol nagibos sa mga eskwela, ang basol perming sa mga maestra. Sabi ni sir, sabi ni Claire Castro, may mga maestra na kung minsan walang mudo. Ayan. Pero bako man talaga, astara man talaga ni kunyan, may ibang guro. Ayan. Bako generalize. And I am not protecting anyone. But that is the exact word. Pero siyempre, so interpretasyon ta, mga guro, lahat ng guro ang interpretasyon kan mga maestra. Laragit. Pero ang sabi ninda, ang sabi niya, talaga, may ibang mga guro. Ayan. Ta, kita ba, na-observaran ta yan? Na-observaran ta yan? Bako man talagang gabos, ha? Bako man gabos, may mga marain na mga maestra. Alagad, ang sabi tangani, ang sarong kanastrong kamatis na magayon, malinaw, malinig, bago, sinalakan mo kisarong lapang kamatis ang interpretasyon kaan, ang impresyon, lapang kamatis ang sarong kanastro. But again, dahita dapat basulon ang mga maestra. Tasangon yan, sabi tangani, because of the laws, mga lahi na mga ipinasar, ha? Magtaram ka sa nangon yan, kibako, tama, mareklamo na either the students or the parents. Or, the worst of it is, baka lumuog pa sa mga gobyerno, lumuog pa sa mga ang opisina kang gobyerno na nag-iimplementar kan mga lahi arog kan DSWD ang pulis o arin paman. Ha? Pero dahil man kita kimaray na dahil maraot na kaisipan. Ako sigurado ako na ang maestro kung nagigibo man kimang arog kaining pangdisiplina, ha? Ang pig-iisip kaan karahayan kan iskwela. Ako nga ni mismo. Ano Sir Gilbert? Ha? Ipigreklamo ako. Nya ko sabot ko na sana ta aram ho. Kan ako yaon nya ko sa eskwelahan sa Maka sa Tabaco National High School. I acted like a parent. An sa kuyang pag-isip bilang maestro as in ikaduwang magurang. Kunahiling nindo kay to ade, so mga gurang-gurang lang nya. So kampanahon. Ha? Pirmi ako may 2 meter stick. 2 meter stick, yan. Ang kapot ko. Tapag iyan ipinadol mo, minalagatak. Minaarog ka ng 2 meter stick mismo. Maski maluwayon ang pakabadol mo, minaputok iyan. Kaya so iba, mataram, ay nagulping nga si arog ka ini. Ha? Bako, 2 meter stick ang minaputok. Pero that's enough. And the message is there. Na ang mensahe, pwede kang pakulon kung ika may kasalan. Taday ka papakulon kunda ikang kasalan. Tanata pigpapakol, ha? Bilang magurang kita. Ah, bilang magurang kung pigpakol mo ang aki, makulog sa buot mo na pigpakol mo aki mo. But again, muyata siyang kurihiran, ha? Na ang pigibo sala. Bako sa na para sa sato, kundi para sa sainda. We want them to be a good citizen of the country. Aruganan sa kuya po na pananaw bilang maestro. Ha? Pirming ang satong paghiling sa mga aki, bako sa nangunyan. Ha? Sinda, do not look at them what they are today, but look at them prospectively, sometimes 20 years from now. Mahiling nindo kung ano ang aki na iyan na dailamang ki
arugayan. But now, mahiling mo, arugan sa kung mga eskwela mo niya. Dilingunin doon ka ito. Kan mag first year sa general, major general asweta, sa randayutun pa ng mga aki. First year, naandiran ko yan. Ipadaralagan ko yan. First day, one round sa ubal. Magkakagaradang ka. Pero as we go on, next month, two rounds. Third month, three rounds. Hasta support month, ultimo, 10 rounds. Dahil ko nakaya so 10 rounds. Ako na so daog kan mga aki. Arog ang patakan, ali. We are not thinking of what is not good, what is not good for them. We are always looking at them prospective from that day 10 to 20 years ago, what they will be. Ayan. Lingonin doon, general, major general asweta. Nahiling ko talaga na talagang marhay na aki. Ali, anyway, paano ako nangyari kaan sa ko? Initaramong ko yun, ha? Bako ining dahil tamang pigpangaranan. Ako kaya, sabi tangani, pigtataram ko ang katotohanan. Kung nakulugan, dahil kuman ang pigtutuyo. Ha? Na, ang mga aki, lalo sa mga community college, tronko graray, ha? Both in the basic education and in college, ha? In the public or government institutions, they are free. Yan. Libre. Nata, pigbabayadan sinda kan gobyerno. Bako libre sa pag-adal, bako libre sa enda. Kundi, it's the government that is paying for them, particularly in the college. Example, dyan po sa San Jose Community College. Ano? Bako man libre sa San Jose, tas hindi pa, saan makuha sa San Jose Community College? Kipang sweldo. Ha? Kundi, so San Jose Community College, pigbabayadan kang gobyerno sa paagi kan UNIFAST. No? Ako ang sa kuyang kang bilang, tama na sa test baga, tertiary education subsidy, ang kada saro, 20,000. More or less, that is the amount that is paid by the government per semester. Yan, ha? Pigbabayadan ang San Jose Community College kada sarong estudyante. Ha? Bako libre ka mo. Pigbabayadan ka mo kang gobyerno. Yan ang numero uno dyan. Kaya nga ni, ang sabi ko, timinaram ako, totoo yan. Nagleksyon na ako, in assignment ko. Nagtawa kontest. Ang sa kuyang style, arugang kaini ha. Well, iyo an sa kuyang paagi para maraman ko kung saan ako dapat magpuon. At the very start of the class, I gave a short quiz. At primero kong activity po yan. Oral daw yan ha. Kada paglaog ko, ang first activity ko sa klase, short quiz. Short quiz. Alagad, it's not mates ka kipapuon, dahil mo man talaga ang makukuha. Alagad, ang gigibo ko, ang primerong question, ang simbag, yes or no. Nata. Kaya singayag test, yes or no. Dapat po yan. Alingunin do ha. As a yes or no, ang hapot ko po dyan, hali sa assignment. Yan. Dyan mo makukuha kung ang mga estudyante nag-adal kang assignment. At yes or no, the possibility is 50-50. If less than 50 got the right answer, that means majority did not study the lesson or the assignment. So therefore, I have to prepare, I have to discuss the assignment. Nakaya. And sa number two ko naman na question is something like a difficult. Ang sabi ni Data,
It's either filling the blanks, identification, or what. So, arugaan. Medyo duro dipisil. But again, that is very easy as my first activity. Why? Because that question comes from the past lesson. So, nadiskutir na. Ang rason ko dyan, ang purpose ko dyan, is for me to find out whether majority of the class learn the past lesson, which I will not discuss anymore if majority got the right answer. Ayan ang pag-ano ko. Okay. Assignment, dahil nakakuro, diniskuter ko. Diniskuter ko, pagkatapos kong idiskuter, naghapot sa mga estudyante. Di nakasimbag. Ha? Inasay na, diniskuter na, di nakasimbag. Totoo man lang gan, nagtaram ako. Iako ko, inako ko. Ha? Taday nagdadangor, dangarg. Yan. Ano yan tinaram ko? Exactly. Taday nagdadangor, dangarg. Ulok ako. Ha? Tadangarg. Now, katapos kay ito, tinaramang, winapot ko giraray. The easiest question. Ha? Easiest question. Di pa naka-answer. Tinaramang ko na. Ha? Aram niyan doon niya ko an tataramo na study. Ha? An estudyante comes from the word study, which means nag-aadal. Ha? You come to school to study, to learn. But if you come here and you are not studying the lesson, you are not learning, you cannot be considered as a student. Kundi standby sa school. Tama, tinaram ko man ang ganda. Ito pala, nagduman si magurang ta, dahil da nagkaon. Kung minsan, parents are part to be blamed. Binibibi ang bata. Ha? Pero sabi ko, inako ko yan. Buda, ang sinaraman ko sana na so nagreklamo na bako arugan ang buhay. Ha? The realities of life is we are living in this world to face challenges. Kung ito, challenges ito. Sa layuton na challenge ito. Ha? Bako pa yan. Ang hahampangon mo sa buhay pag abot kang panahon. Ayan, ha? But again, let us go back to the issue. By the way, tabi, itong show de sunanga na kansarong Sabado. Ano hanta? Ha? Ano hanta giraray? I-remind ko po giraray si Fred. Kung dahil po maludan, ako po malud sa imo. Ano mo giraray? I-remind mo giraray ako, ha? Sabi digde, Jenny Abrera Christian, good morning. Okay. Ellen Bisa, good morning Sir Jobonto. Daily Facts TV. Ako Sir Joe Aminado na ako natakot ako kaito sa mga teachers. Ayan. Ko, kang magklase ako. Ngunyang paano sira pila pira parang nawala na su teacher to students relation. Garo ang hiling kang mga estudyante sa mga teacher. Ang kan mga teacher, ninda, pantay na lang sinda. Kaya surespeto na wara na. Totoo po yan. Totoo po yan. Ha? Totoo po yan. Garubag ang aramigo na di. Ha? Ako, totoo lang. Pwedeng sabihin ninda na elite. Pero ako, I maintain that relation between a student and a teacher. Bako kitang araw ka yan. Garuso, magurang buda aki. Yaon su respeto, pariyo yan. You respect your student as the students respect you. Aday araw lang ka yan. Nawawara na, totoo man ang ganyan. Nata, ako ang obserbasyon ko lang. I am not against the teachers. Ang mga teachers kaya tango niyan, garo na they are very professional. Professional in a sense that they are just there to teach. After that, no more. Ako, totoo lang, kampanahon, maski maisugot ako, pero I see to it
that the feeling of a parent remains in me. Yaon mang giraray ang sakuyang pagiging ama sa mga estudyante. Tako nga ni, ang pagkadagit, pati sangon yan, pag ako pagkadagitan ko siya, it's actually, bako man ako kandagit. In fact, minaulok nga ni ako. Ay, pipaulok ko. Ha? Pero, the message is there. Ha? Na dapat, so relasyon kan maestro, buda relasyon kan estudyante, yaon, as a student and teacher, ang relasyon kayan. Okay? Sabi ni Huslao noon, sumangaday nakakaisi porket State University ang UP, dahil na daabayad, da isagot kang gobyerno. Ha? Pagklase me, hali sa buwista. Tama yan, Huslao noon. And that is what I emphasize. Ha? Na ang gobyerno ang nagbabayad sa inda. They're paying, the government is paying UP, no? And the UP is paying the teachers and all the expenses. Hali po yan sa gobyerno. Buwis yan kang tao. Kaya kung iyan, buwis kang tao, ang tao may diritso na mag-gibo kay mga komentaryo kung ang pig kinagagastuhan ninda, bako dahil na giging tama. Ay, maalas utyo na palan. Ali, kung dahil pamantabi sumasunod na mga programa, nakulong pa akong ididiskuter. Dur-diretsyong ko nang una, ha? Tabi, okay? So, dahil ko nang una, didiretsyong ko nang una, tabi. Habang naghintay kita, sa naghihalat kita kang ura, ay kang pag-abot kang nasunod na mga programa, okay? Nakulong pa kaya ako na ididiskuter. Ali, iyan sana tabi o slaonon. Tama ka dyan, tabi o slaonon, ha? Sabi ni Richel de Binalia, good morning po Sir Joe. Hapot na sir. Laina ki boundary ngon yan. Kan inot, barkada me ang teachers. Pero sa classroom, siya ang authority. Tama iyan. Tama iyan. Kung minsan, ako nga ni, kung minsan, nahiling ko na ano-an, nagpapaisnak man kita sa mga estudyante. Nagtataw man kita kay Arugam, pero We should maintain ang saro na relasyon bilang maestro buda bilang estudyante. In like manner, as a parent, we should have that relation of a children-parent relation. Okay. Ang sabi digde, huslaw nun, yes, professional. Ang podkaan. Tama. You must be professional in dealing with your students. Nakapokus na sana si sa